ẹ jájọ mọ kíra wa níbi gbogbo tẹ bá ti ní ore ọfẹ tẹ bá ti ń gbádùn mi fútàjì yẹ mo kiyin kiyin tẹṣọ tẹṣọ mo kiyin tológun tológun jẹ jọ tajọ lanfani ati gbohun ara wa kain lori eto yi agbara wa ko ima wa ko oye wa ko adupe lowo olohun nikan loba to se yi eyi to se la fi ndupe lowo e anki anki fopo seun se ti abo se ti ipamo se ti idasi se to wa agbara re se ta anu ta rigba o n pa wa mo ninu ewu gbogbo ba jade laaro yo ba wa jade ba jade losan awa ti eni ba jade lowo owo orole awa ti eni ba rin ajo lale ba baba tun wa lori ofe ati wole e ma gbagbe awa ati e lajo jade laaro awa ati e na lajo wole pada ba ba wa fara lile ba wa sun logbanjo nikan ni opa wa lale to wa dowo daji odowo oloru bodo wa je to ba mo ata laju ta ba fi ji owa gbara re ni mo kin yo o ba mo lede wa nigeria ni mo kin bi gbogbo te ba ti ni ore ofe atanfade te n gbo mi kete kete

0: bẹ ba se won le ni ga ma pin
1: osuba o amore ma tunde o
0: kilin ta fe lo wo leko
1: lai mara
0: akin yemi.

0: Hello? Mbo, I don't know. Mo fe fun yin lori ofe. E o do kan to te waju. E o don. Hello?
1: Hello,
0: sir. Mo n gbo yin, sir.
1: Yeah. Dodo ndawa lo npe lati America.
0: Baba wa Dodo ndawa lati orilede America.
1: Oro te so re oro nla ni o.
0: Oro nla ni.
1: Oro nla gan ni ko le tan Nigeria o.
0: Ha.
1: Nte so yen ko le tan o. Idi ti o le tan ni ko ti bere ti pe.
0: Hmm.
1: And to de ibe lati lati kuno ti pe if spread ka kiri gbugbu Nigeria.
0: Atekolo ti bere.
1: Lo mo po si ni.
0: Yesu.
1: Okay. Example ti mo fe se fun igba ti awon Econex won kokko wa Nigeria.
0: Okay.
1: So our lucky bags ni Nissan Fara. La lo di Max ti ari Max ti telecom fun won kan le ni service lori phone won. Awon kan la ni ri Max ti won ko sanwo. Ni note ni e o.
0: Ni note.
1: Baba ka 2000. Yeah, I saw 2003, 2004. That's number one, yeah.
0: Hmm.

0: 100,000 lórí foundation ìlú.
1: Ẹ Jésù.
0: Àwọn ṣe wà káàkiri across the board ni. Ìyẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti wá tún, ó tún wá ti dọ́dọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ agency. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ agency náà wà máa wá, àwọn náà máa wá, ìkan lè ní kinní kan bí ní kinní kan lè. Àwọn náà tún wá máa gba owó tí ò ní dọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀. It's a problem. Ìsàdéyẹni. It's a real problem.
1: Ìjọba
0: àwọn gọ́ọ̀mẹ̀. So bí ó ṣe wá pọ̀ sí
1: kọ̀sọ́nà àbáyọlẹ̀ ń wí yìí o ṣé ká láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì agency gan náà ti di táùtù nìyẹn o.
0: Káwọ́dọ̀ ṣe máa gbọ́ nìyẹn owó tí ò wọ àkójọba wọ́n ti láwọn ọmọ yẹn tó ń gbowó yẹn kò sádùúgbò tẹ ẹ dé lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ nípa wọn kò sí tẹ ẹ dé. Ìgbà táwọn òṣìṣẹ́ wa fẹ́ tó bá fẹ́ lọ já dísù wọ́n gbé lọ sáwọn bẹ́ẹ̀ station wàhálà ńlá ni.
1: Tí wọ́n bá fẹ́ já dísù.
0: Ṣé ẹ̀kan gbé dísù lọ sáwọn bẹ́ẹ̀ station tẹ́ ẹ rí yẹn tán pé káàkiri tó ń pọ̀ tó fly is a problem. Ẹ lórí ilé ni pé dísù yẹn òun máa ní di dísù tẹ́ ẹ gbé síbẹ̀ yẹn kí lẹ fẹ́ ṣe sí. Ó láti fún wọn ní ìtànkálẹ̀ káàkiri if náà wọn à ní jẹ́ kí wọ́n fẹ́ kó síbẹ̀ yẹn síbẹ̀. Problem ńlá ni o. Iṣẹ́ bá sọ yìí. Problem ńlá ni o. Ṣé wọ́n fẹ́ rọ́nà lọ ẹsẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa bá ti lọ. If not, wọ́n ní jẹ́rẹ́ náà lọ.
1: Tẹ́ ẹ má gbó.
0: Tẹ́
1: ẹ bá ní sẹ́ẹ̀tì kan lẹ́bí sẹ́ẹ̀tì míì tún padà bọ̀.
0: Yóò ní ti pé kẹ lọ bólórí wọn. Olórí wọn lẹ́ wàá lọ lẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ olórí yẹn. Yóò wá káàmù àwọn ọmọ ẹ̀dá pé ẹ mọ́jẹ́ bẹ̀ yẹn o ọwọ́ àgbà tí wàá bẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe báyìí. Mr. Adeyemi. My God. My angel ma blame ààrẹ pé kí ló dé tí ìfá àti kò ní owó wọn kẹ́kì rọ́nà kí n lọ. Ọlọ́run àwọn afọ̀yìnṣì.
1: Àmì o. Ṣé ẹ gbọ́ ẹja tẹ̀ wájú. Ẹ dákọ̀ yẹn aláṣẹ ìjọba ṣe ń gbọ́. Wọ́n ní ibi tí àkùdé bá ti wáyé látọwọ́ òbí láti tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀. Àwọn tá a wá ń wì torí pé wọ́n ní lídà. Ǹjẹ́ àmọ̀ pé ojoojúmọ́ làwọn náà ń recruit. Ojoojúmọ́ ni o. Àwọn ọmọ tí ń sákò lé tí wọn ò súnlé tó bí ò lè sọ pé kókó omi báyìí ńlọmọ yìí wà. Ọwọ́ orú wọn ni ẹ dé sí lọ́wọ́. Àwọn ni wọ́n ń recruit wọn. Wàhálà àwọn gbẹ́sùn mọ̀ mí ń bẹ́lẹ̀ kọ́ ló ń bá wa yanjú ẹ̀. Eléyìí náà ń dìde lẹ̀ ó ti wà tí pé àwa náà mọ̀. Ṣùgbọ́n àwa ṣe bí ẹ̀rọ náà àbáyọ sí ìwọ̀n gbogbo. Wọ́n wá ní lọ́wọ́ ọ̀sán lọ́pọ̀ wọn ó ṣe street beggar. Tọ́bádọ́wọ́ alẹ́ wọn a máa salami. Tọ́bádọ́wọ́ aláàjì wọn a máa gbé bájínà tù dání. Ẹgbọ́n tí ẹnìkan wí pé àdúgbò tẹ́ ẹ bá ti wá kóró ojú sí wọn. Ẹ gbàlejò bẹ́ bá ń gbọ́ you go collect. Nàìjíríà ẹja kò mẹ́un ọmọ ìṣó tí ì sùn. Ẹja lọ sí orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀. Arákùnrin kan táká driver ni o. Stylishly ó fẹ̀sùn kan àwọn ìjọba ìpínlẹ̀. Ó ní ásídẹ́ǹtì tí fi gbogbo ògbà wáyé láàrin àwọn ní pàtàkì ẹjẹ́ ìfìbàdàn ṣe ẹ̀skámpù báwọn bá wọ̀lú ìbàdàn. Ó ní kí ìwà ṣèlú ìbàdàn nìkan gbogbo ìpínlẹ̀ ni. Ó ní kíjọba àpapọ̀ dákun ẹ̀yìn náà lè ti máa rí fọ́nrán. Ìgbé mi ṣàdábàpàdé rẹ̀ mo ní nítorí yẹ kí gbogbo àgbáyé ọtẹ́tí sí ni o. Nítorí yẹ káwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ ọtẹ́tí sí. Nítorí yẹ káwọn aláṣẹ ọṣẹ mọ̀dé ẹja jọ gbọ̀.
2: Ìjọba lẹ́mi lélẹ̀ ẹjọ́ tó lọ lọ ẹ bá ń ṣí àfídíò ìkó kan president Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ bá ń ṣí àfídíò ìkó kan wọn lára. Bami ẹ dákun ẹ jọ ẹ bá wa pàṣẹ fáwọn state government kí wọ́n máa fún wa ní 1 hour 30 minutes láti lè máa fi ṣe mọ́tò wa. Kí ni yìí ń kọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ásídẹ́ǹtì unnecessary accident can happen ni emi awon eyan den sofo the reason why ti awon eyan fi npe wa ni bandit ni yen won mo pa awon state government lo cause e se ri moto latan why asegun ni e wo si yi ti o si yi ba fi le yo o si ti mo nawo si to ba fi le yo oko yo ni break kankan mo ti o si yi ba wa yo a mo ni super group a mo ni ateko lati le kibo ra mo lati le le gbogbo ta ma lo a le lo 10 minutes ta ma bi se ti we ba wa yo ta ba wa fe park bi pe a fe se awon ta so si ma wa won ni agbodo duro sibe awon ya bo si ma won ni agbodo duro sibe driver wa ma manage e lo kini e ma lo leak si accident pada to ma mu okolopo emi yen lo gbogbo won to ba wo video yi da ko ma share ko kan minister of transport ko kan won lara ati baba wa siwaju bola ahmed tinubu tori eleyin ju anu ni won ko kan won lara mo wo pe video yo kan o iwo le ma travel o omo re so mo bi to wa eyan re so mo bi to wa oko re so mo bi to wa iyawo re so mo bi to wa o re si bi accident si be sele laye yi ke si emi eyan kan ni mo mu lo o opolopo kan opolopo emi ni mo mu lo in to ko si accident laarin moto nla ati moto kekere ila so fun yiye o ego taya te wo at any time oni taya yi le fo ani extra taya ati change taya yi fun wa o di nira ila se mo wo moto mi to pe ti taya re ba fo a ma wo moto yen lo ti o lo wo abi ti okan ni o ti bale nigba ti taya ba fo to ye ka duro ka se taya wa won ni bi ta si fe se taya agboro duro nbe eya ma manage taya lo ti taya ba wa yo ko ni lori mu yi a wa ma fi rimu yi egbe sele a wa fi rimu yi re rimu ta fi rin o tun ma ba titi o tun ma ba titi o tun ma ba titi je kesi e bi driver e bi government ti won ba le fun wa ni 1 hour kan ti e fun wa ni 30 minutes opolopo emi ni sele bi mo se police mo ri accident kan o si moto yen yo ko ibi to ti yo ibi to ti ibi ta won ri abo so ti na ti awon ta so so ti gbo ni o pada manage e lo moto jade mo lenu ko te break ko sa tegun mo gbogbo awon to wa nu moto a ti adupe koko meme lo gbogbo awon to wa nu moto yen lo undi ta ba so ba won yen pe ko ba wa share video yi in to ba ti pe ni safety e jo try mo ba wa share ko kan president asiwaju bola abet inura tinubu lara ati minister of transport e dako e do e ba pa se ba won state government kan fun wa ni 1 hour 30 minutes ka ma fi se moto wa awon ta jade an belo pe ka ma jam o si na to belo pe bo se lo yi fun won lo pa yen but ti accident ba sele o ni kankan to fa accident yen bi sele e ta ko jo to bi odo gbogbo awon kini ta n bere fun yi inu le ma ti accident e jo o ti gba ta wa chere de gba ta ba ko gba wa lalu tan kini se e bi wa e bi awon state government ni e jo to ri odo
1: arakunrin salaye pe opo awon ijoba ipinle lo je pe won kin consider according to him won consider plight situation ti trailer wa oni kagba gbe alateko tan bo wa lebadan o mu osi kan dani oni e wo osi ndada on to ba ti le ji pe o break tabo yo laarin oni te la yen oni break mo oni nda ka won wa park kan te fa won logbon seju ka won esare fi super glue tabateko ka won ele ka won bere rin ajo won pada aye re oyo le o ba ba duo e duo gbe loro awon idinu devil wa ma manage e lo debi ti o fi ri bi ti o lanfani ati duo si ibi ti ba ti won manage e lo bi ko wa ma gba free ko ma gba free lo ba gba free to ba ti ko to gate ko ma gba free bo wa sona so kan bi o yo ti duo ko sare se kimi crack kan wa sare koja legbe ti e pe ko won sare mo bo se nlo ko fe te break go di ara oni bi ta ya won ba fo lojiji to ye ka won o duo ka won o se mi wa mo bi ntarakunrin salaye ka leun emi o ba wo pe boya won ijoba boyan le pe awon awon adari awon ti nwa oko lanla ipinle o generate owo looto a reduce traffic looto ta ba le mo ta mo oko lanla o ba ti ma duo anyhow sugbon a reduce traffic we are generating money to the purse of the state governor. But I mean state government. So you can say governor Lulu. But in the course of doing that, some year meta and padano on a daily basis. In one ba la ye ye la kunin dog ban say in one bo you sink. Semi atingi ni bogo. Mima. E yi to wo le to. La gelu ni wang pebi. 96.7 FM. Oke ga joke. Ile fufuba la fele le le bada. La ti jwa ti kpari espresi. Ti ese kpari ta ne kwa si bada. E jen viso ka ne kasa kawe. Only God. Only. Alo ne kalaba ye me do tirin yab. Do tirin mbe un. Multiple. Is there any way? No, that about like that. When that kind of lie, you won't do anyhow. Or I won't like that. She won't all around. Where are you? Tam Babon, Johnny. But you can't be like this. You may pay this meta. Nay, say Nala. Nella said so party. Shall you go to jail? How could anybody want task force about what? And where are you? So you are the. Alaye? Fanny sent you. E lo lo wo wa ma ma so ma so ma so ma so re mi o ale to wa a ma gbe to aka doko nbi omo 50 pa lo wo e 50 be ko to mo tin sele won tin ju gbogbo taya ko to mo tin sele won tin tu eru to ko seyin ko to mo tin sele gbogbo ti be di boko boko ini ba gbera o si fe se kankan lara mo to un to le dena accident ni ko si driver ti o wu ko won jade eda kun se tara kun yi so semi ati yin gbo saari bi oro so wi kankan so se wa lanfani abi si yo se wa lanfani ki le royin o laarin bi iseju meji si meta the number to call is 091237086730 091237086 75 Fe yin te je ti le wa lokere plus 234-814-249-1006 plus 234-814-249-1006 Soro tara kunrin so e ma pin o eyin da jo wa ri kan ni ba ndo e ma share ni je be ba mi dele Afolabi Adegbola well done sir. Please help us to beg the government to pay our leave bonus. Leave bonus, and you won't know. Tori Ekan, help us to leave bonus, and you won't. Ipele Etibo. Hello.
3: Hello.
1: God bless our great nation. Yes, sir.
3: Agbayan.
1: Shedara Kuni, so ruko yin bole din pe wa.
3: Oko mi ni Olamile kan lati be.
1: Se dara kunrin so tin wa tanker driver. Abe yin na je di wa tanker driver. Tin wa trailer tin to wi soro ni.
3: Ah, o din sele ti pe. Trailer o gboro duro. Awon mo tawon ma so di jeun jeun ni. Tawon joba wa kon ba wa kon ba wa wa nkan se si. O tono so.
1: Hmm. Oda. Oda.
3: Trailer
1: le duro eh o le duro oda e je boya ba ri e to ba je bi trailer driver to na le buttress tara kunrin wi eh to na le buttress a face dauda latori kan I reason vividly with this driver because me self don't pay ransom that didn't have receipt before repairing my motor hey hey hey who you wole oluwasegun e to wo e ku edo sa nipa awon omo ajeka ti ani ani ti adi ti ah ba fe ri ah no yeah won get e won get e o lagbara die ni yo ba do ko be o si do ka hello
3: hello eyi to wo
1: god bless our great nation
3: e pele sir
1: se nti okunrin ti nwa trailer iso yi soro ni
3: ti won so otito ni ni olopo meta ni ojo kan moto trailer kan ni 40
1: hmm
3: nigba to wa ni 40 ẹgbẹ́ mọ̀ yìí pé mọ́tò yẹn ò lè kúrò ní ojú kan náà wọ́n wá gbé mọ́tò mi wà wọ́n ń jẹ́ ẹrù sí inú rẹ̀ ẹgbẹ́ mọ̀ pé tí ẹ bá yẹ pé bọ́yá àwọn sọ́jà dúró ń bẹ̀ ní wọ́n fi rí ààyè sí sí àwọn ọmọ ta ńṣe ní agba gbogbo títì díẹ̀ sì rí nípa ó ṣe ó sì tírélà ni ẹ rí pé tírélà ẹ rí pátẹ́gùn ní lò tí tírélà ní ìsìn kó tó di pé tírélà ó mú fù yóò kọ̀kọ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n yẹ pé atẹ́gùn òkùnú rẹ̀ ti ń bi bírèkì rẹ̀ tí ọba sì ti sí atẹ́gùn nínú bírèkì áṣíẹ́ǹtì ọ̀sẹ̀lẹ̀ so ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ gidi ni torí mi náà mo máa ń pa mọ́tò mọ́wa mọ́tò ọ̀rọ̀ gidi lọ́sọ kí wọ́n jọba kí wọ́n wo kí wọ́n máa wo ẹni tí wọ́n sọ kí wọ́n máa wo ṣe bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú bí ogójì ìṣẹ́jú kí wọ́n máa fún wọn kí wọ́n fi máa láǹfààní àti ṣe kinní o kí wọ́n bá fún wọn láǹfààní àti ṣe kinní o azn di yóò máa ṣẹlẹ̀.
1: ọ̀dà ẹ ṣe látòrí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ èyí tó wò ẹ̀kọ́ ìtùsà nípa àwọn ọmọ ìjẹ̀ka àní ti àyáàbò ọ̀kẹ́ àní ti àyáàbá fẹ́ rí tí àyáàbá fẹ́ rí òpó ní àwọn ibìkan nínú àárín gbogbo ìbàdàn dandan ni fún láti san owó èyí gan ló ń fà tó wo ọ̀pọ̀ fi máa ń wọ́n from engineer ọlọ́run ní ń lọ sọ áyán yes mo get it hello
3: hello
1: hello sir ajini sir orúkọ yín bọ̀lẹ́ dígbè wá.
3: ọmọ orúkọ bora mi láti mọ níyà ni.
1: ok.
3: ẹ rí ilé tí wọ́n sọ látàárọ̀ yẹn ẹ rí láti ìsàlẹ̀ ẹlẹ́dìtà wá sí sábẹ́.
1: ok.
3: títẹ́lá ọba kú wọn ò ti mọ̀ wọn máa tẹ̀lé ni wọn máa sáré tẹ̀lé wọn máa pera wọn jáde wọn máa tẹ̀lé tó bá ti lè dákẹ́ láì pẹ́rẹ́ bákẹ́ wọn kọ̀ọ̀kọ́ fàyọ. láti mọ́tò wọn kọ̀ọ̀kọ́ fàyọ mẹ́. ẹ rí àwọn ọmọ àwọn trailer drivers wọn ti sọ káwọn ọmọ wọn pé kí wọ́n sọ̀kalẹ̀ nínú mọ́tò fún ọbọ̀ sẹ́yìn torí wọ́n máa ń sáré yọ ó sì tó ń bá tẹ́gùn wọnú wọ́n yọ ó sì kú bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ pé tá a bá ti yọ ó sì kò sàgbára kankan fún trailer. ọ̀nà àbáyọ owó ti dé fáwọn nìyẹn àwọn tí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ìjọba bá mójútó wọn ìjọba ló lè mójútó wọn àwọn tí bẹ̀ẹ̀dá lọ sí station manager ẹ̀jẹ̀ ojú yóò rí.
1: ojú ò tó rí.
3: ojú ò rí wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe pé wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n mọ̀ wọ́n so kò jẹ́ ó ti wà tipẹ́tipẹ́ tipẹ́ tó ti wà.
1: tó ẹ ṣe sà ẹ ṣe ọmọ alágbára o. Mà lágbára ẹ wá já wúrú àkóbá tí wá ń ṣe báwọn ọmọ ìjẹ̀ka bá torí pé àwọn fẹ́ rí owó tí ẹ ń fa hose tírélà yọ lójijì tó jẹ́ pé tó bá débi tó yẹ kó ti tẹ bírèkì ni ọba di fáẹ́. ẹ wá já wúrú ọkàn ìjọba àpínlẹ̀ gbogbo ìjọba àpapọ̀ hello. olúwa kú ètò rẹ̀ mà.
4: Solúsàn téèyàn lè ṣe ni pé kí wọ́n fi òfin kan lélẹ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ bíjọ ọmọ méjì sí mẹ́ta lẹ.
1: ọmọ tó pọ̀ yẹn lẹ́rù pé ìní ìṣòro.
4: inú o ẹlòmíín tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí ń tà lójúmọ́ kò wọ́n 1000 sí bímọ márùn-ún sí bímọ méje kí lè bọ̀ kí ló fẹ́ẹ́ fi bọ̀ kò sí ní kí wọ́n wà kódà wọ́n gbà ní gbèríko.
1: Wọ́n tún ti wà ní gbèríko.
4: Wọ́n ti wà ní gbèríko. Tẹ́ ẹ bá gbé ọjà kárí ibi tẹ́ ẹ ti wọkọ̀ báyìí. Ó ní kankan tí wọ́n béèrè lọ ní.
1: So àwọn ìyá wa ti nájà oko náà ti wọ́n ti forí ko báyìí.
4: Tẹ́lá tí kò tá lóò lọ yìí tó bẹ́ta o. Àwọn kéékèèké tí tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni wàhálà o. Àsìkò sì fi ẹ̀tọ́ bẹ́ta díẹ̀. Àwọn kéékèèké tí tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni wàhálà o. Kí solúsùn tètè wà ní o. Nítorí ọmọ mi wà tó jẹ́ wípé ìgbà tí òun rẹni tán jẹ́ pé gbogbo ohun tí ìyá ti jiri sí ìyá rí padà lẹ̀ ó ti kọjá agbára rẹ̀. Jẹ́ pé tọ́mọ bá kú tọrọ láti ta náà ni ó tún mú wálé fún ìyá gan náà.
1: Tí wọ́n tún jẹ jẹun.
4: Tí ó tún jọ fi jẹun.
1: omi pe omi pe ti le ba ti ma njo keji o to pada be
4: to bi ba ti wa pe gbogbo eyin alabi amo pe ba ti bi mo meji keto si won mo se ara be yo to mo buru si ni
1: se pe eyin kesi pe awon keke awon keke keke to tin dagba bo die die
4: to bi si nkan ti won je
1: gbogbo ba wa ko ti ogbon ta mojuto hey
4: to bi ba wa yi pe enikan kan gboro bi jomo meta meji meta lo e ri pe yo to beta
1: oda oda ha e je fade kan lanfani a fe sare de pinle osun a fe sare de pinle osun a fe de pinle osun hello
5: me gudu
1: yes sir oruko yin bule tin pe wa
5: abi emi lu ku pade lati yin gudu sir
1: to mo ngbo yin o
5: eyi ko ni baje fun mo mi to pe don fun e mo gbe mo so pe yin gudu gege ni headquarter
1: ah
5: se ba fe mo nkan ti mo so e kan jade lowo ogun awon mo to so yen e ri won je je ju ibi le ti ma koko ba pa won pade fun yin
1: mbo
5: ni se ba mbo lati ona o ye mbo lati side aye fele yen
1: okay
5: what is the lane traffic like the what tele
1: okay
5: e ga won mo yen o ma mu bi bus da ni mai lo so ni gan o mo so da yen no glass amo kiki to ba di owo ale bi 10 11 yen e wa wa be ni pe wa si e mo la so yen good e be lati bi yan about ya na fami yen e ma ri won ka kiri amo kiki o mo 7 8 9 10 11 12 e ma ri won ka kiri lori tage gugu bi waju club tawo yan ma po si lori ingo bi e eh ni mo wa fun ka kiri so waju so gugu kiri e mo ko emi ze mo gbe ka ji moju to wa fun wa ti se lowo so yen don go for glass yi from there awon kan me le ri won be ka wo ko ya won me le yi ka ka inji ka ta won ka ma fun won information inu yi o ti wa so kongo gbeju ale se pe gbogbo nkan lo fi ewu awon ojo ba wa don raye ti wa so in so okay ba mi mo fe bere nkan kan lowo yi ko kon si lo gbogbo eto yi fe ma se lohun awon ojo ba ma n gbo sa
1: won gba nta fi fi soru re o won gbo o
5: mo bi emi bi lipe pe to ba je won gbo to ba je won gbo to won gbo dada o ye ki ti awon te gist to wa wa ta je ye ka ti ma ri but still are any changes. Nkan ti mo mi so ye oro to lagbara ni mo don bo leyin iru awa yi iru emi na awa mo to bimbi late 81 early 90 ni wa e mo pe awa ye te si gbogbo die die pe awa mo to n bo
1: awa mo je business won gbo
5: o gbo nkan kan computer le awa mo to gbo se ti ri gbo omo ti e wa ki to ma upgrade the phone
1: ada ese
5: o ba mi olorun wa lowo
1: abi o won ni won gbo pa ada ese sa tun ori kanin ba e da ko ni lori kanin ba no re mo dupo lo gbogbo yin o ko ni ta lowo yin lai lai e ma ba n share o awon alase n gbo o won o le lanfani ati gba call kankan mo a de pinle osun ojo nko wa n papa mara a si gbodo de pinle osun ba mi dile afolabi adegbola won ni hello eyi to wo primary school teachers in your state yet to collect leave bonus 2025 please help us to beg the government to ijoba ipinle oyo won le ki n gbo radio laaje mo le ma gbo bi egbon wa ba n gbo ti won je oga agba patapata fun ajo oyo state universal basic education board dr nureni aderemi adeniran mo kiyin o akwaji o ehn eh tele ipe o awon olukọ ile iwe alakobere won ni ka dapo abon beyin o leave bonus awon 2025 won lawon erigba koda 2026 gan ti due won lawon erigba ara awon ti o si goyeyin sa you know you are not the dg dg APM, you're not the DG. These are the people that we go out to go and vote license. Ah, could they not get you one of the I want the only one out of ah, could they not get you one of the woo? Eh, you're going to get one local. won la ma o yan le ba soro ah iru agogo kan le yan ma jeru awon yen lowo eh eh please sir we are begging sir his excellency sir the executive governor of your states our incoming presido I give her to you gbosa you see sir all teachers primary school teachers na in then they hala us agogo for this middle of the night they no sleep they say make we tell you say sir their leave bonus for 2025 they never collect them they say they never see them they never even see the break light of the money and the 2026 sir we don't they overdo deal small and sir your excellency sir Yoruba will say na ile ni ati man ko esoro de sir because the presidency where we will go so you know good when we they hold this primary school teacher money now then go do this thing well and then go vote oh they still get people from outside the state too where they go inform say oga I bet me na vote for our governor he they do well he do do us well the guy they do us well the guy they do us I beg me na find how na go settle that me na pay them their leave bonus the primary school teacher so for your state too for 2025 and if possible dash them the 2026 join and that, you see say they go the hell out your name say Yimakinde eh say Yimakinde ah say Yimakinde eh say Yimakinde ooh say Yimakinde you know say they be Oliver Twist too the talk say you they pay their salary every time oh. Every month, too. And then their leave bonus, you know, go pay them. That one no good, though. No good, though. I believe, say, everybody they hear. I don't deliver on the message, yo. I be I not deliver them well. I like Babami Deli Afolabi Adegbola. Then I keep boy yo going all the way from if you're done. God bless you, sir. Hey, our mama just they come, oh. Now our mama be this yo, eh? Now our mama be this yo. Yeah, but your leg will see. I don't back up. I know so. I like you, go. They want in sorrow. Get over there. You are my baba, baba. Me yala, me jare. I be giving you this yo. I'm a very good actor. Me, mongbala gilowo. I like you, in sorrow. Oda mo kiyi mama o akwaji. To, edaku I dek pili osho. Abaka to lo pinle osun mo fe ajo fe se kan de isara re mo he tu gbe omo ya ma makunrin yi iru awon rin mo fe ajo de isara re mo se ra wa tan se ni pataki akaki emi yin eh e mo pe olorun ran wa lowo ani foundation kan o ti di ministry ta fi ran awon akanda lowo won e wa ji agbadun gbogbo gba eh a si le po suwa mo fe beyin ni gbogbo en te ba ngbo mi lajin mo fe ke gbohun ara kunrin kan lati isara re mo won ni lo iran lowo emi ati yin be ba wa gbo tolorun ba wa ran yin si won e pe mi number te pe mi si ni 08032954191 08032954191 arakunrin yen lo need the guiding cane ni around 60-70,000 ni won ta won need n topo egbo won be ba si tun ni nkan mi te fe fun won egbo won
6: morning wa oluwa seun le nko ni
7: oluwa seun kini
6: seun awo mosun ni won je
7: seun awo mosun
6: oluwa si le nje beni sa
7: lati mo lele
6: se pe isara re mo ni mo wa yi
7: lati isara re mo
6: beni sa
7: ki wa le se po sele si
6: 2018 mo lo si camp redeem ni mo lo so mo wa be so that express ni moto gba mi along the line mo ni car wash ni eko ni ya lo woro
7: ni car wash leko ni ya lo woro
6: beni sa so then mo lo si camp ni jo e mo busy titi ma busy go ye pe ru ma po go slow gbogbo e So we again cross the cross over bridge more on Soda FS.
7: Ah, Mr. Green, oh yeah, can you bridge a lesser?
6: At the get there.
7: So we on Soda.
6: Then we call you pay kilete remote work. It will be room up for money bus stop. So the anything. So kilete remote work. There is cocoa Soda titi alago ko tumbo latono. Latono two gate tumbo latono gate mo di soda yen ele tumbo latono ade niji nke jinde soda yen mo ko ma koko yo si ni laarin meji titi ba o ti mi pada ehe mi tun ba yen wi pa oja o ti de won ino de si won mu buji ni ko anywhere da mi lo mi te won yen ja geli ni mo so mo wa tu wa be soda pada ni moto yen ra gba mi mo wa la ori mo koket to alegbe egbe diti iwa bi ri mi e lo ati koto adiba e lo ati afeti oju so mu te se ri firi firi tele bi 30 lo 30 bo awon situ ko wa ni le se ni jegede awon lo to pada ba je jiba lo won ni o ti se ibi to ye ko se ni won lo se so igba ta pada lo si usage lo so yen fun mi ti mo bi awon iwe e won o ni ko di ba oju e je o go si ko to won le se simo. So mo ja lo ri school ti awon apoju wa mo lo ko bo je se liquid soap so ki ma ba le ma to lo nje ka kiri so mo mo ni wa ti won ba mi gbo bukata leyin gba du ti mo ni accident yi olohun tu wa leyin mi mo lo mo bere ko mo ko le yin oju mo fun mi omo yen o ku e bi ko ati o su die bayi o gbo mo e le o de lo mo mi mo lo ba mi toje mo e
7: last year lojo italai ni gboyin
6: hello hello sir se gbo sir
7: eh eh mo tun gbo yin nisin
6: ah eh mo ni ni gbadi mo ri ran mo yi ni olorun se omo be ko fun mi to loyin fun lo bimo omo yen o ku pe odun kan ati osu die mo gbo omo yen le o ba ti e lo mo ni mi to mo mi mi to ba mi toju omo sin last year September 19 lo shalize so mo ni opportunity kankan mo bayi mobility stick ti won ko mi lati ma fi riran lati le ma da jade ma wole mo ni mo need using ki ti ri igi lati le ma jade lo
7: guiding cane le ni lo
6: bayi guiding cane ben guiding cane gogo ni mo need lo bayi so
7: ta ba wa ni se da fe fun yin bo ni o se kan la ni sarare mo te wa
6: only bi won ro moto ma gba ni ni japade ba gba lo onimoto ni sapade
7: o ki ka fere moto e gba lowo onimoto ni sapade
6: be ni sir
7: se e ti wa n dagbe ni
6: emi ni ko ni mo dagbe awon aburo mi obirin o wa le oko e ohun gan lo nba mi teke omo mi eko lo nge
7: awon malebi to ku nko se wa lo church mo ni
6: iwo lo lo church mo church to ti ma gbe mi tele awon yen o de wa wa mo mi o lo church mo
7: ko si church kankan ni around the odo yin be ko si redeem kankan very close ada odo yin be ni ni sarare mo de wa yin
6: eh eh e je redeem ko wa yin bayi so awon ti o take ami ni eko ti mu wa ni ki awon redeem te ko ma nata ni parish e so awon yen wa ni pe ki gbe phone fun pastor ti li bayi pe ka won ba soro ko le mo pe atodo pe ami redeem so so pastor yen sa ma so pe un bo un bo mo laye atẹlti mi mi o de re ni mu mi lo be iju jo ti ba ruwo kada ni ma le de be mi o da
7: ni ku ni redeem christian maranatha parish abi
6: be ni be ni
7: gba yin gba ti sele yen sele
6: be ni awon na awon gan lo ni ki wa ni alejo ti mo nazet awon lo ni ki wa ba won kam so o do ti mi gba yen nisin ni o de ri connection won lo ya wa la mi ti po je mo eyan ja be je awon na ni ma pe lati 2018
7: bo ya wa la mi ti po ji
6: ah eh so
7: o de ko mi mo se so put e len si ya be se mo
6: mo se mo wi mo lowo gan ati je un debi ti ma se ose nsin mo lowo ati je o mo je ni di ja ke pe ti da ma le ma bi e jade awon eyan le sanu gbadi ba wa nu le ti mo toro pe kono sanu tebi mi a jade ma ri anu mo le wa nu le ki
7: da oda eja wo ti o sele eja won ti o se eja won ti a la nfani ati so fa won mo olorun bo de bi owo wa kun sugbon a so fa mo olorun eja won ti o sele oruko yin le kasa sa
6: oluwa seun a olosun ni oruko mi
7: oluwa seun awu e ko odun melu bayi
6: amo ti to bi 43 years August ano yi ni mo jeje pe 43 August 8 then la no yi
7: oda
6: na
7: I won't tell you
1: to ti mo ka fe so le na ni pe ba ba reyin te ba ti lori ofe ati gbo bagbara yin ba nbe lati ran alagba ilowo e pe mi garden cane is around 60-70,000 naira bagbara yin ba gbe eyin no ni libadu ala since 2018 eyin o ma jo idin rapada ni the Redeemed Christian Church of God. This is one of your member be ba lori ofere eyin te ba wa no jo te ba ma Maranatha Parish to wa Leko e ba wa ma verse fi number boya the parish pastor abita lepe pe kan ara won mo jo won to gbera lati wa lati ko wa ba won ni camp lord 2018 oni boya ngba wa la hun po won sa jeun won ninu ni ajuyan olorun awon lowo an fo ma kunrin kan loyun obi mo to mo podo katabo obi ile olo amadi mama ti nba won toju re mama ti sun abura won to wa leko ni ba won to e wa la po loke pe koni kan go se yin koni kan go se mi eni keni ti wo ba ti nipa lati siran lowo fun o na le ni kejire bibeli wa palase oni atoju e oni atoju e edakun number ti mo fun yin ni whatsapp number mi e le send the message as oju opoteto ti won ba te ba fe se ti o fi dodo wa ayonde fun yin number tele pe mi si ona ni 08032954191 08032954191 una ni WhatsApp number ah fagidi meni keni o ah fagidi meni keni ah fagidi meni keni ke ah sin ah ni ah fagidi meni keni entolong ba misi lati dide ran lowo ah fagidi meni keni e send the message mi lori WhatsApp eleyi wa koja nta wa e mo ge alagba Daniel wa ba wa office wa la ko ah le ni ki alagba oluwa seun ko wa lati sara re mo a je pe labori ofe ise ranse ni ajo emi evangelical mission ministry alanfani ati koja si sara re mu hey yes alanfani ati koja si sara re mu lati lori alagba oluwa seun ka tu wo condition won ka kan wo ta le se a le se gbogbo e ta sugbon ta ba le se to wa ni kapa wa e ja se ori ofe ni soju ba nlo ha number tele pe mi si ona ni WhatsApp number mi 08032954191 te ba lo ko te fe se fun alagba te gbo won e je te waju lati sara re mo e je te waju afẹ fese kan depinle osun afẹ fese kan depinle osun o hey, kini situation ni pinle osun? Kini situation ni pinle osun? Kini situation ni pinle osun? Kini situation ni pinle osun? Mbona? Mbona?

ja wo iroyin kankan mi lo lale ana nikan bi ago mewa koja si mokala koja abi mokala lo lu iyen wa kan lo pe lati lu wo oni alagba kiyemi mo ni han oni the game has begun. Ani gbogbo ele ha ti nbe nwo egbo se lo oto ni. Awo won ti ba seke dube. Won legbe oselu kan ti won dako. Won ni 15,000 ni won ha latoju le kan soju le keji. Won legbe oselu kan to hun be lori alefa lowo lowo. Won la won ha 10,000 naira. O ti dologun dibo ko se be. Igba wo la fe yo oro ka ma fi owo influence awon oludibo la yo kuro ni to selu.

0: economy one size sans one dupe lo wolo won lo ti ma gbe da de die die bo la won lo selu ti nrowo ti nra dojule dojule ki lo mu tara lu ngba se owo le fe dibo fun abe fe dibo fun conscience yin won le gbe oselu APC won fe so kan won won ni a fe lo power la toke wa won le tin bembe lowo won ni o se kankan ijo la salary enin bembe ni e je ma paro e lo wo won dan le fe igba bi gomina tin be lo ya le fa lowo lona te nda ko ona federal ni e to n ti se gan won erowo re gba jo won ma se won na to je ti pele won be lowo gomina tin be lo ya le fa e da kun bugu ni ile iwe alakobere awon teacher te to ku be jo ni gba e da kun te da le se ti gba mi pada bo ni wa awon kaba ni mo da lo igba mo wa nbe kini won se my papa my mama kini won se ngba wa nbe oda eyan mo bibi ipele osun eyin mo fe ke ma pe bayi kini situation report eyin ti kirun ragbiji okuku eyin ti jabe eyin to sogbo eyin ti lai eyin to ra igbomina eyin ti lefe eyin ti moda keke akoraye eyin ti gbogbo le jesa ngbo ye nikan tun ni eda kuduri olon ilu la dibo fun o a dibo fe gbe o e kini je baun ogun seju ni mo ni to ku lori eto yi to wo fun taje oda eje soju opo le oda imoran wo emi ti sun to pon ni pinle osun 0912370 8675 awon ti pinle osun mo be ka ma ke wole bayo e da ko eja fun bi seju me dogun le fa won yen wa ni pinle osun 0912370 8675 pe ba ti so mo bibi ipinle osun e ma wule pe wole eyan ba jo mo bibi ipinle osun gan ti o ba ti gbe ipinle osun lowo o le mo ti sele lowo lowo ni pinle osun only our people from Osun State 0912370 8675 to le poju opo ile +23481424291006 opo ti wan sisi no place like our great nation ara eja te music imale eja te music imale eja gbe call ile hello God bless our great nation. So much pinle osun ni yin. Se pinle osun la din pe.
1: Oye pinle osun. Bo awon family mi wa le.
0: Ah. Ke se pinle osun. Aba awon family yin nbe nbe.
1: Eh omo ede gangan le ni.
0: Ede ni yin. A oni change ese re. Ede lo wa. Ede lo de. Kai. Change ese re.
1: E lo si gbogbo komo osun pe nsin. E ma ri nkan ton ma so.
0: Oda, eja fi won le won pe. Eja fi won le won pe. Eyin wa ni pele osun ati soju opo le fun yin eyin ni eyin le nle eyin le ni le isaju to ku eyin le ni eyin wa ni kire eyin wa ni koyi eyin eyan wa ni apomu eyin eyan wa ni gbongan origbo meje eje eyin le ni eyan wa ni wo iwo olodu oba eyin eyan wa lejigbo eyin le ni ati soju opo le fun yin o kini sele ni ipinle osun bo ni saturday o se ri 0912370 8675 7 5. Hello. Hello. Oda, what you want you? I just sitting coming back, Pamela. Who is going to carry the day? Hello, hello.
2: Ati ati yeli.
0: Era sa uru kwa yimbo leting bwa.
2: Hello, aje kugafu. Epo watu shelu.
0: Yes, sir.
2: I want to wani pele oshuga woman katu shelu toa wa wanita. Oda kama shi ni kuli kebe wa. Kama para wanda shi. O se anfani be o omole tan ye ni se ni gbadan yan ba ti ku o se anfani pe o gbadun aye mo o le ton kilo wa lo soro Samuel Bitori, God bless you sir.
0: Oda oda ese awon ara pele osun oda eje boya baba gburu awon ara pele osun gbogbo eni o ba ti ori ofe ati gbe mo boya ka. Hello.
3: Hello Peter Sakin yenu.
0: Hello sir.
3: Omo le sale ni mo se se de lana ni.
0: E se de lati le salana ni.
3: Very. E ma ja tara wa. Adeleke ti o try.
0: Adeleke try.
3: But awon osun so po ti to ge.
0: But awon osun so po ti to ge.
3: Very. Ni le sha temi so ile je sha. A le di bo fun. Gbogbo family governance lo nse awon family e ni jila loko ti joba ododo ododo
0: pe ijoba ti won se ijoba molebi ni
3: ijoba molebi lo nse unfortunately fun ogan asiran ti poju ti won ba ti fe ko ebi sinu ijoba iya ti ko deadly
0: yo se ko deadly
3: yes o nse o se mi o tu fin ran mi
0: eyin ijesa ofe mo
3: awo o yawo o gba ye bola ide ni ri ti bola ide tun sa o ke se ni o ko ilu mi ni bola ide ti se igba ti bola ide ku nbe lo nbu pe ko tun re se ibi owo awon mentality osun se ri niyan wa koko se fara ta ko to se fara le ni
0: oda
3: o pe ilu mi a je state mi
0: oda oda eja wo telomi lati awon iyen wa nile ijesa won na se di lana ni won ni institutional report from Ijesa land is that had the governor personally sitting on the seat of government Nabiri. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Eku
0: so ma pele osun yin.
4: Hello.
0: Se pele osun le din pe a si ngbo won o me si se lo ba na ngbo won that is the report from Ijesa. Atura lo mi lati jesa kini view yin o eyin ti gbogbo yin osogbo osogbo. Hello.
5: Okay.
0: Hello sir.
5: Eko lo ko adu
0: ajini sir uruko yin mo le tin pe wa
5: okay lati mo ra ke to mo bi yo so le ni omo lu wa de le ke
0: I mo le tin pe sir
5: ni mo ra ke akora yin
0: mo da keke le wa mo mo bi bi ilu ede ni yin. That can situation report.
5: Ah, governor,
0: hmm. What
5: are
0: you doing? Hmm. What are you doing? Hmm. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are
5: you doing? What are
0: you doing? What are you doing? What are you doing? What are won ni gbogbo eyan mo ede le ti gba le gbalẹ le gba gbogbo oko
5: gba le gbalẹ agba gbogbo oko
0: won la bi bo kan lanu yin lo wa njoba gomina won ni njoba family le nse o
5: rara o e mo nti ni otani kodoya
0: otani kodoya
5: won ni kilo pa
0: oda ati gbo tede ti ngbe ni modake eja tu gbo de lomi ati gbo to me de ti ngbe modake ke akoraye e ja gbeto lo mi ipinle osun la baba. Hello.
6: Hello sir.
0: Hello sir o.
6: E ko ajin sir.
0: Ajin ni oruko yin bo le tin pe wa.
6: Lati Ibadan ni oruko mi baba tun de Adeniyi lati mo ko lara nda go.
0: Eyin so mo bibi ipinle osun.
6: Awon na fi fe nbe an lo si so fi nbe an lo si so wo nbe.
0: Ah, eh le mo bi se lo yin de so badan. Awon de
6: an lo do meta, an lo do meta merin.
0: Oda, an gbo yin lani seju kan.
6: ẹni gbogbo ẹdẹ lóòótọ́ ọkùnrin yẹn àwọn fámìlì rẹ ló kó bẹ o. Àkọ́kọ́ náà ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé àwọn tó jẹ́ olóṣèlú téèyàn bá ti fẹ̀ wọ́n láwọn tó ṣiṣẹ́ fún lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀tọ́jú wọn ariwo tí wọ́n ń pa nù o.
0: Wọ́n náà tó jóṣèlú tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà wọ́n ní gómìnà tí ń bẹ̀rù àlìfà ló wọ́n ní ọ̀tọ́jú wọn. Wọ́n ní ọ̀lẹ́tọ̀ ẹ̀gbọ́n síbẹ̀ ní sẹ́nítọ̀ sọ lóòótọ́ àbí sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Hello.
4: Hello sir.
0: Hello sir.
4: O ẹ kú àjẹ o.
0: Ṣé láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ ti gbé wá?
4: Láti ìlú Kire gangan.
0: Láti ìlú Kire. Ọ̀dà àbò ni Sátidé ó ṣe lọ o.
4: Ọlọ́run ọba mi kọ́ta àánú wa ní Sátidé Ọlọ́run jẹ́ ọ̀dà yóò da alágbára Ọlọ́run.
0: Àmì àmì àmì.
4: Ọlọ́run kò ní sí wàhálà kò ní sí tàjẹsí.
0: Àmì àmì àmì.
4: Orí tí fọkànbalẹ̀ ọ̀wọ́ àfún wa ní ọ̀sán ṣèjì òun la fẹ́ o.
0: Àmì àmì àmì.
4: Àti kìíní àti kejì kẹta kí wọ́n jọ kí wọ́n dákun kí wọ́n sànú àwa mẹ̀kúnnú o.
0: Àti kìíní àti kejì àti kẹta wọ́n jọ wọ́n sànú àwa mẹ̀kúnnú.
4: Wọ́n kàn sànú wa o.
0: Wọ́n lẹ́yìn ìkiri apòmù ikọ̀ yìí ti yarí o ẹlọ́mọ yín ni ẹ̀yin ọmọ yín lẹ́wà o.
4: Ọlọ́run lọ́mọ ń tọ́jú ẹ
0: Ọlọ́run nìkan ni. Orí ń jẹun fà yìí. Ee ee ee ee ee. Ewo re.

0: pray, ore, ore, ore. A kind of threatening. All the one pele Osun from one town to another town. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Eko Ajin o.
0: Ajin sir, oruko yin bo le tin pe wa
1: lagbelu.
0: Ami.
1: Komo bibi mo reke ni mi, la dupe lodo Olorun. Se ri awon ele ati an ni an hawo fun yen. E ma je nparo fun yin. Bo okule gbowo yen. En so wole o wole. En ebi npa tele te lo fowo lo. Be ko ni gba.
0: Ah,
1: yo ba si an gbe asiri mo be fun yen.
0: Bi won ba ti won gbe.
1: Eyin ga be se wa te nsoro yi. Eni ka ba fun yin 2 million ni sise ni gba. E ma je a tan gbowo mi blame won. Ise ati ya be Nigeria. Olorun si so eso a.
0: Ki wa le ro yo sele Saturday bayi.
1: Eh ma je nparo fun emi o side gomina kan o alajebanu gbogbo won to ikara to yo state gan alajebanu gbogbo won sorry
0: alajebanu gbogbo won oda awon awon da gaga yari o awon da gaga yari o mo da gaga yari awon to sogbo nko o awon to sogbo nko awon ara iwo nko o se won ti sun abi an jiji eya gbo ti yin o eyi to wo le to yin lage ilu le tin gbo 96.7 ni ile fofun bala lawa o fele le ni badan bi hello
2: hello sir
0: hello sir
2: owo lo tan le kan
0: ato
2: e ti ri kolowo ba mi ko sanu wa ni awon ajoba wa awon ni ja ma gba time gba yi
0: lo je ma gba 15,000 10,000 20,000
2: eni bi ba ti pa te ba ti to ba rowo de yo be mo e ri pe e bi ti po nguru gbogbo abẹ ba wo moto be gbo kada photo ko ni se 500 naira o si tin to je bi o wa ju ipo lo ipo o ba ti lo le kini o tu bo mo pe le te si ni ipo ni gbogbo wa gbo kan le nla ro gboku le lori igbe mi loja ni se ti mo lo ra nkan ti mo ra ni 10,000 naira ti mo si wo ko 5,000 naira
0: Na
2: pe kini e ti di 15,000 owo owo oko mi nkoko yo seyin re tin to ma were tin
0: se ti wa hawo won ti hawo dodo odo yin be ni
2: emi o gbowo
0: sugbon te ba de be yin na gba
2: ah ngba ngo ya were
0: di boko si be ah nigeria nigeria orilede gbogbo wa ni nigeria orilede gbogbo wa ni eje ka fowo sowo po ka le jijo gbe nigeria soke ajoda bi ile hello
3: hello baba akiyemi
0: se pele osun le tin pe
3: gbe le fun lati ilu ifeodan
0: lati ilu ifeodan
3: yes
0: bo loro saturday o siri le ifeodan ta le yin ba lo
3: yo dun yo si se kini yo si yo
0: yo dun yo la e de yin gan so mo yoruba ni e kan gbe fi odan ni o
3: but okay me ma de gen kan inta omo tugu ni mi
0: omo tugu ni yin
3: ben sugbon ilu fi odan mo gbe ni lo sun se
0: sugbon ilu fi odan le ngbe ni pinle osun
3: be
0: to e wa n wo po eto dibo ti n bo ibo ni o se ri sayin na o dibo
3: ben lagba lo
0: ah any voters card lowo
3: ben ni akemi
0: ah to ta wa le dibo fun eyin to go din be bi odan
3: baba ke gbe o te mba bo ta no le gbe sobu kale ko so pe ohun ni fe ta
0: ta no le gbe sobu kale ti o gbo ja kale ti o wa lohun o fe ta
3: ben
0: se di hawo de be ni
3: ah baba beri a gboro beju
0: he gboro beju
3: be ni to wa fe zerere yo ti kini yo jari na
0: eh
3: o zeri nu
0: bo se rinu
3: ben
0: ah gasi gasi ama dogo ti gbe ni fiode gan ni owo ohun ti ohun ti ngborun pe kuku si nbo aje ogogo ni won ni adin hawo ko wa je gbe kankan le o won mo bo je gbe edc na ati e hello
4: hello hello bon katen
0: era sa se ni pinle osun le wa
4: eh ni pinle
0: osun le ko se pinle osun ni pinle osun oruko yin bule tin pe wa lati
4: lati bada.

lo jeje ti won ro gbolo o ya to gede besa ototo ni ba ye no da bi agadeya enikan ni yo sabe o ti won gba loru obejo lowo e o ti won fi orun obejo gba mo so ni kutukutu owuro yi loruko Jesu orun da pada bibeli so pe gbogbo eni to ba fomi je furugbe o ni dandan ni kan fayoka ki lo de to fomi je furugbe to tun fomi je wakiri ki lo de to fomi je bere ise ti won tun ni ko fomi je ma kere e ki esi laaro yi o eyi kan wa bi on ti oluwa re mi wo bi ma tenu ma dada e wo bi ni aye atijo ti omo ba teyan ba fe mo pe omo mi leleyi abi omo mi ko leleyi nigba ti o ti si dna test ko si be ti fe mo abi te ba lo lu agbara okoko awon mi wa to pe nile won boya won ni osa kan ti won bo awon mi wa boya won ni kankan te ba se iye le fi le mo leyin ye ko si kankan te le mo so leyin na I mo yo omo ti e so omo ko ti won ti gbe fun baba mi sugbon nigba to di 1953 omo kore kan oni imajile science o lo dictate pe a le fi irun ori eniyan a le fi da omo re mo a le fi eje a le fi da omo re mo esa igba na ni dna lo bere ati igba na won ni eri e ki esi bi ti mo lo o to ba je pe dna test ti wa nigba ti omo ye omo bere meji to wa lo ba oba won ni disturb oba dna ni wo lo se se mo be ti Solomon o ba wa ni ogbo olohun e wo bi o wa akoko ni pe won o ni gbo mo oba fosun lasan won pa omo oba wa tun pa ninu osun be ni sa e wo bi wa pa omo ologo ni waju iya e tori wi pe eni ti o leru ko kan pe keru re danu ko si to kan pa e ohun ti so eru re lo so eru anybody to ba so lo ko kan and that is why to fi gbodo ba olofo re olofo ni nkan kan se laye ju pe ko deru eleru lo wo bi iwo lo ni oko esa gbogbo awon ore to n ba rin ko se yo kan nu won to loko ko si problem nu keyan be ni ti o loko re o but ki lo de to je pe gbogbo awon ore ti e sa ko si kan to loko nu won iwo de re feran kan fun oni advice gbogbo to ba sele nu ile re o lo n gbe lo ba won awon ni won wa so fun o pe okunrin o le be mi deru ewo wo bi emi o gbagba ku gba fokore wo bi ibi to ti ni gbagba ku gba niyan ti won no mo domo merin to wo bi teyan ba domo merin okunrin to ba n tomo merin ni Naija ti wa se esa e ba very full e merin oga ni o be ni sa tori pe sokoto re esa yo ti so lowo lowo bayi ka wa to so pe obirin so ibi ti mo lo leleyi awon kan wa to gbodo bari ninu aye yi aje be won le gba ogodanu lowo re omo birin yi ti ba se pe Solomon a fun ni ogbon ko ba so omo re lo pe e je gbadua kan na ki to tesi waju ta ni mo n bari ti ogo fi sonu lowo mi wa ni oluwa pe wa niya e da ogo mi pada tani mo bari ti o go fi sonu oluwa pe wa ya e da ogo pada o ya adua aya da ba le ga da ye ga da li aga ba tani mo bari tani mo bari tani mo bari tani mo bari tani mo bari ya da ba lo ga da ya da da le ga do ya da ba la ga ba la ba la ga do Amen.

0: ni se yo duro ti won be eyin kan gbo mi ni haro yi o to sonu lowo re to wa wa wa to ri bi won ba je ko same loruko jesu anu yo da pada bo be o sori laaro yi gbogbo eyin te ba ni eso e mu jade o oni ni ojo anu keji ninu osu kejo gbogbo eyin te ba ni eso e mu jade o e kiesi seri gbogbo eniyan ni mo be laaro yi even though to ba ni eso fruit na pe ni eso to ba ni fruit laaro yi tin ba ti pari adua wa gbogbo ona ko ri lati ola bere ma ti ma gba adua si osan meji esa ma gba si ni ola ma de gba si ni aro friday mo be yin gbogbo eyin te ba ni ori ofe ni ke darapo mo fe gba adua si eso yi e mu jade Oluwa ni omo ni ki gbogbo eniyan bere ti won fe ni akoko yi ko de ba won fashe si e kesi ma ma sure nbi iwo ma so ninu okan re to ba fe si eso yen tori Oluwa ran mi e gbo oro ase igbogbo eniyan ni bi ki bi ti eto yin wa ma bere to fe o ni bi ki bi ti eto re wa ni bi ti ki bi ti iserere re wa ni bi ki bi ti anu re wa ogo ti won gba lojo to ti pe o ti won mu lojo to ti pe o ti aye ji lo lowo re o ti won gba lo ti won fi so do ni oho o ti won gba lo ti ipoju fi wole o ti won gba lo ti esin fi wole o ti won gba lo ti ogun fi wole o ti won gba lo ti ote fi wole o ti won gba lo ti ijakule fi wole o ti won gba lo ti esin fi wole o ti won gba lo ti ipoju fi wole o ti won gba lo ti eru fi wole o ti won gba lo ti ide fi wole bo ba shame aorun da pada eso so nipa onje eso so nipa ibukun eso so nipa anu eso so nipa ifokanbale mo so tele bi woli aye re yo ba ifokanbale e ke si laaro yi gbogbo eniyan ni mo be oluwa ni omo so fun awon eniyan pe ore ti won ma da loni ore woli ni ore anu esa ma sure fun gbogbo eniyan bi oni ojo anu wo bi sa won ma make sure pe gbogbo ti everybody bada ni o kan mi lara lori oke now wa wo bi tori mo fe fi sure fun e now emi o so fun e pe wa gbogbo ona ko da ore anu laro e tori kile oni to susa ma ya na kabaru baliaga ha angeli pe ife fi anu da o eje kan so bayi gbogbo eyin ti e ni ore anu gbogbo ojo wednesday la ma da ore anu gege bi o ti mo 1200 ore anu wa niyan now je kin pe account number ko fi ore anu re sibe 02 71 96 92 04 je to pe fun 02 71 96 92 04 ore anu re iwo na ri pe o fi ile iyen ni aro wema bank ni bank to ma fi ore yen si wema bank temi tope oko ade aladewa so ti o ba ni ori ofe ti o ba le fi ore yen le mu ki oko rire esa enikan ni daddy se ko ni si ipade ni apete loni ni ipade wa o iyen ti e ni agbara ago mesan awon eni yo ti wa nbe eso to mu dani yen eyin te wa ni agbegbe apete ni sango ni jokodo eyin te wa nbe ibi te nbo ni yen ma so awon nkan kan fun yin ni aro la nitori ipade yen now ti gbogbo eniyan ba ni ori ofe esa ni ojo friday ni abekuta e ri pe e mu osan meji dani atola ma ti ma gbadura si yen ma gba ni ola ma de gba ninu ipade ti won ma se ni 1414 ma gba ni ojo aro friday na mo gba niyanju pe iwo na ri pe wa nbe ago mefa ni aro kutukutu ni ipade wa ni abekuta ko ni ju baye lo mo gbadura si ke ofifo yin bi oluwa ti nbe ti emi e be laye emi ofo yo fi yin sile
1: amen.
0: sì rí àánú bá.
1: Bẹ́ẹ̀
0: yín tẹ́ bá fi ọrẹ yẹn lẹ̀ láàárọ̀ yìí, àánú yóò dìde
1: fún ọ.
0: Bó o bá rí ọrẹ àánú dá, àánú yóò dìde
1: fún ọ.
0: Ọ̀nà rẹ̀ máa là. Iṣẹ́ yẹn yóò gba
1: àánú.
0: Ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀.
1: Kò
0: yí padà. Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ fún WhatsApp group, nọ́mbà tí mo fẹ́ pè ní kẹ́ lo 090 25 20 27 24 090

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekejo odun 2026 oh gbogbo li e dide o ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa tun re o gege bi woli odekunle epafras bi mo se mo so pe ninu awon ojo to nbe ninu ose awon ojo meta kan nbe ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni bi ojo wo alakoko ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati yasi mimo ojo agbara ni so gbogbo eyan omo olohun ojo elekeji oni ojo bi oni bayi ojo anu bi elei se wa roni to je ojo anu bayi awon oni awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo mo fini ojo ti ebo mo da awon oni bibeli gbagbo pe oni lojo anu oloje a fi ipade aduwa wa si ru oni bayi ojo jimo to ni ojo keta ani ru oni bayi aduwa meta kan be ti olohun ki ko enikan ni esawu e ma bo bi pepe na gbogbo eyin te fe iran lowo olohun ba se jo mu bo e ma bo ni bi pepe oni lojo anu aduwa meta kan be ti olohun ki ko alakoko on laduwa fun ope adu ope se ri meta yen emi o wa fi kan kun loni adu ope olohun ki ko ko sogbon to fe dashi bibeli ni ehu iwa ayo si oluwa e fi ayo sin e wa ti enu ona re teyin ti ope ati si agbala re teyin ti yin e ma dupe fun eyin wo le fe je ajo dupe mo mi e ma bo ni bi pepe e je ajo dupe orin meji la gbe soke engineer e ba n gbe orin yen soke ti pastor Mrs. Temitayo ka koko fi dupe lowo e igba to ba ya a to fi mi si labi

ogo fun mesaya eja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni majemu ara and je so gbogbo eleyi de mimo to ba kun fun ope to mo dupe o le wa surrounded mo so nkan kan cultivate the attitude of gratitude. I want you to cultivate the attitude of gratitude. Eni kan ni kin like wa wi mo fe ko gigi ko dewa ko di wa si re ke yan mo dupe te ba re nti mo dupe won I wale asiri ni o. When you are thankful, your thank will always be full. En te ba ri ti mo dupe owo re o le kan sale apo o no bi je pe gbogbo awon ti mo share testimony a le ko yan won kere je le da gbon ka kan jo ka fi ope ka fe se raju laaro Wednesday ka to gbadua keji ti Olorun ki ko mo wa ni mo so di merin laaro ta ba wa de church awon kan be ti anjo mo church ti won ti gba apere iran lowo ni fun lapere iran lowo engineer e mo ti je pastor missis o pale mo e pe won eyin te fe ran lowo da bo mo jojo bi ru mi bayi mo di kuku kokan mo mi awa ba dowo po sa. Ari bi to ba anu de no aye wa.

0: mo bo yo ndupe bo yo njo bo ya nu en dun eni to ba pade alaanu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun a gbe oga o a dupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o se gan o e ja gbadua keji ti olorun ki ko enikan ni kini adua fun idariji ese so ti gbari o ni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so yi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re o ni adua re papa yo je irira ngwaju olohun. If I regard iniquity in my heart, only the prayer of that person will be an abomination. So e mo ti an pe ni rira abomination. So ko so gbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle pe baba dari ese mi je mi oju ba yen na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo Sunday ni program ta se ni jere bi won se ngbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra awon eyan ti won do bale ti won lawo ni fafaku fama won ni mumukumu mo mo ba won yo mo ba won yo mo rogun logun awon to gba Jesu gege bi oluwa to lugba la won. I was happy. Now bi won na se wa nbe yin o to biju esa kan o kan ra kunle ku ni baba darije mi o ni se be mo otan la dua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi wo ba nsami ese ta lo le duo ati kunle waju re o sugbon idarije nbe lodu e ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati nise nitori iku atajinde re darije wa laro gbogbo eni ti nbo mi kakakiri aye dari ese waji wa in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa. Now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele kerin elekerin inu oro ni ma titibo mo fe soro laaro yi mama ambo service loni o ago mejo abo oni isin alakoko bere elekeje o bere ni ago merin lati iworodo ewo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo Friday oni wakati kan abo lati join gbogbo eyin omo Olorun kakakiri agbalaye to ti wa comfort life ri boyo ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi Olorun kan ni ba mi pade oni ka bo pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun ni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo Friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe laago mesan lo fe wa ko ba nkankan je to ba se pa laago meji lani 1.5 hours ni to ba se pa laago meta osan to ba se pa laago mefa irole lo fe lojo Friday to ba se pa laago mesan ale lo fe dede ko ba se pa laago meji lohun lo fe enikan ni tin ba wa ta laago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo niyan enikan ni ki la nbo wa se ohun kan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday wuli odekunle ma wa fase si eje yen ni pe baba ku to di August odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo robo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abo re tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku nu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ki so fun yin iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o la dua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo ko sibi to ba ti le dako anu iran lowo gbodo tele o le lekerin olorun jo kini o to su loni sanu mi lori oro ise mi nipa ti iwe igbelu mi nipa ti education mi nipa toro ati loko iso atenumoran ki jona olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko baba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus ekigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po ba yen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni ti n ba n binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fa won mo re o gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa ra anu gba ipinu olorun fun aye re yo di mi mu se in the name of Jesus Christ an eje nfe le ikun kin sare ya yin kin sare so eleyi wole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo an dajo omi boya osese nba wa join for the first time to ba ti di 6:30 ni isin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le Epaphras lori YouTube o dekun le Epaphras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gbogbo se nje ti olohun an gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18 iyen ni pe next week Tuesday eba mi so fun awon eyan yin bo ba si fe gba flyer tin ba ti pari nisin ma fun yin ni number bo laaro yi kin to mo bossi ka to bossi nu agba mi eto ni church ago mefa bo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo nti o sele ti tele ge itanle now e wa gbo nti mo fe so gbogbo le gbogbo eyan mo olodun jake jadu aye e gbo nti mo fe wi e won ti mama yi so ka fi gbadua ka to gbadua number 4 am bo church loni e pe mama yi ki n sare gbo bo lo se ba nbe wo
1: jo ti mo comfort light mi banu je ti pin lojo ti mo comfort light mi banu je ti pin imo le kan yo lati odo jesu wa

0: Aba mi o, e ku isi oluwa o, oluwa omo sagbara dotun. Emi omo ijo yin lori afefe ni. Mo dupe lowo arugbe ojo. Olorun comfort life to tun aye mi se, to iso aye mi dotun. Mo gbe Olorun ga. Olorun comfort life, Olorun ojiji. Igbe aye mi o ni tumo tele. Mo sise, o fogun si bi ti mo tin taja. Odidi odun mewa mi o se nkankan. Mo kan wa eru ati sise n ba mi. Sugbon mo dupe lowo arugbe ojo. Ijo ti mo mo ijo comfort life ti mo koko wa ijo comfort life ni Wema ni Ibadan iso oru akoko ni November 2022 30 Jordan Day iso oru akoko yen ohun ni mo wa iwasu te iwasu nbe Olorun pese ise fun mi oja ti mo nta to je pe awon eyan to njo wu mi ni okowo Olorun ojiji da mi to je pe mi o ti ero nu de beri ipo mo le se ru okowo be mo dupe lowo arugbe ojo opo emi akoko niyan opo emi ekeji nigba te ni ka mo tu oja isododo mo tu oja isododo na tori gba te si wa niye emi iye mi sese lo si awon ti mo ti se nigba ti mo wa ni secondary school to wa je pe o ko ba education awon omo mi o sa se yori lori education iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice engineer, eba tun mama yen eba fi mic se ki won tutun be yen so gbogbo eyan omo Olorun didele afẹ gbadura meji bi
0: iwe to ye komo mi o ka laarin odun marun omo mi lodun mewa.
1: Nice asenti ya ba se ele asenti baba ba se ele aso le tile kun mo ola awon omo e se rere laye o e se rere ko ba le ye wa o gbogbo eyan omo Olorun nawo e mejeji soke. Kini mama mi towo bo, kini baba mi towo bo, to je ki rin ajo mi o le. Agbara Olorun ati eje Jesu ba mi kadanu lori aye mi. Olorun dide lati ran mi lowo, emi mimo ja fun mi. Gbogbo nti won towo bo nile baba mi, gbogbo nti won towo bo nile iya mi, gbogbo nti won towo bo, gbogbo nti iran mi towo bo to je kaye mi o le. Olorun ninu ipa atagbara fejere pale lori aye mi. Ojiji atijo lori aye mi. Olorun ba mi teri. Mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin. Mama yen nigba te to ko wa ba se le tu oja isododo oni aye mi to gbera. Gbogbo eni to ngbo mi laaro kutukutu aye re gbera. Mo so tase tase ojiji atijo eseju oni. Nto towo bo ju oni to je ki rin ajo awon omo re o le nitori iku atajinde eje Jesu pare laaro yi in Jesus name pepe yo pomonu service laaro yi ago meju abo ni first service ago merin ni second service e mura mama awon adua ti mo mu iranlowo jade leleyi engineer enna mic si mama ilenu kino wa sele odun mewa
0: ko to pari igba ti mo tu oja isododo ti mo ni ka gbadura fun awon omo mi faseyori lomo mi to saseyori le education re ti awon aburo re na to rona lo lati gain admission mo dupe lowo arugbe ojo o ba mi se eleketa o to akoko lati yin fun omo mi o ba koko mo mo ko wale omo to tin lo gbodun omo wa aro omo roko ha mo ni oluwa gba mi mo se lo si bi pepe adura mi niyan arugbe ojo ibikibi ti oko ayan mo omo mi ba wa okan re ogbodo sinemo titi ti o fi wo omo mi ri Olorun ojiji mo ba mi se oko ayan mo omo mi won mo pade ara won osun mefan leyin gbon pade ara won eni won se introduction leyin introduction ton se gbeyawo ton le oko omo mi so fun omo mi lo fi iwe han wi pe ohun na ti lo sisilo to ohun lo ba Olorun jeje wi pe Olorun fo laya ayan mo ohun Olorun wa se pomo mi le se adura won mo dupe lowo arugbe ojo o ba mi se o wa tun di pe won se introduction tun nigba kan se introduction tun lawon ebi oko ba wa iyako ati baba oko pe won lawon ogbodo pariwo ke se pa won ni san ko ri omo mi o e sugbon e koko kon sa ko lo boko na awon wa mo se mo ni nbo laye tin se ru e mo wa ran tin ti baba mi te mo so fun wa wi pe en ti o ba bi o jeje to si ku jeje pe nkan la lo si o.
1: Nice be ni mi mo so be pe agbara nla si o nika ti an ba bi oje je to tun wa ku lai pariwo e waye mama yi ope lope pe ya ije ya Aladua bi won ba se tilekun mo gbo awon omo re ni mama so mo sunle baba so mo sunle o eyin omo so ni dide so ru ara re won ni oko to fe na ti lo silo o lo winner o lo gbadua olohun je npade temi se yo lenu eyin kan imukumu lo mu so omo di to fi mumukumu ta lo fi lo so obo lo so ko to fe to fe yin omo so pe gbogbo en tin ba ti pade ojo ba ti pade won na lo ki emole to nba won sun no wonder waye re wo yin ajo re bo se wo bo won se fi o sister so o kun fadua eh so megun tin ja nle won on lo bi je pe adua le pe ko to gbe eda soke to ba gbe soke tan a permanent e ni ewo koni da o ka mo baba re ki wo mo na o si tun ku lai si ifihan on lo je ki mo ki gbe pe agbara nla si onika ti won ba bi oje je to tun wa ku lai pariwo bi bi ni si le aye ki sajoji ajoji ni sa nigbati eyan ba pada si orun lai mi aye eke baba egun ile baba mi ofa ile wa jade lara mi je nse mi pepe yo pomo loni lomi wa di number eleketa omi number 3 la velo and that jo mi boya o se se mba wa join for the first time to ba ti disease start nisin lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekun le epafras lori YouTube o dekun le epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gugu se nje ti olohun and gugu eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18 iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli o dekun le epafras lalejo is just a night ago marun se ago mef me josi me san ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6 meter ti 7 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 6 meter ti 7 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki nfun yin ni flyer mo pe mi o bo laaro yi ki n to mo bo si ka to bo sinu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi mo wo ti o sele ti tele gan itanle e je n bo nti mama yin so o si dabi ki n ti de church adua n se mi laaro yi oni loju anu foke ni igba marun gbanu oluwa in the name of Jesus e wa won to sele mama e pari oro yin ki n gbo
0: ki omo ogun ma pari wo o n esu ni bi mo se yari mo won lowo njo na nu mo lohun mo pari wo te wi mo lohun esu ni mo ni ke se tolohun mo lohun esu ni o tori pe egun mo se gbe yawo o nbe ninu iran mi iya mi o se gbe yawo ìyá mi ò sí ìgbéyàwó nígbà tó tún di tèmi náà kú bí oṣù méjì ta ti dájọ́ ìgbéyàwó èmi á ní mi ò gbọdọ̀ sí níbẹ̀ a gbọdọ̀ pariwo pálọ́màrìjì tá a ṣe níbi tí wọ́n lọ fi mí pamọ́ sí ìgbà táwọn ẹbí ọkọ mi ṣe àwọn ohun tó ṣe èmi á ní ìyàwó wa tá n san kan lé lórí látàárọ̀ àti ẹ̀rí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wà mú wọn wánú ilé ibi tí mo wà.
1: Gbogbo èèyàn dìde ẹni pàkáàtà bẹ́ẹ̀lì sọ bẹ́ẹ̀ bò kọ́bọ́ ní àmàlù ẹnìkan ní èdè lẹ́ńsọ ìsá ìgbédè sọ́tẹ̀dé mi gàtúà yéyè bẹ̀kú àlàdà zàtàkà àlàdé wà kígbe bàbá mi pègùn rẹ lórí mi. Sà ọjẹ́ mọ́jà àwọn blọ́gà ògbé ọmọ ra àwọn tí ẹ ń lọ lọ bí àdúà àwọn tí ẹ ń mọ́ gbàdúà wo pátán wo tànràn bó ṣe lọ ìyá tó bí ìyá tiwọn kò ṣe wẹ́dìn ìyá tiwọn kò ṣe wẹ́dìn nígbà ọ̀kan tọ́ọ̀nù tiwọn ègún yẹn ó tún ṣàṣeyọrí lójé yọ yarí ẹ wá wo nǹkan tí ẹ ń sọ fún ìyá wọn ni ó ń gbò dalẹ̀ àwọn ilé ọkọ wa béèrè ìyàwó tá à ń jó sí látàárọ̀ wàdà àṣẹ fi pamọ́ bì kan ni. Ẹ gbé ọwọ́ sórí báyìí lolúwa wí ègún tí ń jà nílé bàbá rẹ agbára tí ń sọ pé òun èé ṣe bẹ́ẹ̀ agbara to ni won eto agayo o ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja laye wa ma ja ma ja in the name of Jesus. In ti manje ngbe testimony ni, there is so many lessons to be learned. Egbo mi mama, egbo mi baba, a dan kan wo ma fi apere iran lowo li awon eyan lowo laaro yi. Please won fi adua taro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere toto olohun ojiji nbi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni le yan si fi nko meje mama yen lo nko fun omo e je ngbo ton yin fe mo interrupt iya yi oro ti e gan ti ni tumo
0: o to di pe won wa se mi lo ile oko lale omo mi na wa tun wa fe se awon bi oko tun lawon o se ni mo se yari lo mo wa lo kule ni bi pepe mi parugbo ojo ko mo gbodo ri bi temi ah ba mi pa igun ire arugbo ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa igun ire baba mi ti lojo gbodo oju ki ti pepe pa igun ire mo sa dupe lowo arugbo ojo o ba mi pa igun ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugbo ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te to si tun ma dupe si ni omo mi na wa duwo di senu mo ni gba tomo mi ba bimo mo le ni ma wa se gbogbo eri mi papo mo dupe lowo arugbo ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kun le omo mi won ni omo mi ti omo mi wole ba room latago meta abo nlo da go meje ale lawon oni si osan pe mi pe o ti su awon iya ni bi toro de duro adua ni ke mo gba toro mi ra ti se ko mo tele omo wa mo bi mo se bo si tanu bi mo se mu na ti pe ah baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma je mo re ri gun mi ah mo ni oluwa arugbo ojo ore majemu mi mo san lori omo mi le mo si san oluwa gba ni arugbo ojo ki majemu ba majemu je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe mo sa dupe mo korin ope mo njo bi won se wa congratulate mi nu po omo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade ninu alaye ti won gba laye jade ninu oku omo mi Olorun to mo mo mi wa laye to mo mo e wa laye mo dupe lowo arugbo ojo ati gba ti mo ti mo comfort life ronu ti wonu aye mi wonu idile mi ai mo ye ri ohun ti ton ti tun tolorun ojiji nse fun mi melo mo fe ka melo mo fe so mo dupe mo mo lore o baba mi e se ko wa jepe o olorun oni se yin lagbero ti ki iboko ri o loruko Jesu Kristi e ni je signboard ti o mo toka pe yin wa amola wa eba wa sugbon ti o ni ku oloju kan loruko Jesu arugbo ojo ni seyin be e se mo dupe o e ku ise oluwa o eni ta buku tolorun buku mo gbe yin o olorun ga ninu aye yin e se o baba mi eba nki mama o dabo
1: sha eni ta buku tolorun buku oye mi gbogbo le e mo wule je nfi atato iyo kankan dun mo e ja lo church e wa gbo nkan o ewo nti ya yen se o ni irubo ohun gbogbo eyan so le irubo ma tagayo olorun anu ti mo je eyan tagayo o ni irubo ti mo fe ki gbogbo eyan mo olorun se laaro yi mi ni peye kan o sugbon be mi olorun ba se dari e eyin te wa ni da mewe eyin na se be e lo account number yi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole o le le 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eni kan ni wole kini bible ta fe ka nice na na lo ye ka 10 to 20 but e ja ka loni Wednesday ana loye kaka 10 to 20 la ka loni ola la pari we Matthew gbogbo eyan mo te mark birthday yin loni te mark wedding anniversary yin mama baba te mark wedding anniversary aye to why o ya lo la anuba ibi ti olorun mu yin lo ati eyin oni wedding anniversary ati awon olojo ibi ki emi awon woli ko mu ode be happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ye fun mi number mo be share testimony temi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message. Ire atanu ko bayin, you are blessed. It is well with you.

baking for 7 gbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fo on to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa ohun oni wa su meji ti mo mu afo ohun ti mo wa so fun ina ni pe jesu ni ona otito ati yi Matthew ona ro wa o ah Matthew ona ro se kini o bibeli de so ninu owe owe o ni ona kan wa to dabi eni to dara loju awon eniyan sugbon opin ona yen iku lo wa nbe o si ni bayi ona kan wa to dabi eni to dara ni oju eniyan sugbon gba ta wa wo opin ona yen o di ona kini o ona iku iyen ni pe opolopo lo rin ni oju ona ti won ro pe oju ona gidi ni sugbon ti mo pe iku lo nbe lopin ona ta won rin eni ti mo mu afun ona o ni Jesu o ti ani so fun ni pe o

oh nisonu oh nisonu oh nisonu and the come be pe nbo lati ri no bibeli we owe 14 ni verse 12 ona kawa to dabi eni ko dara loju eyan sugbon opin re ona kilo pe oju eyan teyan de we ah ile da ona yi lo ye ma se sugbon opin ye iku lo se kini o iku lo wa nbe mo gbadua mama ileri o se fun o iwo ni mo ba wi ileri o se fun o lo fun mi lawon adua merin la kan awon adua 14 yi ko ye ka ma jogba e jo gbogbo eyin te ba n gbon mi mo gbadua loruko jesu ileri o se fun o e ja jogba awon adua 14 yi aro la ni eyin pade ni program wa ni challenge ni lu ibadan abi be ko awe 150 days o n lo lowo lowo Matthew lati August 1 emi o ti din kankan me lo won ti din eni kan be re pe daddy so possible o po dada mo ti gbo lodo kan ri n de ti tori re ku mo ti gbo ni 130 days ni ti n ti e wole to je pe ita gbangba mo nsun o de possible leyin re anu dide o le gbaru awe iko na omo la o le gbaru awe ko tun ma experience aisan o le gbaru iru awe iko na omo la fa won omo re bo baba mi gbaru awe yi brother gbogbo nkan to ni o possible ona ma ma la Matthew wo gbogbo awon ti en wa si ori oke no mo wo te wa ngbadua imi ma ya owo oko lori oke oke wo man to ya owo oko de ori oke ngba to ma gbo lori oke o san ida mewa 5 million bo lo se je ori oke na lo wa ti lekun ti se kini o ti lekun ti si ti a credit account wi pe ko wa supply oja o ni wow wo baba ta won ma ye ti koyin si ti gbogbo won o pe mo ori oke lo wa ti adanwo fi de sodo awon mo ti a fi n wa baba kiri anti won o pe baba mo won wa nbe baba abi be ko won wa fowo be won fi gbogbo nkan be now ba se gbadua niyan adua le si lekun awe le si lekun gbogbo lekun ti aye ti mo ayiraye si laaro yi eyin mo n ba wi ayiraye si laaro yi Matthew to ba je gbadua o gba iwo na wo mi lati 1993 ni mo ti gba Christi gẹ́gẹ́ bí olúwa àtolúgbàlà àtọjọ́ yẹn ni mo dẹ̀ ti ń gbà microphone mú torí mi ò mà bíbélì tí mo kọ́kọ́ gbé ìwàásù mi àkọ́kọ́ ike tí mo wàásù fún ẹ̀ẹ́nì property kankan ń gbà yẹn lọ́hùn ike omi nìkan mo ní ike yẹn ọ̀fọ́ títí dàárọ̀ yìí àbọ̀fọ́ àbọ̀fọ́ láti 93 kí ni ń bẹ lára ike tí ò fọ́ torí kò ni mo kọ́kọ́ wàásù fún ọlọ́run kan fáà mo má jẹ̀mọ̀ mo sì mọ́mi nínú rẹ̀ láti.

tonsele si ran mi lo ba nsele si mi emi na o ti pada sugbon lati gba mo tin to oju ona yen aye mi ndara ona mi lo si waju ona mi si Matthew ta ni ninu iran mi to na si fun to ba sugbon tori pe mo duro ninu ilana re o de nlana o de nlana egbe owo yin le ori yin enikan gbon oluwa lenu mi ona ma la fun o ke se wo nikan atawon mo re ona ma la fun o inu awe mo wa ti mo tin gbadua yin enikan ni ori o.

0: Ina Oluwa egbe mi. Ina Oluwa egbe mi. Gbogbo emi sigidi to n yo aye mi lenu. O ya laaro yi. Ina Oluwa egbe mi. Ina Oluwa egbe mi. Jesu Oluwa wa sigidi lo n yo mi Israel lenu. Olorun wa lo ba Gideoni. Iwo ma gbo
1: o si se no ro ojo kan na Oluwa wi fun pe won ako malu baba
0: e yo
1: ani ako malu keji Olorun meje Jesu wo pa pa bali ni baba re ninu Jesu be ge orisha so wa leba re lu
0: Jesu
1: Jesu mo pa pa kan fun Oluwa Olorun
0: e yo
1: lori ni agbara
0: o ti to ma gbogbo pepe orisa gbogbo ere to n gba ere re sonu o ya ina gbolu won bayi aye ri ori yanu o ni pada se be lo ma ri lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de to run ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu Jordani Oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu Jordani Oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma gbe oku oke kan ti an pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo orore re o se be Jesu Oluwa wa phone number elo phone number 08066 48 14 55 08 066 48 14 55 Matthew e so ba won yen laaro la e mu osan lowo te ba nbo si program ni challenge iyen la fi n gbadua lowo Thursday meta ati Sunday meta to la to ma lagbara a n gbe awon woli kokan lori sirisi a n gbe won wa sinu ipade yen atawon olorin gbogbo eyin to je pete e ba ti vendide e n pada sile pada a gbodo pada sile mo aye ma lo siwaju yo dara fun be lo ma ri Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen fire fire.

0: yaro joja idun yaro joja baba de ka koja so won waju njeyin je mo yi pe oni lo gbe odun 37 years ago si Samuel Okwaraji tojo Olorun ni pe o ti ri si iroyin ni ma tele iku Okwaraji o elomi awon success en ko layi won ti gbe won mo ra won ni India labagba abi ki won so fun yin won ni India ni Nigeria bagba ni ballu ba di okuta lekun yo si Okwaraji loju ile sugbo Okwaraji sa fi inu kan o fi gba ballu okuta o gba o re ba ekun to yo si loju ile nto sa fa ku Okwaraji nu o gege bi an se so fun success ni e an ko la gbogbo won itunu Dixon itunu yari o yari o ni e ma mu mi ma wa e ma ka mi ma wa o emi o si nba e gba se be lori lamba aye e ja roju oja bo ni ku Okwaraji se je ta ni Okwaraji gege e ja loju oja ka pada de ki sare mu si yin la e ku kale
1: le shala e mo pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

kaabo pada latoju oja o. Ikani lagelu re o. Lagelu 96.7 FM oke gajo oke ile bala balele ni le Ibadan. Oya je kan mo le tu. Iroyin ere daraya. Ele to du ti gbagba nkan si. Baba igba yin se ndarapo mo wa. Egugu le wo 1100 ni bi gibi kaakiri agba nla aye. Eja lo kan ni bani dore. Facebook ikani lagelu 96.7 FM. Lori je kan mo fan family a wa nbe. Lori TikTok a tun wa nbe live and direct. E ma wo wa ni o. Share e like e je ki like ko gbe ra te gidi gan ko to di pa roju oja mo gbe yin de be lori oro Samuel Oparaji Oparaji to ku yen lodun 1989 odun 37 years ago.

0: National Stadium suru lere ni Teslim Balogun lo wa lọda side o koju sura won ni sugbon National Stadium gegan lo ti ku en tin ko Teslim Balogun yen ma mislead awon ti tan wa loju opo okay lodun 1989 ifi gagbaga ko mesi oyo idije fe ye agbaye eleyi to ma waye ni leta lo lodun 1990 Italia 90 oni qualifier yen la ngba lowo oju orilede Angola o la nkoju lojo yen sugbon gba to di iseju 77th minute ona ni Samuel Okwaraji osubu ko seni kankan lodo re o da duro ni bi keyan ma rin bo o de subu lule bo de se subu lule agba bolu to wa ntosi re o sewo si adari ayo ri oju ese na ni sewo se won osite leto lera tori bo tin gas loju ese ti won debe won gbianju e won du won gbe ku lori papa sugba o ifi gagbaga yen te sowo waju won gbe Samuel Okwaraji o didigbadigba o dile ewosan ko to di gbe ifi gagbaga yen pari Samuel Okwaraji ti ku nile ewosan sugba won o disclose e titi ifi gagbaga fi pari iko Super Eagles pada jawe olubori pelu goal kan dondo ni 10 minutes eleyi ti Steven Okechukwu Keshi to gba wole goal kan na won fi bori Angola lojo yen leyin fi gagbaga ni royin sese wa jade yi pe Samuel Okwaraji o ti jolo ni pe bi royin yen se boy bi alaye yen se wa niyan ko papo mo India story meji won ma relate mo India Teslim Balogun na won ma so Teslim Balogun na Teslim Balogun dere iyan ti itan ti e ti e po won tun lo ngba ballu ohun atenikan o fi yawo re ta tete o wa gba shot ma aburo re kan kun ballu wa bankun o yo leyin re turn to left thunder ball orisirisi awon idan be lolokan ojo kan ti gbogbo e lo iku to pa Samuel Okwaraji niyan o kọlọn kọ ba wa tẹsi afẹfẹ re Samuel Okwaraji nje je mo wi pe eh ko bere ballu lo lede Nigeria o tori pe o lo si oke okun lati lo si ile eko papa julo ile etalo o lo lo lo ti lo ile eko lo wa to fi bere si ni gba ballu fun iko je we ti ko Roma eh ibe lo wa law lorid law gege ni Samuel Okwaraji lorid law ni o certified lawyer ni o read the law to complete to kawe etan yan so law lorid so bo se je niyan iko Roma o je wewe won lo ti bere si ni gba bo o to wa di gbo wa soju olede wa Nigeria gbogbo fi gagbaga to gba fun Nigeria na oju bi meji la na lo o gba bi merin ni boya ni Olympic ogba o kopa fun wa lo Olympic lodun 1988 dere kopa fun wa ni Maroc 88 ninu DJ Afcon lo lede Morocco o de ni goal kan ko ju olede Cameroon fastest goal kan bayi o je ifi gagbaga meji la to gba fun Naija o de gba goal kan wole sugbon ti a ba nso nipa agba ballu to ni passion fun orilede re Samuel Okwaraji number 1 ni o itatoro ma po gan tori pe bi e ba invite gbogbo awon agba ballu to ku bi pe eh Nigeria fe gba ballu o wu ara re ni o fira ticket ke duro de ki ajo NFA nigba yen ke duro de pe kan ra ticket fohun o wu ara re ni o fira ticket yen flight ti o fi wa o fa wahala ke pelu iko to n gba ballu fun lodun kan nigba yen Africa o ti jagban pe kawon na ma gba ballu ni asiko ti break ba wa nile Europe igba yen Africa o kan pick date na ni o le je pe weekend yen team re gan ni game gan ni nile Europe so igbodo wa gba ballu fun Nigeria opolopo gba ballu e wa latari ijiya to seese ki won ba pade lowo iko won sugbon Samuel Okwaraji o ti gbe egbe agba ballu re kan lo ile ejo pe mo fe lo gba ball fun orilede mi e wa ni pe ti n ba pada de mo le lose shirt won bi yin da pe orilede mi ni number 1 o gbogbo nti mbada gbogbo nti mba fe se without my country eyin eh ni nkan kan se pelu mi koda o ba won debi wi pe baba je wi pe ko won o terminate contract ohun tori bo n fe gba bo fun Nigeria won se tan lati se be e wo passion nigba yen unlike now Samuel Okwaraje se agbabolu to ye ko lede Nigeria o gbagbe ke se pe boyo gba fi eye kan bo se nkan to special sugbe the passion to ni fo lede Nigeria ati bo se gbe olede gege si waju gbogbo nkan tin se ngba na lohun on gege ni koko odun 1989 ojo kejila ninu osu kejo o ni sele buruku yi lo waye olorun ko ba wa te Samuel Okwaraje olorun ko ba wa te si orun re baga na eyin a ko ti gbori kolinti o o Okwaraje o Okwaraje o Okwaraje iwo nikan lowo baba iwo nikan lowo mama ta ba n gba bolu lorun ko ge won lege ara omo mefa ni baba re ati ya re bi ke so nikan aga sare forin mu si ala ni awon mefa ni baba ati ya re bi ke se o nikan o iwo nikan lowo baba iwo nikan lowo mama emotion ni koja bo se lohun o je lapa abe yen o ya gbagbagba ka ti owo waju gbo mi dada olojo bi eni ojo oluyole isola ojo oluyole baba muhammed niye eke ojo alalu oni lojo bi re o te ba n gbo ojo oluyole baba muhammed eke ojo alalu happy birthday to you long life and prosperity igbo du odun kan no wo ola ati alafia eleyi to po repete o gbo mi dada alaje almarufu opatola oluyole alase almarufu aja umura service nu oga ojo oluyole gege nu o sugbo ojo oluyole o loya soga re teyanyan iwo ma loya soga re ma jin oga re ti elese oba nbe oja bo se lohun oje happy birthday to you long life and prosperity igbadun odun kan nu owo ola ati alaafia ojo alalu oya lati bere fi gagbaga to waye lana abi ka so ipan ti omo waye leni wafco nwa olore sore na nbe success omo ni pekun ola sare gbe wa debe
1: akojuma tokun
0: akojuma o
1: awon itan atenu denu ti awon itan ofigi yen man yi na lo responsible fun
0: ta tun ye
1: man yi
0: agba
1: danger
0: amo jeri e
1: mo lo wa ndi
0: omo gbe njeri re lati jo ta ti jo mo pa wala
1: awon itan buku buku
0: sori omo pe lati jo ta ti ma jo nfa wala
1: beni
0: ngberi e jeri koda debi pe bi an ba le wole lati tapo jale ni be ni ke ma le bo lati ta
1: eri lo se gba je
0: pe on lo jale nkankan yi ma ni e ma mu lo be ni
1: keyan ma to wara re bo so lo
0: sugbon ni pe nto fe so pe yo so to kwaraji fun abi tan
1: Nigeria India
0: teslim balogun abi Nigeria India ironi ko le seyun ah no
1: eh bakan na awon eyan tin clamor fun ki owo sikun agbofinro ki o te won lori esun mi
0: ki to ni e
1: e lo n paro fa awon eyan pe eyin eyin ma so wedding ronaldo pe ke amo
0: o ma so lo to
1: ke ma ara so we bo la so wedding ronaldo si dodo won
0: o ma so sugbon aka ti tu epo ero pon bi wedding ronaldo yen ni je ta ba na debi pe an ma re marun pere lero to pe
1: in tan se fe mu awon na niyan
0: o ti agbowo aso lo lowo awon eyan
1: o wa kokan lowo eni
0: o le se o to le se ni
1: awon eyan se won ka pe eni eleni si se wedding ti lana
0: o si gbowo aso la eyan dana fun ani
1: idije fi eye ile adilawo ta obin ti o la fani ati wa ile ni to ba tin diago mefa algeria awon to le de malawi ni morocco awon to le de cameroon to ba tin diago mesan idije uefa super cup le ni iko psg awon ti ko aston villa to ba tin diago mejo asale awon fi gaga lona sare ti o la fani ati wa ile ni arsenal awon ti ko komo to ba tin diago mejo abo iko mayo awon ti ko leeds ago mejo abo na ni ago mejo ku iseju medogun iko egbe agbabolu nottingham forest awon ti ko bayer leverkusen deportivo la corona awon ti ko real madrid to ba tin diago mejo asale ni bi nkan se je niyan
0: all right o se je niyan o e ma gbagbe pe leni na ni super cup ni ni o waye hard work pays iwe to ti wa lori ero aye lu jara bo ba ti de Amazon o ba nbe AdWords page iyan ni pe igbiyanju o sa gba ohun gbogbo o bo ba ni talent talent without hard work o kan tan are je ni o tu ba nte ni o gbodo fi igbiyanju kun tori pe talent lai si igbiyanju o le mo pada wulo fe ni o ni talent gan bo ba ti dori Amazon o ri nbe papa julo gbogbo eyin te wa ni diaspora e ra fun omo yin e fi ton je igbiyanju hard work every ko won lati le fun o le mo pe igbiyanju le da se be da ba so le hey o se se ko pada yo le lojo waju e ja lojo oja ka pada de ba ba de UEFA super cup o waye lale yin baga na postcodes o mu imara kan wa fi ko man yu o o wa je imara to se awon eyan kaye fi koda ko nko to mu mara yen le lo ti wo igbe o se se goro iyo pa yin lerin osugbon bo n se wo po ye ko ri lo nso yi kini imara ohun e ja loju oja ka pada de e ku kale
2: mo ti bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: gabo gbadan latoju eja o ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ilefu balafelele nile ibadan oye aje gamo le toroyin re daraya ele to dun ti gbagbe nkan si baba igba yin se ndarapo mo wa ele wo wa live and real ni bi bi ka kiri agba nla aye eja lo kan ni bani dore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm abi jagamo fan family lori Facebook papa pa lati be yen Cristiano Ronaldo o ti wa legally married bayo leyin igba ti ohun ati iyawo re Georgina Rodriguez won ti fi o kasira won lowo ilu kan ti won pe ni Cascais bi 20 miles ni si ilu Lisbon ye lo le de Portugal ibe le to gbeyawo ti waye o ohun ati iyawo re Rodriguez atawon omo re mararun nikan so o na ni ejo wa nbe oju be lo ko pariwo ko pero pelu gbogbo owo to wa nle iwo ko ni sin gaka o ma yawo ki se na ma yawo se na wo ki eni olowo ga lo ra se lo ni worowo o eh eh so je bo se lo ngo je Ronaldo ti wa legally married bayo ko kin si orebirin mo o ti di Mr. and Mrs. Ronaldo eh eh bo se je ni gbogbo owo to gba so to gbowo aso lowo awon eyan pe e ma so nkankan ma bo se re dana fun o to to ba de lale ni to ba de lale ni Never Super Cup wa waye laarin ko Aston Villa ohun ati Paris Saint-Germain eyin yo ban de bi igba keji bayi ti an pade bo ke se ni pele yi o e mo pe won jo pade awon ni quarter final bi Champions League te gbe PSG na mo pe irin kanrin tori pe o ma na we yen 5-4 lo pada je aggregate won na Aston Villa ni orilede won 3-1 Aston Villa na wa jawe olubori 3-2 yen ni le gesi so aggregate yen je 5-4 baba si wan so nipa oluko ni Una Emery e mo pe asekagba to je one leg one legged asekagba Una Emery ma gba o ta ba wo awon asekagba to ti ko papa julo ninu idije to je ti UEFA Europa League mo je wi pe won ti ati fe so di Una Emery UEFA Europa League se PSG o survive lale yi ni lu Salzburg lo le de Austria be ba gbagbe Aston Villa ti gba idije iri o lodun 1983 yes igba yen Champions League wa lowo won won wa koju ko Barcelona to ngba Winners Cup ngba na lohun sugba gba yen two legged ni o ma ne we Barcelona na won ni 1-0 ni Camp Nou awon na Barcelona awon na won pa won na Barcelona pada iyen ni olede ti won na lo fi je wi pe two legged ni ngba na eti di oleyo kan bayi so won ti gba lodun 1983 se won tun tun itan yen ko lale yi ipade da go mejo ale a gbe yewo sugbon iro pa aro ni oje osan ni ofe je eje mu yin lo sinu ti ko Manchester United mo ni pe Postcodes o gba awon lakoso ko Man U ni moran kan kini moran to gba won ntoso na ni pe oro to nfese o se se ko ma pa awon eyan lerin o sugbe ke so ro erin o o n serious ni tori pe n to n ri lo nfe so o n de ronu daada fun ko Man U ni papa julo lowo eyin won pe kiki ma ko Man U ki won gbe igbese bayi ki won hijack transfer kan to fe complete bayi laarin ko Inter Milan ati agbowo eyin ninu ko Tottenham Hotspur Christian Romero awon te jo wa ni studio bu erin pe se ti jo re pada ni ese Christian Romero to so yi pe omo nkan kan gba pe agba bolu ti o yanju ti o yanranti ti o se gba ti asawo ni se gbo risirisi o ko lo pe Postcodes ni ilo n fi so yi pe se se ko pa yin lerin sugbe o ni beyan ba ni tanra eyan je Manchester United won ni lo Christian Romero lowo eyin won pe ti an ba le hijack di yi won pada wa yin ohun lawo ni o tori pe Romero en yo si se to da fun won tori pe labi olukọ ni Michael Carrick o mo yi pe awon bi kudie kudie to ku fun Christian Romero Michael Carrick yo si atun se se aku ojumo o agudede wo yi ogbeni tijani oloko dana
1: aku ojumo atokun aku ojumo ogbeni arale
0: ogbeni atunde olateju
2: aku ojumo atokun aku ojumo ogbeni
0: comrade wasiu olembe olembe
3: on ko temi na du wasiu na na du yesu
0: mo ti so
3: aba kila pa mo ke nti aka kan gbala yin ko bere se lu gbogbo to je ni ko da ni olo pe ka lo abu mo je ni olo do ko mo ni ni je olo ni je baje ni lati ru le mbe le mbe ama bayi
0: ati yanju oro yi
3: a ko le yanju
0: ni bi ojo melo kan
3: so ma Cameroon ibadan ni ibadan ya mi ibadan ma ba mi
0: ajosepo wo lo wa laarin yaunde
3: ajosepo kan
0: ati en ton je baba baba ati e
3: ajo ko te ko kan si baba baba to bi baba ko te papa mo yesu fun yoko baba to bi baba baba mi so ko sin kan kan to je ma bi ibadan ni la le ibadan ai ni lo baba baba
0: so mo popolopo omo ibadan na ke se ibadan na ni won won wa na ni
3: baba baba mi to te daru ko mo sin matan de be to ye mi dada
0: won ni wa satipo Nigeria ni
3: won wa satipo won fori sole si lu
1: confirm ibadan ni
0: baba ti won so ye
1: awon ni yesu fun kateka
0: okay.
1: Oh, story, yeah, from
0: okay. And to be any one support a man in Yandi.
1: Possibility, you little Martin about Tracy. Go to a local. Okay, you're going to be a young lady.
0: He said, what delay, Miss Elizabeth?
3: What delay was in power? It be a year at the end. I believe it.
0: Okay.
3: I believe Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba
0: Baba Baba
3: baba nla baba baba baba baba baba baba baba baba la ibule ta won ti wa
0: egba egba won ti
3: migrate o koja Nigeria bi won gbe mi lo ya ni
4: ayiro ato te ba se ri te ba wo kini bi kini egogo se lo bi eh te ba wo olembe olembe te so yen lo kulembe gogo ni baba
0: baba ti ni je
1: o wa ta ku be mi ni
0: won wa ta
1: akube
0: I okay won la won to wa jan ba nbi o wa mo kini yen kun omo uko yen pe ni a fi n pe ni olembe
4: olembe
0: okay okay
3: o ta po je ni mi le
0: okay e ja bo sori oro postcode
3: mo le bo be
0: okay oro to so n gba Christian Romero te ba gbagbe yi pe eyin Christian Romero ati en to wa nu Man U gan eh kilorugo anand
3: Lisandro Martinez
0: Lisandro Martinez won ti pada ta si postcode gan ti an soro pupu si
3: ben
0: ngba ti won pari match awon ati England
3: England tan
0: tori o condemn won
3: ben
0: o condemn awon meje but now oluwan clamor fun Romero yi pe di yen cheap £34 million fun Romero pe ki Man U tete ajake iyan lo wan kawe iyan lo mi nu pe ah defender to condemn lo tun ni ki sugbon ni pe oni gbagbo yi pe pelu oluko ni Michael Carrick awon atun se pe ko n se pe ko be na ni oda pe bo awon kudie kudie to ku Carrick ma sa tun se si
3: eh lapo ni mero pe o ri so mm papa junior te ba won tun se le kakre pe ni se eru pe won mo pe e lo so pa gbo bon kan o gbe ya ku da to nigba mi nbe to je pe piarin won ko ba gba bonu mi
0: piarin
3: pelu e lopolopo gba e keje eh lati ma gba bo papo lori kore o ma mu agbon yi wa fun agbowo eyin leyin papa julo to ma play center half te ba wu lowo lo nsin Lisandro Martinez ati ense won ti do wa bi fe gan gan gan men jo gan ni roko to gba ire ni ipa re biribi tan meji na ko pe agbon yi yen tin ba se nso si waju lagbon yi yen yato si so le to tun mo se pe tan ba wa pelu ara won ninu oko kan na na e ri pe understanding yin o le pe lati jo yin ra won nkan to lu ko ni gan fe kun gan

0: pique.
1: So we ro pe awon kan yen to ba tin wa be o ma ran iko lowo. So o nto na para so o na para poro e je ni pe won so fun da lo la pa bi na na nigba ti tan wa gbe se tan consider ni na small small ti wa gan so bi pe piano mejeji o week back back bon gbe gbe won gbianju
0: gbianju
1: won adjust won de da se kagba. So eno ta lo wa gba iko to da se kagba pe iko yen o da walk up la mo npe ke ma se
2: o ma ni FIFA lo gbe ande be
1: eh ka won no bobe ki FIFA ru ti won le abi boya boya calf ni o si gbe won de be because ta ma so pe yan gbe yan de bi kan ta ma ran yan lowo gan ti o ba ran yan lowo eh ko so gbe to fe ta fe da si
2: eni afu lo ka ja
1: eh
2: tegbe re ale mo to
1: so ka wa wulo o ka sire lo re to fi gbe yan yo si bu bobe yan se ale
2: lowo ah honi you ka fun cover ni
1: o ba fun cover ile wo o ka ka to gba ara re ni se o pe nkan se nu so lapodo temi mi ro pe nkan to so yen ko sa buru nbe eh ti ko ma yin ba ma tan se
2: okay
1: ba ti ma yin ba de fife han you prefer ma yin ju inter
0: emi ro pe ara kan ti post school story eh ko n se work up performance ni kan ni eh tori ta ba so nipa experience nu experience man count latari pe legacy na lomokunrin na wa inu ko egba bọọlu Tottenham to de tin gba bo so o ti koju awon iko egba gba bọọlu oloko ojo
2: se mo pa si ra won kan ti si ni gbagbo pe FIFA help them
0: awon se mo se de ologun FIFA help them yen as ko FIFA ti lo so eni ti o ba mo bi won se nwo bo
2: se mo pe personal interest latari
0: pe mo like agba bọọlu kan mi like agba bọọlu kan ohun lo ma nsele ni ori yen so ta ba wa we mi roye pe postcos na to so pe ki won lo gbe o mo pe nkan to le se iko egba gba bọọlu Manchester United lanfani ni e ma de ka gbagbe wi pe iru Martinez kederi won ma ni farapa
2: injury prone
0: ni to tumo si pe ti iru Romero ba wa nibe iru Magwa
2: ta ba wo man you that center half they have like 6 players you abi 5
1: auto 5 Eden
2: wa nbe
1: Harry Magwa Martinez delete
0: so delete ya ti Martin
2: o lo ma kan ti orun se bayi
1: leni
2: yoro
0: seri gbogbo ire mi iru awon delight ati Martinez yen emi ri awon yen gege bi pe injury pro ni mo te ba wo gba lati gba ti Martinez delight ti de sinu ko egbe do
2: Romero gan nkan
0: last season ninu command Tottenham injury opo o injury opo ele bi weti
2: o lo koda o lo ti won e pari ni
1: o lo gan o lo pari
2: koda ko si ko gba bọọlu pari season lo ti padade
0: so bo emi si ri gege bi pe backup gidi ati wi pe o je experienced player to ti play ninu EPL dada so ara won kan ti post course ma wo mo lara niyan ko ki se pe boya tori pe boya pe dida e na ta ri ru eri bo lati tori pe o ti sise ni EPL inu EPL na lo tun si fe tun si remain so a le help won lati le achieve nkan to won na fe achieve ni season yi so emi ro pe lara nkan ti post coast tori mo lara niyan
3: eh lakodo temi emi o le advise ma you can love fun ko se boye fe less to ki se gbo player ti o ba less na ni eyan le gbe reason to je so be ni pe awon player kan wa to je pe eh ko si abi oluko ni don ti fe play won ni awon adamo kan to je pe oluko ni o le yoku me ta ba ni ka wa gba bọọlu yi o ti gba bọọlu ni abi oluko ni to po kini yen o de yato to ri mo yen so pe o ma le fun oluko ni kan lati yo kini ohun ni pe opolopo ibi to ba ye ko ti lo sense fi mark ko fe even papa julo 1-on-1 si player ba gbe ball ko ju e bayi lopolopo igba gan lo je pe player yen gas lose ball to kan ye pe to ba je pe defender to ni sense soft ni o ba yo bo sugbon in to ti ni lokan
2: bo n fe wa se
3: ati wo o
2: ra fe wa
3: ati ball o pe pa ni ta ba ni ka wo card ko pa e to gba against Liverpool o kan ko ba ra ti eni to re to control ball gan ti lose ball pe yen fe control ball pe ko n ti ball yen si waju ko n lo advantage yen fi gba ball to ba ni sense ni ball yo ko yo ko ye ko lohun tun pa yan pelu ball sugbon in to ti ni ni opolo ti e pe in to n gbe ball ati ball ti yen tap si waju atẹ to tap ball o clear and forward ni olufise o de ti se kini yen labi oluko ni to po
2: e bo yi
0: iru e na ni post coast not so pe awon nkan
2: kekeke
0: lo won ni lati
3: o na ni mo je so be pe iru awon yen o se nkan ti oluko ni kan le yo ku nbe mo o ti di adamo ti e bo se n gba ko to de ma yu ni
0: o se se re iru nkan yen o se se
1: tori
0: ta ba wo
1: emi ro pe ko si nkan ti o se yo kuro eh ba so ko se ninu ko to ti ami o sa le sinu Argentina na amena re ka lo ni ninu ko Argentina ta de won fi gbagba tan gba Argentina ni fi gbagba to kanrin so le ti o si ni record ti tan fi pari dije fi agba yin so le to tun mo se pe nkan to se adjust ni ta so pe boya record offense pe o ma kan se reckless foul anyhow so a ri pe o le
2: won ni to so to re se bo le gbogbo gba
1: reckless foul. So I may gbogbo run ta so o ti sele dada sai mi agbabo
0: I mo ya agbabo to ti je pe defender mi wa to ye pe koni confidence lata re pe ki yan start ball atẹyin
2: won de nko won
0: won de tin ko won nisin ti won le lo
2: won de tin
0: try koda agbabo mi wa gan to ye pe gbogbo egbe si irin ajo aye ni central defender to wa ni pe boya to ba fe gba corner le ma ri to ma de box alatako ba won awon te ba wa won ti sin na ti bo ba doju e
2: n ta ma ti so pa defender
0: ti o man
2: score Romero.
0: Eh, we not to score about we no World Cup anything. Against I know apart from World Cup go any World Cup go. O pelu nkan to gbe Argentina boya lati quarter final
1: against Egypt.
0: Egypt.
1: Onu da para sinu.
0: Onu da para sinu game.
2: So defender to man score ni. Awon eyan so won so ni interest dey bi pe FIFA help Argentina o si tun help against orilede re. Ami ati gbagbe Gianni Infantino omo Switzerland ni.
1: Ero e pe
2: oh, it went against
1: Switzerland.
2: Oh, it went against Switzerland. Don't you want?
1: In fact, no, like really the tier.
2: Oh, like Argentina, you see Switzerland. Don't you want? And then this FIFA we are talking about, is he only Infantino in FIFA?
1: You know, I'm a in terms of FIFA, in Kato,
2: Hey, my yo, I want to know what let's go.
1: Even the answer of vice president, my yo, one.
2: Ilẹ̀ Europe. So àwọn yẹn náà wọ́n jọ pa ọ́pọ̀.
1: Pé
2: Argentina náà ni
1: o. Argentina máa ń so. Gbogbo continent ti wa. Wọ́n ma kò sẹ́ni kankan tó dáa ń bẹ̀ o.
2: Ní Europe wọn
1: náà. Nígbà wa dé final nígbà tí Ferran Torres gba go wọlé. Nígbà gba go wọlé. Ó yẹ kí wọ́n disallow rẹ̀ ni.
2: Pé FIFA
1: àjọsọ wa kàn. Pé o gbọdọ̀ gba kẹ́ni.
4: Ẹ ṣe wẹ́ kí lè o.
2: Wàhálà rẹ̀.
1: Ìgbà rẹ̀ kàdé sí wáyé fún Argentina ní final.
2: Ẹyọ tí a fún wa.
1: Ara yóò sì fún wọn.
2: Ẹyọ.
1: Ara àpẹẹrẹ pé wọ́n fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́.
2: Pé FIFA fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́.
1: Ẹ mọ̀ pé tá tó di mẹ́wàá.
2: Ní owó tó lé. Láṣẹ ká gbá.
1: Nígbà tí wọ́n gbá mọ́kànlá gan tí wọ́n ti fẹ́ gbá wọn pa. Tí adarí ẹ̀ tó sọ pé ìwọ gba red card o kúrò nbẹ.
2: Ọ́sàfihàn gbé FIFA.
1: FIFA ń bẹ lẹ́yìn wọn.
2: The same thing náà ní 2022. Tí wọ́n ti ń lead tí wọ́n sì ń fún France ní penalty. Tí wọ́n sì fi yin equalize penalty méjì. Definitely FIFA ló
1: wú.
2: Àná wọ́n sọ bá sọ́lé France pé mọ́ mú kankan nù penalty Argentina
1: o. Mọ́ mú tó dé láti lè mú.
2: Ẹyọ.
1: O ò ní
2: gbá bọ́ọ̀lù. Dẹ ìwà gbá bọ́ọ̀lù France mọ́ score penalty
1: tiẹ̀ o.
2: Orí FIFA ó bínú
1: o. Màá nítorí chance ní 10 minutes pé.
2: Má go rẹ̀ o.
4: Agenda ni.
2: Wàhálà. Bí ẹnu Táyọ̀ Oyè ládùn.
4: Nígbà tí ìpọ́fẹ́ wo nǹkan lórí ọ̀pẹ.
2: Wàhálà. A kú ojúmọ́ a kú dédé wo yìí.
4: Ẹ ṣeun gbogbo ilé ńkọ́.
3: Adúpẹ́ fọlọ́.
2: Adúpẹ́ fọlọ́.
3: Adúpẹ́ fọlọ́.
2: Adẹ́kù sí àná.
3: Àná ti lọ rí lókù kò
2: ní. Ìjọ méjì ìjọ mẹ́ta.
3: Òní náà ti bá aláàánú a tún ti ra báyìí.
2: A kú àsìkò yìí.
3: Ìwọ ìjọ méjì ìjọ mẹ́ta.
4: Bá bá ti rẹ̀ ni tó jọ méjì tó jọ mẹ́ta.
2: Ìjẹta ni mo rò.
4: Bóyá mi ni mo darí ọ̀rọ̀.
3: Ok o ti
2: dá ìjẹta mo rò. So fún díẹ̀ yìí mo máa ń tí mò ń sọ.
3: O ti dá sá o yóò ṣáàtì kọjú ẹ̀ sí gan.
4: O lè kọjú sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ rẹ. Àmì ni ohun rẹ̀ ń bá wù.
3: Ebi ohun tó kọ́kọ́ gbọ́ ohun tó kọ́ fọ̀ láàárọ̀ ohun ìjà ni. O lè mi gbẹnu ókè.
2: Ìwọ lọ sọ bẹ́ẹ̀ o.
4: Rárá ìwọ lọ sọ pọ́ gbẹnu ókè.
2: O ní microphone gbẹnu ókè. Mo ní bí ẹnu Táyọ̀
4: Oyè lọ. O ti sọ pọ́ gbẹnu ókè náà. O ti fi wé.
2: Ó parí ẹ̀ náà.
4: A fi wé ẹ lẹ́lọ́nu.
3: Àwọn náà ń ta ṣe ara kí n tó dé.
4: Àbí.
3: Àgbàní wa
4: kò.
3: Àti Ọláwárí Àmúsáfì. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń fa inú ókè fìrì.
5: o so pe mo wole
6: ah o so pe fe ro ke firi lai se bi gba ti pe bi mo lu gbe mo
2: o le so o le so
6: so ke mo ke bi mo lu ba gbe mo goro yo mo fi ka ke mo fi ka ke
5: se to ajo fa ara tan fi nu gbe firi firi
2: bi o baba soro ti o ba ti fi we nkan
6: be ni ko da to
5: bo ti fi we nkan pe bi igba ti mi mo lu gbe mo goro ah ati fi we nkan
6: mo lo
2: ni igba ti won wa so pe kini igbenu oke to fi we nkan se mi o wa ni pari re
6: oke ni wo bi so wi pe
2: bi enu tayo oye ladun
6: subenu re ko gbenu oke dede lenu re wa
5: o na mo so pe
2: se mi wa nyanu firi to fi le mi
6: ni o yanu
5: yanu to to ah eyan lo wo lori firi
6: ba yan o yanu lo to to wa pe yin ti mo ri mo tun fi gori ni o
5: mi ma gbo le gbe ma ngoro koro
2: oya ni se
6: ni yo mo fi ka
2: oya ni si wo microphone ti e bo lo se wa
5: o do
2: bi a fi yan gbe ti e o ngbenu oke so bo lo se ri sori gbenu e ti a ba gbe sori gbo gbenu oke
6: bi a ni e sa do ba ka pe olohun so lo yo so yo
5: de wa ya ti e na se mi lo ko oke lo
6: ti e na ti e na gbenu oke so bo to ti e
2: ko to
6: ko to do ti e
5: alabo si pupa
6: emo la sori e ja dupe lowo en to n bo tin si o eyan lo bo pa
2: so ti o ti o sa fi han
6: eh to to de tan yan
5: sa ri meji o ni
6: se n ti mo ri ni mo so
2: o ma ngaga ti ma dun mi
5: ah
2: o ma ngaga ti ma dun mi
5: o wa se lo se obe
2: bi pe
5: oga o
2: de de yan ba nso oto aye o ma binu
6: pe eyan buku ni
2: en yo se bi to ri ni yan so
6: be ni pe eh gbongbo re o microphone wa du re o ogbenu oke bi ba se yan sadu amo ka oro to na wa so na o ba lo pe oni iwo na yanu pe bi igba ti mo lu
2: be so ma gbe mi o agiru ma
6: eh so o si eh
2: sugbon won fe gba
6: se bi won gba pe o finu bi igba ti mo lu gbe mo
2: ko si be yan se ma binu ti o ni finu accepted
6: o gba ah oya abore o ti o ti
2: ma adjust e
6: no o fe fe ba evidence je
2: evidence lo be gba je another issue
6: another issue
2: so definitely manipulator ni e
6: yes o fe contaminate crime scene
2: kilo de ton fe dan to se
5: crime
6: ara o re se re
2: bo le yo se ma argue ti o ni finu ki accepted
6: ko si bi o se ni finu
2: iwo gbenu oke o wa adjust evidence
5: microphone in lo gbenu oke
2: e to ba ti gbenu oke yin
6: bo le mi
2: se na wa o lo gbenu ba ni
5: ko se ra mi o gbenu ba se me bi o to se ni
2: ah nabi ni bi enu
5: o tan finu firi o se gba
2: manipulator ni man se ba
5: egba mi
2: o wa n adjust ya evidence ti gbogbo aye ti
6: o ko fe contaminate crime scene o ye ko ma lo be now
2: so another offense ni to tun se yen
6: se ka fi tawon lo pa le di
2: ba awon gbo
6: o ti tan
2: won gbo
6: ah ma wa awon jurisdiction ti mo wo ki awon ti
2: ko si nti o le sele ko to karoyin tan
5: eh be o ko wa ora temi ran
6: se wa pe lawyer
5: lawyer ko sanu ni awon sanu
2: eh ara sanu
5: a ma fa lo ni
6: be yen ba ti n soro
5: oro bi ta oro Nigeria e se pe wa so pe ha won si ti agba mi leje won no ma fa ni
2: ona la kan ti mo ti e plan fun agba imo boya wo le ni die
6: so o ti so fun o lo won fe
2: mo so fun o lo yin be ona la temi work phone yen pe o ti leju
6: sawo se ke se pe to so pe ki adie mo gbe agbado
2: ira
5: yen se cast
6: nla de ba ja bede ko ti o ma bi ade ti mo bi ade pe jagbado jagbado
2: ko ra
6: ko se o ya salaye ko to mo lo
2: to ba ka iroyin kan lori era ilejara o ka iroyin nikan ti awon dss ti won si mu
6: ta wa ni milionu je milionu merin ko
2: 3 million naira na pada fun mo gbe ka paro mo pe omo npa igbesumo mi nkan kan dss o wa si o mu leta ti ma wa se wadi won wa discover wi pe
5: wadi yo kan lo sodo awon judicial inquiry ze se gbe jade
2: leta ti ma ti wa si omo boyo ti lo bi odun kan bi abi meji nbe won wa discover pe ah
5: won ti gbe lomi ropo re
2: la elu ko si owo re nbe o won kan reward e ni owo ni bi ase se fun eni yen 3 million
5: osu me lonu lo lo nti e
2: ko pe
5: ko ti pe
2: e bi gbogbo n to sele me na ni abi
6: top striker sori
5: won gba mu nisin bayi boya lo ti josu kan lo
6: sori
5: meji
6: sori o
5: baba lo bi odun kan so pe
2: instead of 3 million
5: 3 million
2: o le je bi 10 million
6: e ma gbo won e ma gbo
2: joju be lo
6: won ofe e won ni te wa n paten ko lori gbe si aya laye bayi sori e ma gbo o sa gba mu
5: 10 million lo
6: seri imoran yin e finu ara yin lo fe lomi idire jeje mi mo ma lo
2: eya ma beyin pin lo na
6: eya ma beyin lo awe to lowo ma gba won ni bi won ni bi opolo
2: opo won lanje e yan ma ba yin pile ona e ma
6: won ni bi opolo bajo
2: iwo lomo
6: ni amo jule ni so ka to ju opolo un le ka to ju konko ka to opolo le
2: won ti senta e mi ofe e yan ma ba yin pile ona o pile ma fojo ola re tafala ma fojo ola re tafala
6: tabi ko fun aboro emi ofe sa ara faye mi le gege rai
5: opolo ati to wa satama tatama
2: e yo si ma ba won pile ona won si ma yin danu
6: ani ofe lo mi
2: mo mo pile ona bo bi ofojo ala re o fi ntafala
6: je mo bi tafala
5: won ni ore ni ma ba ni pile ola
6: iwo na so kile to ofo fo se mo lejo nbe nu oke
5: se mo le mi
6: se mo lejo nbe nu oke nisin
5: nigba to ni mo nbe nu oke se mo kile
6: yin emi o kile yin mo salaye nti mo ri ni evidence
2: mo nlo to ba da go mewa bu se du me
6: lo le peru mo ori
2: mo ni o ma ba won pile ola wo
5: bo ni be laji lagi
6: kidi esen so wa mu
5: yan lagi le ti jo be
6: kan wa kan mu yan iru iru oro wo
2: ni to mo fi o le pada
5: ola wa ni ori man turi oro
6: emi o fe o
5: te jo be lati lati
2: ti mo ba pile ola agbo mewa ku seju mo edogun mo
6: pada bo
2: ti ti gbayan e ku gale
7: Ladilu FM 96.7

0: nla ni
1: eh n ti oba kan won ni mo toko wale si ori nkan
0: ma fi lo mi
1: da si eh da bojugun legbe ti
0: ma bi ran jare eku ojuma alayo fotoni an kiyin ni ti le atoko kaaki igun mererin agbaye ti owo ja ikanni yi lagelu 96.7 fm to nfe de pe eku oye to la peregede o eku ojumo atun gbede o nte mo je ni o iroyin edo ki to nkile to hale on lagbe kai mon kan yi lagelu 96.7 oke to gajo ke nbadan okan ojo kan won we iroyin le wa nigeria won se be won ti wade o futo ro ni awon akori iroyin to wade labere se ma ku abarabo ti o se ma po to fun ele fun to ro yi o amosa won wi pe iwosa iwofa bi ba nsojoju won o pe elekeru gbesi ede be bi ba si nso mo lode ti won won ma difa won ma peran eru na se ni baba ona loji ko je teyin oloye atologbon eku ojumo eku oye to la peregede edokiro lagbe kayin mo o temi tayo oye ladun aboro loko mi eje a pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonun ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni jebe koni tale wa o
1: so e tun ku ojumo e ku dede asiko igbo bi te tin lanfani lati mo gbo wa edoki royin o na la ton gbe kayin mo lele te feran lati mo gbo awa se ladua bi ku bi ile ayo bo se mo ko wa ile ayo ina ni osu wa sini ba won ni na si lase olohun ba mi dumare abide mi lo ko temi wa kade lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo e kaabo sori edoki royin
0: e se mo pe baba tin gun wa bi oloba sika edoki royin awon akuri e la fi side o akomo royin to nbe ni waju temi re ipinle osun loro kan le to ni se pelu gbasgbos eyi to nwaye ni ipinle osun saaju eto dibo gomina ti o waye loju abameta saturday to nbo iroyin lo fide oro mule pele ise olopa ni ipinle osun o na ni won ti pe senator francis fadansi pe eyoju si a lori idumo oru ati oro alagbara to jade lenu yin ni pe gbogbo omo egbe oselu accord te bari saaju eto dibo ti nbo pe pa ni tani fadan si nigba ta ba doju agba mi edoki iroyin fun toni ibe lati ja yin ton daily post onloko
1: lori oro eyin gbogbo awon omo egbe oselu accord te bari e ma yanke won eleyi ti o ti di toro fun kale lasiko ta wa lori oro eto dibo si ipo gomina eleyi to fe waye ni ipinle osun nbe ina ni senator ohun senator fadansi o ji salaye oro wi pe eyin e mo mo si ohun gbo eyan omo orilede nigeria otomo ni nkan to ohun se mo mo tu oro lo sibi ti ohun otu si o be ni egbe oselu apc egbe eyin awon egbe oselu ni ipinle osun ti an je egbe oselu mi yato se egbe oselu apc ina ni an ti npepe ni pe egbo eni ti se oga agba patapata fun ile ise olopa eya tete lo re egbe senator ele ti nbe lati negbe oselu apc ohun egbe le lori oro to so ohun
0: o da eje kemi na o tun me le ise mo pe n to ba kan loran oni a ka le gba oro ipinle osun o na in lo kan loran bayi eje lo tara sinu weroyin daily post nibe ni gomina ipinle osun ademola adeleke on lo ti kominu lori faran mu maworan e to n jarinrin kaaki bayi to ti oro ti jade latenu senator francis fadansi senator e to n soju ekun ila orun osun ni legbun asofin agbale wa nigeria wi pe pipa ni epa be bari adare tabo megbe oselu apc adeleke pariwo ta wi pe la bare o pe eyin eleto abo e mo sun to n tenu e ile nikan to n je agberun so fun iko city boys yen city boys movement basir ahmed le kan si in lo ti feju bae to se obi si david adeleke ti we mo si davido saaju eto dibo gomina ipinle osun ni oda duro de are orilede america trump ko wa ran egbon re ko wa ran lowo Basir Ahmed in lo foro tabe Daily Post ohun lo ko wa Atiku Abubakar ohun na pe oro tin be nle yi ohun na gboro dasi o en to je oludije fun ipo are labi egbe oselu ADC egbe olowo bowo Atiku Abubakar o ti kominu o si kegbajari lori wi pe won fe lu awon beavers tojo ti lo lori e ile itawon yan pe ni outdated beavers lati ba se mo kan ruru foku mo yo ki won le segbe fun egbe kan ni ipinle osun egbe oselu wo ni nigba ta ba doju agba mi edo ki royin fun toni ibe lati jayin to Daily Post on lo ko
1: oda lori oro eto dibo ile to fe waye ni ipinle osun na re o tori pe oti otan
0: alejo lo
1: ni o iwe royin Daily Post lo tare ile isode nibi ti eni ti se aburo fun gomina na ni ipinle Ekiti iyun Ayodele Fayose won ni aburo re re o ina ni fi oro lede wi pe lori fanran ile eto di toro fokale ti won ti ni ogbo megbe oselu akodu ti an ba ti ri egbe mi won won ni o ye ki won yo ina egbe oselu APC le kan ma le kopa ninu eto dibo sipo gomina ele eto fe waye ni bakan na ewe royi di punch lo salaye oro ni ayin nigbati eni ti se omoye lati ni egbe oselu akodu iyen gomina won ni ipinle osun Ademola Adeleke won ni na ni salaye awon aseyori nlanla to di se ninu sakoso re to fi ni egbo temi ni egba temi ni emu o se re le tawon se lala kokko yi be ba tun dibo fun nko hun yo tun ma lo be so waju ni amosa won ni oye banji salam ati awon eyan mi ele ti won fe jo jigbo lagbon be won ni lawon na salaye pe eyan omo ipinle osun e ra won ta la fe se fun yin ni e dakun e dibo fa won iwe royin di punch na wa salaye oro ni ayin pe egbo eto dibo ile to fe waye sipo gomina ni ipinle osun ohun won ni ile ise olopa o ti pandana wipe egbo eyin amotekun atawon vigilante ko ni sanfani fun yin o lati kopa ninu eto dibo na
0: o da okan na tun re to nbe nwaju temi egbe awon akeko ni Nigeria se mo pe eko ngbe ni niyi ogbon asigbe ni gagogoro National Association of Nigeria Students ekun ti orile Turkey oni won ti rawo ebe lebe si legbimo asofin agbale wa Nigeria pe ki won jo jare pe owo ya eto eko eleyi ti ijoba Nigeria n pese fa awon akeko Nigeria kan je ki owo jare ko de ile okere na ki awon akeko le ma lo ilana yi to je owo ya na lati lo ri keko nile okere iroyin bo lori e lekun keke punch on lo gbe ta o
1: oda iwe royin the nation ni ayin won ni number 1 wa lori lede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ona lo mo ti pepe wipe gbogbo awon adari adari jaki jado agba nlaye ibada o ki won gbe igbesi akin lati ri daju wipe eto aifese mule eto abo o pada doko o gba oko gbagbe lo lagba nlaye o
0: o da be e je ki ntun ya mele yi papapa ajo eto mojuto eto eko kari aye ni ipinle Oyo ile ita mo si Oyo State Universal Basic Education Board SUBEB o ni won ti sekanle lori ile lowo ninu mi ma fi esi idanwo ta lona ti o ba oju mu won ni ara o papa julo idanwo ti asewole sawon ile eko girama ile ti won se se tan yi ta mo si common entrance examination ni pe ibule so ti gboyun be ni alaga ajo SUBEB omo wi nureni adenira in lo ti pe enikeni ti owo ba tete ba n pe ero lewe yo foju wi na ofin
1: oda iwe royin di punch ni ayin won ni ari ana nile yi baba oloye olusegun obasojo to nti peter obi won ni na mo ti won ti pepe o wi pe ki yi pada lagbara ko de ba awon lajo lajo ti won ni kan se pelu ijoba awara wa lorilede Nigeria ki nkan to le ba agba mu se sowo waju
0: o da okan na tun re to yo bombo si waju temi o oni ohun fidi oro mule bayi wi pe pengasan lori oro pengasan won ni awon ebu fopo ilo e pe won gbe an tipa latare wi pe nise ni won ji gbese adanu ponu ni pe ki se pe agbara lati pese epo petrol mi
1: Oda ya n fi yikun inu iwe royin Daily Post ni ayin nibe ini ni won tin sala yoro wi pe awon omo leyin Christi lorilede Nigeria eleyi ti okan won poruru lori ibi ti eto abo to deduo lasiko ta wa yi ini pe leyin lagbon be na isa la yoro wipe se ri sheiki jengiri ina lo ye ki won ti mole lori bi nkan ti didaru dapo lori oro eto abo lasiko ta wa ita lo sala yoro primate oye ayodele in lo sala yoro be pe se ri sheiki jengiri oye kan ti mole ki lo wa lo se baba darin gbedo kiroyin e mo gbala ye o
0: o da be oro kan re to jade latenu are nigeria Bola Tinubu n pe ki le komode ki ro ko si mo le o wi pe bi inu ba wa n bi ni ba ba ju omo eni sinu agiyen run nigba ti inu ba ro tan inu irun mo ni ro o pe ko si duku to wa ye ko le to be ta fi mo lero pe ki a fo Nigeria yen ga ka pe yen le yele oni a tu jojo ko soro po na ni lati jumo mo se po fun isokan ati lo si waju orilede yi punch on loko
1: eh je a se be ka gbera ka ma lo sojoja mo sa ni ayin won ni fubara gomina won ni ipinle rivers atawon aso fin ni ipinle ohun won ni otori ai ide ayede ile to waye laarin ara won won ni eto suna ile to din die ni trillion 2 naira to e kan pari sele lori won ni won yonda re o
0: e je apolowo oja anbo e seun te ngbo wa
2: jesus olugbala ba mi segun mi o kemi na gbegbo pa lori soro mi
3: moya akoko ti do ogun arun e di amara akoko ti do
2: e da to ba mo ise agbara adu ati awe ki fi sere o loko ojo keri se jade lenu awon eniyan to wa fadu ati awe bo lo nsoro lori oke baba situ ori oke anu idi omo sikere gbogun kaluku won se nse nibi awon adu alagbara ti waye lori oke bi soro ale wednesday adu alagbara aro thursday ti waye lagun mesa aro sagun meji labo san atadu agba papo ale friday ti se soru majumo saturday be laye se ti wa gbogbo eniyan to ba fe di police sabe situ lori oke anu idi omo sikere ni obo ojo thursday friday saturday ati leye si sunday bi won ba le wa wa we ati adura bolo nsoro lo se yi ara gboro olorun lori on to la koja o lati bi kimbe lu ibadan iwo odun ni ti wo ko egbe da osegere ke la so fun moto pe ni yade di omo le ti bole o ba je pe pele osun da ti nbo iya na di omo le ti bole o e ti ri sambo lori oke ti je leruku ti nbe mede ma to bo wa sori oke bo ba wa pelu gbagbo re ogun re ose loruko jesu
4: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
5: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
6: I am Raphael Akemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
7: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
4: And you also do not want to waste that raw talent you got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
8: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
9: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
8: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
9: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Sa beyan lowo lora bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bato o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se de Arama gbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb ìgbádùn ayé. Ọ̀sẹ̀ ni tí ń bẹ láyé tí oní tí ń dalámú. Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ fáyé o. Láti mọ bí àrùn sápa mọ́ sí. Kàn sí tónítóní Aba Healthcare. Ẹgbẹ́ ilé Baba Lam Adesina, Gómìnà Pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ ní Fẹ́lẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ Mujoyinlola Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Telephone 08033715988 08033715988. Ẹ̀ ń tàtàjú ààrẹ lọ́mọ tónítóní.
1: The Oyo State College of Agriculture and Technology, OISCATEC Igbora, a polytechnic of choice, invites qualified candidates for admission into its full-time and part-time national diploma and higher national diploma for 2026-2027 academic session. Candidates who scored 100 marks and above in UTME are free to apply by logging on to admissions portal on eportal.oiscatec.edu.ng, while HND applicants are requested to register on OISCATEC admissions portal for further processing. OISCATEC also runs degree programs in affiliation with the Federal University of Agriculture, Abeokuta, for candidates seeking admission into 100 level and direct entry 200 level. Applicants who scored 160 and above in UTME can apply for the degree programs online via https://admission.funab.edu.ng/2026. For inquiries, call 0803-770-4172. OISCATEC, training for innovation, for its efficiency and self-employment.
2: Káàbọ̀ padà lẹ́ka ìpolówó ọjà wa ìdọ̀kí ìròyìn tó ń kilẹ̀ halẹ̀ fún tòní tẹ̀wájú níkànnì yìí tó lápọn ja. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa kétékété ẹ mọ́tẹ̀tì láti gbójú òwa live and direct lórí Facebook wa Lágelú 96.7 FM òkè tó ga jòkè nìbàdàn. Ẹ ṣí àì ẹ pin kó kárí ilé àjọjẹ odò bẹ́ẹ̀ nìkan ò ní ṣe mọ̀ pé aṣọ ọgbà ò ní àdá fún gbà lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun pàápàá jùlọ ètò ìdìbò gómìnà náà ni o. Òun ló jẹ́ pé ọ̀kan òjọ̀ kan àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà nàìjíríà òun ni wọ́n kọ̀ wá bìbà fún tòní. Àkọ́mọ́ ẹ̀ tó ń bẹ níwájú tèmi ló ń ṣàfọ̀mẹ́ẹ̀dì mímọ̀ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun òun ni wọ́n ti kọ̀wé pé Senator Francis Fadáhùnsì lẹ́yìn tó ń ṣojú ẹkùn ìlà oòrùn ọ̀ṣun nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà làbújá lórí ẹ̀sùn pódúmọ̀rú láti máa gbẹ̀mí àmọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátọ̀dẹ̀ tó ń bọ̀. Fadáhùnsì ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe lámì tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wọ́n sì ń tàbùkù ẹ̀ wípé àgbà ajá kì í wulẹ̀ ẹ̀ báwọ́ jẹ́ kò tọ́ kó jẹ́ pé ẹnu irú rẹ̀ lọ́yẹ ká ti máa gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní sẹ́rí Fadáhùnsì yìí òun ló jẹ́ alátìlẹyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀ eléyìí tí ó sì ti wá fọ̀rọ̀ ta wípé ìkéyìí nínú ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord èyí tán bá rí ní iléṣà ní kí ètò ìdìbò tí ń bọ̀ yìí kó tó dé pípa ni o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa gbà bí ìgbà tí èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa gba ìgbà ọtí léyìí tí ó sì mú kí wọ́n pe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òun ni wọ́n ti kọ̀wé pé Senator Fadáhùnsì ipe kọ yọjú sọ́dọ̀ ọ̀tàn náà kó wá wẹra rẹ̀ mọ́ nítorí lọ́bẹ̀ ti gàrú ọwọ́. Bẹ́ẹ̀ òun ni wọ́n pe kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun Samuel Etiaifo Erale òun gangan ló buwọ́ lu ìwé ìpinni ọ̀hún pàápàá jùlọ pé kí Fadáhùnsì kó wá sọ̀rọ̀ lórí ohun tó gbé jáde lẹ́nu ara rẹ̀ pàápàá jùlọ kó lọ sí ẹ̀ka tí wọ́n ti ń ṣèwádìí ọ̀daràn tí í ṣe state CID tó wà ní Òṣogbo ní aago 11 lónìí yìí ti ṣe 12 oṣù kẹjọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé pé ní àná ó ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún ń lọ jáde tí fọ́nrán rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa jà rìnrìn káàkiri ojúpọ̀ ìtàkùn àgbáyé ile ise olopa bi pe idi ta fi pe father on si oni lati je ko se afomara re ki a si bere olowo e in tori lobe te garo ti fin leri ogun saju eto dibo tin bo lona ni ojo abameta tin bo yi o
3: oda je kin se be kin fi mu ipinle osun ipinle omoluabi elemi na won sare na ese de o iwe ro indi lipos lo si tari e so de laaro toni won ni eni ti se aburo fun gomina na ni ipinle ekiti iyin ayodele fayose isaac fayose lo ti salayoro wi pe eyin egbe oselu apc eleyi ti on be lo de lasiko ta wa yi won ni ninu eto dibo si ipo gomina eleyi to fe waye ni ipinle osun ole ki won yowo eni ti se omoye fun ipo gomina lati na egbe oselu apc ohun ki won yowo re le ni kan mo jo kopa ninu eto dibo ohun mo won ni fayose n lo foro ilede o loju opo facebook leyin ti eyin o salayoro wi pe oro kan fonran ile eto di toro fokale eleyi ti okan lara awon asofin eleyi ti nbe lati nu egbe oselu apc francis fadansi eleyi to so to si di toro fokale lojo isegun tuesday nibi ti ni fadansi ti n salayoro wi pe gbogbo awon me egbe oselu accord eleyi ti won ba ti foju gan ni lati asiko etiti ti o bi di ojo eto dibo ti se ojo kedogun osu kejo odun ta wa yi pepa ina ni won mo pa won o won ni amosa eni afaran mo mo ni dake eni ti se asofin ohun en lo ti wa bo ta sita bombo to se la yoro pe a se ri fonran eleyi ti obo ta ti awon eyan ti won gba bi eni gbagbo ti ohun oni ohun kan ba awon omi lengbe awon egbe oselu ohun soro ni wi pe kan fi boli egbe oselu accord danu ki won ma je ki won tun tesiwaju ninu ijagaba mo ni ipinle osun o wa sala yoro wi pe a ohun si wa nro won o wi pe ki won ma te waju ninu gbo nkan won pelu melo melo ati alaafia kan si ma fi omo lu abi se koda gbogbo nkan ti ofin o ba so ki won ma se se pinrin bi ti wule omo o nigba ti o wa ma sala yoro eni ti se aburo gomina na ni ipinle ekiti isaac fayose lo wa sala yoro pe a omo je in to ba ni lokan je jojo wi pe ilana eka eto dajo wa lori lede nigeria bi nkan ohun ti e se mo sise gan ko ye won o oni tori pe ojo pe awon ofin kan be fun awon eyin olowo awon ofin kan si nbe fun awon mekunu oni oro ti senator padam si so yi oni a ko ye ki o moribo kuro lowo ofin orilede nigeria oni e je ran yin leti be ba gbagbe oni se mo wi pe ni joni enikan eleti eyin won mo dada lori aye lujara eleti en po ko re ni dj chicken oni okorin kan jo oni to si fi soro ko ba kun gbe se eni ti se omo are orilede nigeria oni ni gbengbeyin ki lo sele laarin wakati meji din ni 48 hours oni won ti gbe ti o si nfi oro po ni funpo oni ki lo wa ti sele lasiko ta wa yi egbo o ti sala yoro wi pe ki awon ajo eleyi toro kan awon ijo eleto abo kan gbegbe se to ba to atele to ye
2: o da be oro kan re to njade latenu oludije fun ipo are labe egbe oselu adc ni nigeria Oloye Atiku Abubakar to ti fi igba kan ri je igba keje are lewa Nigeria on lo kominu lori esun pe ajo eleto dibo lewa Nigeria won fe lo ero bivas ile itojo ti ri koja lori e outdated bivas le ti won wi pe ona fe lo fun eto dibo gomina ti nbo lojo abameta npinle osun gbolohun ti ile ise eto royin Atiku Abubakar fita ina ini ohun wi pe se ri oro kan ti an kale to si jade ni ojo kini osu kejo 2026 pa pa julo eleyi ti won se ayewo si awon elo ti won lo fun ipinle osun eto ribo ipinle osun pa pa julo to nti gbolohun to jade latenu eni to je adari fun imero ikasira eni ICT ti ajo INEC omowe Lawrence Bayode on lo tu asiri pe kudie nbe ni bi awon ime ero ti won lo ni awon ero ti won lo lati seto odibo ti nbo yi won ni ngba ti Bayode nsoro o wi pe bivas igba won gbe eta ta bere si lo o je 2021 wi pe nigba na 100 fashion 10 oni a ni ngba won ile to won wo pe ojo ti lo lori e bayi gege bi Atiku Abubakar se fidi oro mule wi pe looto lo je pe adari ICT INEC ko so wi pe ojo ti lo lori re sugbon ta mo na ni wi pe 100 fashion 10 ni 10 wi pe o ti re koja te itumo si wi pe pinpin re ti pin ni odun 2023 le to je pe ko ba igba mu mo to je pe awon aye kudie yo wa bi won ba wa lo iru ero be ni akoko yi igbakeji are lewa Nigeria tele yi o bere bere lowo ajo INEC kilode ti won fi se igbega fun awon ero bivas ta wi yi to je pe yo fi bagba mu titi di akoko yi oni bo ti le je pe omi le ngbe owo ni won ya soto fun ninu eto osuna papa julo saju eto dibo apapo 2027 le to je pe ko to digba na a seto dibo ti ipini osun lojo aba meta ti nbo le to wi pe aise igbega fun awon bivas yi o se se ko je kikudie kudie kudie ko wa inu lana eto dibo ti o waye ni ipinle osun Daily Post onloko atiku Abubakar inloyojo rota
4: won tun bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
6: So good together. Oluwa mi je mi na ri temi se lodun yi ojo lo. Tele ba ti raka lati je eyan, o le be gbegbe ti oju e. Ko ti pade woli re ni. Lojo to ri to ba pade woli re. Yo ri sile. Kilo tin bere fun lojo to ti be to ti ri gba owo Olorun. Idi e to Oluwa fi ko si woli re. Pastor Prophet Akintayo Yusuf ke gboro. Tiri jo wi ti so Evangelical Ministry International. Wi je be ko sa gbe kale adua. Ti gbogbo e yo ti ma bere tin fe lowo Olorun. Ni gbogbo ojo we se lagun meso owuro si meji losan. Ti gbogbo e to ba wa sinu pade adua yi ti lere pete. Ninu pade adua Oluwa mi. Iwo lo wa to igbe Christi wo. Ninu jo wi je international. Ko ri yanu Olorun. Nigbati woli asoro seni Pastor Prophet Akintayo Yusuf Kengioro ba pase eronun so asotele sinu aye ori kojiko ba kan na lanfani tun be lati ri baba woli leyin pade adua fun itore Olorun oro esi ko lele iwore wa fori ko ya adua lati bi kibi edigegede ta borita meni ti o ya eso folo kala pe ku ma gbe tabi si waju oko yin bo wa si Wijem International to wa ni Wijem Bus Stop Forogun Eno Prophet 0805135 0649 iwo la jajo pade ni wesi ose yi ninu jo Wijem
7: Ore afaimo ko ma jawon ami ti mo nroye ninu ago ara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara ara nja mi je nkun ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba nbare e ni ti paja paja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo npa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu edake soro fo wa leleyi abi aare ara to nba oja se won ogo nipa bi ansi capsule ni egbogi to je oni gbogbo eyan lo to ba ndi pe ara nta ni ara yun ni ara nja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi paja paja to mu ni lowo atese bi ansi capsule o wa kaka kiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan BNC capsule wa ni Danax pharmacy Adamasinga Tanimola pharmacy Okeado Aslam pharmacy Mokola roundabout Boost pharmacy Apata Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wa ni ilu Iseyin Oyo Ikiri Iwo Ede ati ni ilu Ogbomoso tabi number 30 Adekoya house Anfani road roundabout Ring road Ibadan Ileise Temetayo Trado American Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo gaga ibi te ti le ri BNC capsule ra ladugbo yin e pe 08103369434
8: Ni West Midlands Open University amuki ekan wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ekan re pelu owo to kere to 2,000 naira fun abala ekan kokan course unit ni ninu awon ekan eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management buyo sese pari ile iwe girama tabo lendi nc HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704 700 0167 tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu Do so nipa eto eko re di memuse
9: ẹyin ti papapa mi na ti gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma dun orun re si ma dun gan ni zuri lo lo kose sokoyo koto o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ja ti shopu kakiri nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic zuri lo shikini zuri lo loko o

0: e kaabo pada lati oju oja e do ki royin o na lo nte se owaju ni ahin o ko buruko baje ja se be kin ti ahin gbe
1: ko buruko baje o saladun ara
0: mi eh dede lo si
1: adupe folo
0: ni ahin na tin sala yoro wi pe eyin eni ti o le rin se lo ni won gbe won o
1: to
0: nigbati won ni eto ayeye keko jade ti sa odun 2025-2026 ti se ti lewe Arabian School and College ele ti nbe ni omi ajo nile ibadan won ni eyin odun gbogbo si se be okan si o tori won ni eto ohun ina lo je pe eleyi ti ndawun eyan leko to po ni tonti igbaye gbadun imamunu enidun to po ninu e won ni fun awon akeko ilewi ohun nigbati ni opolopo awon akeko ohun ini fi opolopo ebun won won fi han awon ogbon atinuda won won ni won fi han mo jojo bile tonti iforo dara won ni kini ohun mo do gbagbe mo kan si nitori pe eni ti o ba si nibi eto ayeye akeko jade ti lewe Arabian School and College won tin be lo mi adio won ni oluwa re bi igba ti o fi igun te so giri ni o won ni ninu eto ohun ina ni won ti ri ikeko ayeye ikeko jade fun awon ile ti won be ni ilewe alakobere yun primary 5 pupils te ma awon ti won be ni JSS 3 ati awon akeko ti won be ni ipele SS 3 won ni ko wa mo be o won ni ninu eto ohun eniyan to ti siso loju awon igbimo olusakoso iyen school governing board eleti omo moju to ilewe ohun koda won ni ninu ogba ilewe na ni lo ti waye o ni agbegbe omi adi onile ibadan ninu agbekale oro re eni ti wa se adari ilewe Arabian College sinbe ni omi adi onile ibadan omowe Musa Alongbija JP won ni lo sala yoro wi pe se ri awon otumo so asotun so re o wi pe ntan se agbekale ilewe fun o na ni mimo ro awon akeko lagbara lati duro kori lori ese won pelu eko ati ogun ti enilo to bi je wi pe lojo ola won leko gbo ntan nilo ni o ti wa lara won pe bi o ba di ojo ola bi kibi ti en ba ti bara won ikankan ninu awon akegbe won ko ni lanfani ati fowo ro won seyin bi ti wuli omo o tori gbo ntan nilo ni awon ti yonda fun omowe Alongbija eni to wa korinre to si lu awon awon ti won je eyin obi ati alagbato olu won logo enu fun bi won tin se atileyin fun awon ti eja dari ilewi ohun tan si ni igbagbo to kun ninu awon to n ti bi an tin mu awon omo won wa si ilewi ohun oni sawa nikan la wa ni ilewe sugbon igbagbo te ni ninu adupe lowo yin o be lo wa ro eyin awon ti won je akeko jade ohun wi pe gbogbo eko te ti kon lewe yi e ma so wi pe e ti bo ta te wa se pako lu kebi eni gori esin o e ma gbagbe gbogbo eko ele te ti ko oni se ri opolopo awon teyan ma wo lori aye lujara abi awon ti eyan jo rin layika eh ti an pe ni peer group o se se o ko fe ma fi e kan na teyin lorun sugbon sa e ma gba gbogbo awon eko te ti ko te ti ni gege bi ajara ngba te wa nle weyi e ma lo lati ma te waju ninu isemi yin ni o won ni eni ti wa se alaga igbimo olusakoso ni ilewe Arabian College na Sheikh Mansur Abdulsalam Muritado won ni nigbati baba na ma fi oro lede lo sala yoro pe egbo eyin eyin obi ati alagbato awon si tun fe ki e ma se atileyin fun ilewe so waju si ni o nigbato n te osuwaju na oro re oni awon na si n se ileri wi pe gbogbo awon ilana ta ti lakale ina ni ilewe awon ma lo lati je ki nkan ko tun ma se daada so waju si ni o won wa te waju ninu oro re wi pe koda gan awon akeko eleyi ti won se daada ninu eko won ti en fe fun ni eto eko fe iyen scholarship oni awon mo kede kini ohun sita fun eh awon mo yonda iwe eri na fun awon ti an janfani e ni ilewe ni ehn won ni ni ipele keji primary 2 awon ti an be JS 1 ati awon ti an be ni SS 3 won lara awon ti won janfani eto eko fe ohun lati ri Said Miriam Michael Ogunseye Azina Azinat Adedeji Awali Jima Ismail Anjorin Temo Yusuf Azan Dr. Alongbija iyun omo wi Alongbija nu lo tun ni o fi ami eye da awon ti an je akeko kan lola wi pe eyin won lo mo janfani eto eko ofe ni ile iwe giga tertiary institutions won ni awon ti won si yonda re fun won ina lati ri school head girl Ms. Rukoyat Salaudin won ni pe ofa koyo gan ni o won ni o koja die o won ni yato wa si mimo yonda awon iwe eri ohun won ni opolopo awon kan bi ebun bi bag ta fi se rin ajo agolo ele ti mo fi afefe sinu ta fi mo danaje opolopo nkan mi ina ni yonda fun awon akeko won
2: o da be je kemi o mele ko yin papapa iroyin to nbe nibi lo nsafomo o wi pe awon alakoso egbe osilu APC egbe olosisu owo leyin joba abile oluyole ni badan ti soluru ipinle oyo ina fi tayo tayo ti owo ati idunu da okan pepo mo okan lara awon adari won ni ijoba ibile na iti aye orikadun re ko bayi ti nsojo bi omoba ayodeji abbas alesin loye MDII eleyi ti o je omo ajo to ri si pinpin oro nigeria dogba dogba iye federal character commission lori aye ojo bi re eleyi to ku bayi won ni oni ona lo je ojo pataki fun awon o pa julo to je ojo aye orikadun ojo bi to je ti okunrin eleyi ti musemuse re eyi ti o damuse ninu oselu ati ninu mimo asise sin ilu mimo ki mukundun ijoba awa arawa ko di odo teru tomo eleyi ton pe irin ajo re inu oselu ati ise iranse re fun araalu o je apere ni to ni igboya o ni iduro sisin

0: onirele oni ipamara oni ifarada be loni ife atokan wa si awon eyan to je araalu omo oba ayodeji abbas aleshin loye ni won pe o je apere asaju re e to ni ipin o si nimo de gongo be in loni ogbon atinuda woni latigba to ti je alaga ajoba abile oluyole in lati mo wi pe akoni ni won ni o fi igboya ati ogbon imo ati eteledumare fi fun in lo fi duro sesesin to si se awon nkan rere ni joba abile oluyole won pe o seto ire o sere o se dada fawon eyan re ni joba abile oni oluyole won ni ipa to ko nigbati agon ti won jajagbara lori bi ijoba to borosode bayi to yo bi eni joji gadanu ipe yen fi han gege bi en to ni igboya to si ni ifarada koda oni ipinu ipe ki somo ojo pin pin o si gbanu ogbon leyin won pe akigba oni omoba ayodeji abbas aleshin loye won ni asaju re ki se nipa ko joko sori aga kankan tabi lori ipo kankan ni la nso npa re won ni o je eni to ni ipinu to si ma duro sisinsin ti awon eyan re ni be lo ye pe itosona fawon eyan re nigba ku gba ki je o teti won pe asaju rere gba in lo je to ye pe awon to ti se seyin lo si nfon leyin re won ni te ba wa wo ipo to wa bayi to je okan lara awon omo ajo to nri si pinpin oro Nigeria ye Federal Character Commission won ni o tun ti fi han ipe asaju to nimo to ni riri to si ni igboya ni papa julo ile to pe o tin se gudugudu me aya meji bayi aya mefa bayi ni ipo to tun wa won ni pe okan ojo kan won kan in lo ti gbe si gbogbo awon ibere tara lu nbere in lo si tin yanju loko kan ejeji gege bi awon olori APC nijoba abile loyole se wa fide oro mule won ni pe inu awon dun ayo awon sikun awon si le fi gbogbo enu so gbangba gbangba pe awon o awon wa pelu idari re nigba gbogbo ni o tori pe yin yin ni keni o le se mi ni nitori o nse takun takun lati mu idagba soke bayi lo ati omo niyan won wa gba ladura bi pe ki olorun oba tenlegelege sagbeji ara ko tubo ma fun honorable abbas aleshin loye tabi ka pe ni omo oba ayodeji abbas aleshin loye ni ogbon imo ati oye ile to je pe yo to fi ma dari awon eyan yo si ma se gurugu meje fun idagba soke ilu an tun be lohun pe kolon oba ko tun gbe si ipo ile to ju bayi lo to je pe yo fi le se daada si ijoba abile re yo le mu idagba soke bayi ijoba abile oluyole ipinle oyo ati nigeria lapapo awon alakoso egbe APC ijoba abile oluyole ti won fowo si atejade yi on lati ri omo oba dotun olade pupo ton je alaga honorable kazim akinwale igba keje alaga abileko toyin adiwale ona wa nbe iyalaya akowe isuna abileko kike adebayo olori awon obirin alaji mumi bakana won pe alaji mumi ori ade akowe honorable tunde lawal olori awon odo gba won inu pa mopo ti won fi oro ta ni pe awon ki omo oba ayodeji abbas aleshin loye ku aye ori kadun re ojo bi e to ku lo ni won pe ni won pe igba odun odun kan ni o aseyi samodun asamodun se mi
1: oda o e wa je kin tun mu yi ninu iwe royin the punch ni ayin bibi je tin sala yoro wi pe ari ana nile yi oloye olusegun obasanjo ton ti eni si omoye fun ipo are latinu egbe oselo Nigeria Democratic Congress NDC ninu eto dibo gbogbo ile tin bo baba di odun 2027 eyan Peter Obi won ni ojo isegun Tuesday eniyan mejeji eniyan ma ti bu enu ate lu ilana ati an lo lati bi se isakoso ijoba warawa ati awon ti won je lajo lajo ti won mututo itakoso ijoba warawa lorilede Nigeria won ni baba oloye olusegun obasanjo ina lo pepe wipe ah e se je ase agbekale ilana ijoba warawa eleyi ti o gba muse ti o si peregede fi gboro jeka nile adulawo ti Peter Obi ton si nfeso kan pe egbo gbogbo awon lajo lajo tan ni nkan se pelu mimo fese ijoba warawa mule lorilede Nigeria won ni won ti yirin won si ti woji gege bi esi ogiri o ninu iforowero eleyi ti won fi lede nibi eto

0: eku ojuma layo lakotun eku oye to la peregede ka ki igun mererin agbaye nbi ti owo ja akan lage lu fm to nfe de se mo wi pe mo ku yoruba pe a mo lapere ati wi pe ajoro ni yoruba npe ni ijiro on ti a badi joro oye ko le egun irawo so wa ni oro ti a gbe yewo yi to je apero fun gbogbo omo irin wo papa julo eto idibo gomina ele eto nbo lona loju aba meta saturday ojo kedogun osu kejo orun ta wa nu eyi orisirisi irokeke on lo ti nwaye ni pinle osun yen lori eto idibo gomina to nbo ele eto ti wa di bo ba opa bo ba ko bulese to je pe opolopo lo ti fara pa opolopo lo fara ka saban tabi gbogbe ada atawon nkan mi be ni iberu bojo ba won oludibo si afaimo ko ma je wi pe opolopo o kan di mole lojo obo ti nbo lojo aba meta se ba si gbagbe awon egbe oselo kan rin ti o lamela kaju oni won bara won fa lakadi egbe oselo apc egbe olosusu owo ati egbe oselo accord ni pinle osun gomina to nbe loroyi oni o je oludije labe egbe oselo accord o ti je pe egbe oselo pdp lo fi wole lati si sa akoko iya adimola adeleke on lo fe si sa keji leti oye bamiji anbo to nje oludije fun ipo gomina labe egbe oselo ti apc awuye uye lori eto odibo yi o ti bere lati bi orun to koja nigbati ijabele lori idari awon ijoba abile eyi to nbe ni ipinle osun eleyi to mu okan ojo kan itaje sile ati ipaniyan to mu lowo pelu mi lori eto laaro yi ni honorable Femi Adebisi leti won je lami ito ti won ma foju won ti nsele lawujo ta si ma pe kelu awon lajo wa lori eto je kajo so fun to ro oni e ba nki awon eyan ti won gbo wa ni e ku ojuma layo
1: e ma ku ojuma
0: e ku ojo meta
1: e ni oyela oyela n toto won ni emi oye
0: beni
1: iwo oye oye sese nla bo loke won se bojumo ni mo adia fun eje oye ni to nijo tin toju orun la waye obereke oni to ba se wo lo nwu mi o mo wi eje oye Olorun ni o yere ire temi fe mi eje oye Olorun o yere ire gbogbo fun won fun won loni lagbara Olorun
0: amen
1: e ku ojuma
0: ojuma alayo ni e ka bo si ori eto je ka jo so la ko tun
1: a dupe o
0: bi e ba se ndara po mo wa ikoni lage lu fm oke to ga joke on le tin gbo wa ketekete foto oro yi ki oro na le ba gunle daada e ba je ato sasa isele ti o nsele ni ipinle osun won pe ka soro de bi alekun ka le ma gbo bi eni to we okun loju o ma araye okan lara won senator ni ipinle osun fadaun si o soro oro to so lana o ti mu ki opolopo ka ma riwi si ka akiri agbaye pe odidi senator se le soro be ki lo le to be se eto dibo adupo adupo o ti wa di ogun lawujo wa ni e ku ojumo e ba lo sori facebook wa e ri fanran mu maworan yi e ri nbe ni isin gbati e gbo nkan ti senator yi so fadaun si ye o dabi pe e ti awon ti won je omo egbe oselu apc fita ini won ko gbe si won ti yi pada si fadaun si bayi e ja gbo nkan ti senator yi so fadaun si ye
1: ori facebook
0: e te mo dabi pe e ti awon social media wa
1: ti won je omo egbe oselu apc fita
0: audio ti bi ni won gbe so won ti yi pada si fadaun si bayi e ja gbo si senator yi so
2: ti a ba tu bu record kankan ni le san bi I'm not going to be able to do that. So at the day at the of him, Titi the guy but he had bad one from you.
0: Ti o nsoju ila orun osun niyan ni ile igbimo asofin agba labuja ninu oro e lo ti nfi lede wi pe won gbe mi awon eyan to je omo egbe oselu APC bi ona ti wa dele bayi pe tan ba ri omo egbe oselu en ba de feel accord ni gbogbo lesa pe kan padanu ni looto lori iforanlenuwo ti won se ni channels won pe AI o ni o fi gbogbo be ko pe ke se n tawon tan so niyan won ti won gbianju lati safomo lori e ile ise olopa si ti pe ki senator e yoju si awon iyen ni ipinle osun iyen loni to je sugbon saaju e awon megbe oselu APC na se foran mu maworan kan le ti won fi n pe won o le ma ka won ku kan na ma fi gbita ni gbogbo ariwo ti awon pa npe ijoba ipinle osun ipe se ni nlo awon agbara gege bi gomina lati ma se awon eyan ni suta eja gbo nkan ti won so won ko kan na ma fi gbita ni gbogbo ariwo ti awon pa npe ijoba ipinle osun
3: e te wa ni social media
0: se ni nlo awon agbara gege bi gomina lati ma se awon eyan ni suta eja gbo nkan ti won so won ko kan na ma fi gbita.
4: We are here to see the situation of things, especially concerning members of our beloved party, the All Progressive Congress, who were shot this morning by Accord Party and Governor Ademola Adeleke's thug. Two of them are well-known thugs of Governor Ademola Adeleke that he has been using to terrorize our people. Today, our people are preparing for our rally this morning in Ilesha. And Governor Ademola Adeleke, led thugs, came into the premises of our party, shot and killed two of our members. Three of them are right here in the emergency ward of Obafemi Awolowo University Teaching Hospital Complex, receiving treatment. We are praying for their survivor and hoping that they can survive this. Let this be known that the people that are shot are not random people. We have our ward escort here. We have our canvassers who are preparing, getting ready for our campaign this morning. I'm appealing once again to Nigeria, and I'm calling on the security forces to fish out this Governor Ademola Adeleke's thug who are killing, maiming our people because of election. Governor Ademola Adeleke, no blood of Osun citizen is worth your second time return to government house. There is nothing you can do. The people of Osun are resolved to make their choice. Stop this killing now. Call your thugs to order, Governor Ademola Adeleke. We are tired of bloodshed in Osun State. Let's have a peaceful election. We are tired of bloodshed. Governor Ademola Adeleke, we are begging you, we are appealing to you, and we are calling on well
0: meaning. Ese ti en gbo wa mo lero pe e ti ri nkan to nsele ni ipinle Osun e lo tara sori Facebook wa ba wa share e pin ko kari le ajoje odun bi enikan o ba ni ile o je ke mo bi nkan to lo nbe bo se le to honorable Femi Adebisi e ka bo sori eto le kan si lori fanfa eto ribo to nbo ni ipinle osu le to da bi pe gbodoro so e fe lagbara die iha o le ko si kini te le ro pe o ye ko je sise lakata boya ijoba apapo ni awon agbofinro ni awon egbe oselu toro kan ni taba awon egbe oselu
1: ese awon baba wa won ma soro kan toro bari bayi won ni agbon ise oyin ise oju oloko si re kando kando
0: yi kando ni o
1: ibi erin meji ba si ti ja e ri pe koko be ni o faragba e ri pe awon aralu ni faragba gbogbo n ton sele yin a n pa yan ni o a n dawun yan lowo ko lati se ojuse won ninu eto dibo ni o lorisirisi ona e ri wi pe ara un ti oloselu sen yato si ti sin e ri pe o ti mo n sele na lati eyin wa sugbon ta ma n bere ni pe ijowo la to goke agba lati bori gbogboru awon ifanfa to n sele ninu oselu to n gbemi awon eyan won lai don ope na e ri wi pe ko fe si eleyi ti o fe je bi oro ninu awon mejeji
0: ko si ti o fe je bi na
1: beeni beeni sugbon ebi wa po nitori wi pe o po lodo egbe onigbale idire o eni to ba ru erin irin leri ki fe se desa ore en ba de mo ofin ti o mu ofin lo arufin lo na ti won ba dabi eni wi pe won pa tori ma bere lori allegation APC
0: te ba wo ya wo lati orun tun koja
1: bene
0: ti ikolu yen waye
1: bene
0: ti ara won ti won gbemi ti o han de julo lojo mo gbe oselu APC
1: papa
0: julo alaga ajoba abile ri wole tele e to wa ni kirem bi re ni Abbas o ba isele yen lo
1: seri ti isele be ba sele ofin o faye gba eni kene lati ran re lowo idi ni ta fi ni ofin all of us are products of law ofin lo bi ofin constitution lo bi republic tan lo on lo guide everybody o si dabaju eni kene lo nti ofin so fun wa ni wi pe ti iru isele ba ba sele a faye gba ilopa lati sise won a faye gba ile ejo lati sise won now nigba tan ba sise won e ri wi pe gbogbo nkan ma gun sugbon ibi ti wahala ti ma nsele ni wi pe nigba ti isele ba sele ti o ba si idajo rere yo fun awon mi ni okun ati agbara lati bere si huwa baje be nigba dele to sele lodun to lo sele kini se kini kini abo ise iwadi awon olopa njo dele ejo kini je ile ejo so now it's not sufficient ki allegation wa sugbon ise iwadi olopa ni o fi idi otito oro n to sele mole ile ejo yo si apply yo interpret the constitution so yo de fi idi atoto yo fi je awon eyan nibi ti o ba sese idi o si ami ti ba ti o ba ti sofin ese ami ese o si sugbon ofin wa ta ba ti dese o ye ki o le fi ya je ni so aise nto e ki won o se lori isele akoko o wa lara nkan ti o ma fun awon eyan lagbara
0: mo lero pe gbo nipa pe Adeleke na fesun kan APC pe won lu awon olopa lati ma gbe awon awon APC sin pe awon ti olopa mu awon odaran ti won sa pamo sile ijoba o ni won
1: e gbo kini kan mo gbo nti oga olopa disu so nigba tan lo sile ise ijoba immunity wa fun government immunity wa fun government house abere nu ofin pe immunity wa fun government house ko si
0: governor nikan lo wa fun
1: be ni ati gba keji governor koda ko si fun yawo e so ti eni keni to ba ta se agere to ba sa pamo sile ijoba is not sufficient fun olopa lati so fun wa wi pe itori wi pe immunity wa fun governor so won le wo government house ko si to ko si nu ko si yan nu ofin rara iru ibi ti ru e wa fun oni tan pe ni foreign embassy ni Nigeria gbogbo foreign embassy yen iru american embassy nsin gbogbo ibi ta occupy ni nigeria american ni so you cannot go there without due process then nje nigbati ru esele nje ile ise olopa ko letter si gomina wi pe an wa ru ene bayi nje visitor se ri aise daada pupo awon agbofinro wa o wa lara nti o fun wa ni yonu ninu eto selu effectiveness of oversight function of the police is lagging ti olopa obade sise e ri pe ile ejo re awon se father christmas te ba lo ba won won ni so pa won ri yin be ba dede be n te ba so fun won bo sele ni awon oni lo bo mi ni o gbe yewo so in bo se pe se ri institutions oni o ye ko ma sise lati se ijoba eyan ma n ki into this institution ni now ta ba so ron pa eto edibo ki se le ise eka INEC nikan lo ni se pelu e o ni se pelu se ile se olopa o ni se pelu ile se eka eto dajo ai sise awon mejeje yen yo ye pere ise ti awon INEC e ri pe nu ofin INEC opolopo n to sele te nso won lu ofin INEC nibe opolopo igba lo je wi pe e ri pe gbogbo odun to lo yen a so pe won se open campaign won se so fin so pe kan bere sise they you've overheated the polity before the appointed time ti ofin fisile ko de sibi ti ro ti ma sele ti yonu oni fe ma sele so o je awon iyonu ti ari ni osun state ibo je ti de rara tan ti bere wahala ti igba ti bo wa de nisin e won ton sele be de re o e le kan yan ko ka ni ko mo soro action reaction ni o tele so owo to an baba ni ba owo to ni ba wa te ba soro buku o fa o jade nu apo be ba soro dada obi o jade nu apo so bi awon oro yen se ri ni
0: te ba wo awujo wa papa julo eto idibo to ma nwaye ni Nigeria o ti fi han gbangba gbangba pe awon ti won je oloselu ma nse amulo awon isota lakoko ibo papa julo awon to je egbe awako orisirisi o ma npe won ni non state actor le to ye pe awon ta nwi na won je araalu ti won si ni eto lati sojuse won kan na adibo baba wa wo lati opolopo odun seyin kaka kiwi agbon wa de ile ni si kilo na bayo te lero pe yo tubo je ki alaafia ko ma joba lasiko eto ribo to fi je wi pe ba he yo be ya da sada gankan ko ni won waye mo lasiko ti eto ribo ba ti waye Nigeria kan ori kan lare yen eto ribo si nbo lona ni 2027
1: ese
0: asi man pare pe opolopo oludibo ko kin jade dibo le to awon oloyin mo pe ni photo sapati pe won yi won ni ngba te ru ba ti ponjo opolopo saje nduo sinu ile o te ba si wo ibo isibo ta ti nri latin wa ibo ti o gbe gomina Makinde wole ni 2023 ngba ti won daba wi pe abi ton wo ye pe eyan ti nbe ni ipinle yo to 8 million apapo bo ti gomina ri ati wo egbe yoku boya lo to 1 million be te ba wo ti eto ribo apapo na ngba ti gbogbo eyan ti mene Nigeria je over 200 million over 230 million ti o je pe apapo bo ko ju bi 20 or 25 million lo to bi are wole e ba ri so sarin
1: o burupo be se so yen ni Nigeria leni ati wo bi 240 million awon ta si fo call le papa 2023 pe ti o fe ti won ti fo call le tiani wedibo won to bi 98 million won le die ni 98 million ninu 98 million yen 22 million o le die lo dibo ninu 22.7 million to dibo yen ibo 8 million le pese pese lo gbe are wole e wa wo ratio yen e ri wi pe ta ba wo a je pe awon tan dibo wole ni lolo yi won reflect ife nu ara lo lo titi that is the simple meaning so thereby o lack the benchmark now ki wa ni o je ki awon eyan ki won o fe fi gbogbo ara ko bi ara social lo te ba wo awon omo isota te so yi emi o ni pe won ni omo isota lo titi sugbon opolopo won ni eru ni opere leru iwofa ni opere ni wofa way back ni 1979 e ri pe ni wahala yen bere pe won mu awon omo egbe awako lati fi won soselu laye igbati awon npn ti won wo pe ah oda e ri pe gba ina create nurtw adebe our success ti kini e wa lo sodi nba na igba ina ko won ti won ri won lo lati lo aburu be ma so fun ile ni tori pe ki se wi pe jagidi jagan yen gan ni nkan ton pa ilu laraju bi o se wi pe agbara local government ni won gba fun awon yen rtw agbara be ni won gba be ni mo so fun yin te ba lo si
0: eja
1: lo si section 7 of the constitution of the federal republic of nigeria 1999 as amended e ri pe nbe won ni wi pe lati da garage ile ni o lati maintain garage ni o lati mo gbo nbe ojuse local government ni o wa lara nti local government fin pawo lati gbo bukata lo leni ta ni ngba
0: ijoba apinle state government
1: no te ba lo across nigeria e ri wi pe awon utw awon na maintain garage
0: ijoba ipinle lo yan won sibe
1: e gbo nkan ti mo so fun e ti narrow down so your state nbi
0: okay
1: across nigeria ki le lero pe o je ki awon yan wa se ri local government lo ni garages awon na dale awon na leto lati gbowo nbe koda non state actor kankan o ni eto labe ofin lati du oloju titi rara ati rara bi ti wo mo won ni eto lati wa ni garage rara bi ti wu ko mo
0: local government re ko ma gbo
1: be ni ko si nkan to buru ninu wipe awa koko ni egbe ile egbe won na lati duro si ohun ti egbe won gbodo se ni wipe to lati ma gbogbu kata egbe won won le se cooperative won le ma gbenu so fun awon awako lodo local government wipe garage te fun wa e fi leto sibe o abe orule ko sabe orule tawon o ma duro si o lati ri pe igbaye gbadun awon ti o je oni bara won o wa ise awon oju be lo labe ofin sugbon nisin o ti di entitlement fun won wipe awa la ni garage an lati gba garage so which is so disappointing ta ba de wo owo tin wole lojojumo ni awon garages o to ofe ta ba wo leni owo to nwole ni Oyo state leni is in billions ni osu
0: ah mo ye
1: e gba ntayo mi so ni by estimate because ta ba wo ye moto ta ni Oyo state ta wo ye ti won charge per vehicle everywhere is in billions on a monthly basis now ibo lowo yen lo so every wi pe ijoba awon na mo gbe agbara itori wipe they want to create what you call private army funra won lati lo nitori idibo ati ri dada ninu awon obo ta ti diseyin ati ri patanko aye ajimobi ni kini e bere si role die ko tori po role dada lakoko ta wa sugbon ju gbogbo e lo e ri wipe a nlo awon private army tori pe aburu private army opolopo mo te ba ko bo fun yan leni ti ibo ba lo se ko ni fi bon yen se o ni lo fi se nkan mi
0: yan lawon tin ji ni gbe lori si
1: e wo n to sele si senate president ni 8th assembly sola bukola sarake e ri pon tan ko bon fun opopon na tun nigba won ori se se nigba ti bo koja lo won lo fi jale se ko ba se o ta ipo si yala re now kini je ki wahala opo nilu ara awon kan be yen ni so when you empower non state actors agbara ijoba ta gbe le won lowo ara yo ga ara ko ni se enter di won local government kankan o ni
0: ti ba nlo moto to ni
1: won to ni gaja to si olopa ni o guide won lotun lo si
0: alaga ijoba bi le go
1: awon oba gan opolopo won won ori gan ojeru aje tan je in terms of protection so nbo ni ye wa nu ofin so now se ri awon nkan ti o nsele oloselu lo mo create wahala yen fun wa
0: adabowo wa
1: ni ko sinu ofin rara mo de fe so owo to e ko mo gbe kanga gbe nkan kan be yen o na kan fi je pepper soup o na fi gba mi olobin o na fi raban so e de ri pe mo so fun ile kan
0: ibaye won tanu
1: iwa abaja lo nkalu ko mo hu
0: okay
1: so a we be ti ijoba lati se ni pe won lati je ki egbe awako mo pe a ngbe se ile egbe ko ye ko waye rara egbe kini se won a je kan mo limit won wi pe ise yin te ba fe ile egbe ni garage lati le mo mojuto awon megbe yin no problem sugbon local government lo ni garage local government lo ni owo be te ba fe dawo cooperative abi fe mo se ajo la rara yin ise yin o ju be lo
0: e wa ja wo ka lo se mo oro idasile olopa ipinle ẹ rí pé lórí bí ètò ààbò ṣe ń yìnrìn tí ìjínigbé ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀ mi tó ń pọ̀ sí i láwùjọ wa ariwo pọ̀ pàápàá jùlọ ńgbà tí ìjínigbé wáyé ní ìjọba àbílẹ̀ orí rẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ mi náà ti gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó tó bí ogójì a gbọ́dọ̀ ní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣáájú àkókò yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ń wí pé tá a bá ní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àwọn gómìnà ta ní nàìjíríà wọ́n mọ̀ mọ́ ṣe agbára lo mo ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan pẹ̀lú gómìnà àná nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ adébáyò aláwọ̀ àkàlà mo ní pé lóòótọ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ dáa ṣùgbọ́n àwọn ò lè fààyè gbà torí pé àwọn gómìnà wọn ò sì lò kí ni tẹ́ ẹ lè sọ lórí ìpè fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí àti ewu tó wà ńbẹ̀ àbí ọ̀nà àbáyọ ni.
1: Tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀sìn iwájú oní tìkan ìmọ̀ wò sáré bó o ní ìjọba àpapọ̀ ṣe ń lo ọlọ́pàá ìṣẹ̀dí ọ̀tá kọ̀ọ̀kan bíra wa nù tí wọ́n bá lò dáadáa tí sẹ́ẹ̀tì bá ní wọ́n lò dáadáa.
0: Yẹn ni pé àní torí akọ́bẹ̀ yẹ ká láàánú ní sáà sùn.
1: Àṣẹ́jà nìkan bá kú ní ìsìn á wà torí pé ẹnìkan sunkún wọn nírú ẹni tó kù bá kú fún òkò nírú òkú kọjá ní ìtaba bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ohun tí òfin sọ tó ń pè ní federalism. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé agbára ìjọba gan ọwọ́ ṣéètì ló wà. Ọ̀ndà tó ń pè ní federalism. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé ṣéètì ló donate agbára tí federal ń lò ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ owó tí ìjọba àpapọ̀ ń ná lẹ́nì ṣéètì ló ti ń wá. So the people reside in the state. Power reside in the state. Ṣùgbọ́n nítorí pé a fẹ́ jọ ṣe àjọṣepọ̀ lánàá kò burú o ẹ jẹ́ kí ìjọba kan wà lókè. So now ìjọba òkè ní òfin tiẹ̀ tó ń pè ní act náà ń pè state ní tiẹ̀ à ń pè ní law òfin náà méjèèjì. Now tí àwọn kan bá wá tí federal bá ní tiẹ̀ yóò ní ọlọ́pàá tí ó gbé òfin yẹn ró ta ní gbófin ti state ró. So ìyẹn ẹni bẹ́ẹ̀ ló kálukú ló ní boundary tiẹ̀.
0: Tani wa gba ti yoruba sẹni ti yoruba ti state
1: ti yoruba bile nko. Ibi ti yọnu ti wa niyẹn. Ẹ ri pe ni First Republic federal ọlọpàá Èkó wa regional police wa provincial police wa ipele ìjọba mẹtala ni First Republic. Now ṣe wa ri bo ṣe ṣẹlẹ̀ nsìn ti ìjọba ìpínlẹ̀ yẹn kò ṣe kò gbọdọ̀ mọ́ ni. Ibi ta ti lọ ya presidential system of government ta n lo lọwọ nsìn ṣe bo ṣe ri nbẹ niyẹn ipele ọlọpàá mẹta àbí mẹrin ni nbẹ lamẹrika. Bàṣẹ ń sọ̀rọ̀
0: wọn ni ní county wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: ìjọba àbílẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni ẹ dẹ̀ rí pé iṣẹ́ wọn ò papọ̀ tí ààbò tó bá múlẹ̀ at the local level state ò ní níyọnu tó bá múlẹ̀ ní state federal tí ẹ̀ ní níṣẹ́ tí ó ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ òun kálukú ló yẹ kó ní federal government ká ní pé wọn ò sí lò ní state ò ní béèrè ọlọ́pàá. Meanwhile ẹgbọ́ kinní kan ẹwà gbọ́ kinní kan ẹgbọ́ kinní kan wọ́n sí kinní yẹn lò ní federal gan ò lọ́lọ́pàá federal jagba ni òfin 1999 federation police ló create ìyẹn chamber ni federation ó ní federal government àti state government they are the two federation units àwọn náà jọ lọ́lọ́pàá ṣùgbọ́n nígbà tí ní abala òfin kan ó wá gbé agbára àti control wọn ó gbé fún iléeṣẹ́ federal nìkan. Kò fún state ní agbára níbẹ̀ so ibi tí ìyọnu ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn.
0: Bí àwọn state náà ṣe gbàgbára lọ́wọ́.
1: Ká ní wípé wọ́n ṣe níṣe wípé òkè o at the federal level ní àkótán ààrẹ lágbára ṣùgbọ́n ní state o ìwọ commissioner of police wà nbẹ̀ mọ report fún governor lè fún ọ ní instruction ẹ rí i pé kò sẹ́ni tí ó béèrè gbọ́njọ́ béèrè ṣùgbọ́n ibi àlébù tó wà nbẹ̀ ló jẹ́ kí state náà kò burú o tó bá jẹ́ pé gbà tán ńlẹ ṣe ẹ kúkú fáwọn náà lágbára káwọn náà ní tiwa.
0: Ntótọ́ ni ká ní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀.
1: Because security is local.
0: Ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí ìlànà ètò ìdìbò wa láti 1999 ẹ rí i pé ìbò tá a di 1999 ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé àwọn ìbò tí ó lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ ká sọ pé láti 1993 tẹ́lẹ̀ báwo ìlànà ètò ìdìbò táwọn èèyàn sọ pé ìbò tó dáa jù tákòyàwó ọbẹ̀ pọ̀ jùlọ ní 1993 ṣùgbọ́n àwọn tó gbé ìbò náà o wọn ò gbáre fáláre o bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn ikú wọn ti gbàràgbà pé ẹni tí kásímáwò abiola ló padà ló já olúborí ṣùgbọ́n wọn ò gbé fún gbà náà. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó àwọn tó rọ̀ mọ́ ètò ìdìbò láti gbà yẹn ara rẹ̀ ni ìwà jàǹdùkú sàdáyọ̀bẹ tinábọ́lé gbogbo ẹ̀ báwọn makuru fáwọn àti ìbò kankan pẹ̀lú ìlànà tá a ń lò nísìnyí tá a tún ti bẹ̀rẹ̀ sí lo ìmọ̀ ẹ̀rọ nje lero pe ilani to dibo wa o ndagba si ati pe bo ba dagba si nje lero ko ti to ki a ma lu emero lati dibo ti o je pe yo fa igbe nu en to wa nilu mi to si fo ko lati dibo en to nbe America to jo mo osun yo le kopa iyen le to pe ni electronic voting e pe yo le dibo bi won se se ni awon orile de America iyen le ma lo bi apoti ibo kan to pe nu leyan iyen o ti te se lero pa ti ripe de awon level ye
1: ese se ri ta ba fe kapa jagidi jagambo imo ero won lo le yanju e
0: imero lo le yanju e
1: be ni imero lo le yanju e se ri nti imo ero ma se oni wipe to ba se se fun yan lati fi owo ranse lori telephone e ko si to ni ko ma le dibo lori telephone e te ba lo si Britain e joko nu le yin na ni son ka luko dibo in fact wipe enikan ko jade dibo abi pe awon kan ni fo ko le aye kan ba lo dibo afẹ n to ba ku atẹ n ti o ba le se ni oni dibo tori pe ori telephone e o le dibo nbe eni ti o ba wa mo we ti oni telephone awon yen won se ni hybrid so that iru awon yen won lo si polling booth
0: wa lo dibo
1: won nbe iru awon e ma kere ni won. Now argument opolopo awon eyan papa awon tan wa nu oselu nsin oni wipe awon kan be to je wipe won o ni anfani lati won ma we yala network ododo won ijoba mo to ye ko se awon le sakan wa Nigeria nsin to je pe be wa nu gbo ele lo telephone
0: bene
1: tai sai satellite la won lo so ko si n to ma cost ijoba
0: iyen ni o je ki gbo
1: ko si enikan be ni ko si so now sugbon bo se ri nsin mo fe so pe a si ndagba o ki se pa dagba o sugbon idagba soke wa ko ti dogba pelu ojo ori wa a dagba sugbon iwa wa o si nfi iwa omode o si nfi han
0: a dagba ma ku
1: ile be ni
0: Nigeria
1: be ni
0: eyi ta ngbo wa nile ese ti e darapo mo wa ele pe bayi ke ba wa dasi ka gba epo kan tabi meji ko to di pe a dide lori eto laaro 0912-370-8675 Olè fi pe wa, te fi ba wa dasi. Hello, Eko Ojuma Layo. Eka aro. Eka aro.
3: Hello.
0: Oru koyi mo le tin pe ba gbon soke.
3: Eko mi de je la de je la tan la ka je wi o.
0: An gbo yin sa.
3: Eko du ba je, atara re ba gbo. Tẹ́lẹ̀ ala ẹjọ́ wọn ti yànnà náà rọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run àkáyé ẹgbẹ́ àwọn ọ̀nà ìjọba
0: ìṣòkó
3: dúró ọ̀rọ̀ àti ìdàgbà tó náà ni ṣùgbọ́n bá a ṣe ṣe ń ṣe yìí pẹ̀lú ògbó ọlọ́run bí wọ́n ti ń bá a lọ bá tẹ̀lé lọ́nà ká sì ṣe ìpínlẹ̀ ká tẹ̀lé gbogbo ohun tí wọ́n sọ kalẹ̀ nàìjíríà ò sì papàdà tẹ́ ìbò àti afẹ́ bí ìbìrín kìíní.
0: Hello, Ekaro.
5: Abọrọ mi.
0: Eko Ojuma o.
5: Abọrọ ko Ojuma aku afẹfẹ yi o.
0: E seun.
5: Ye ba le mo.
0: Ami.
5: Baba Lifa, Sheikh Babalola, Ololapo, Akekakaka kororo gbọ oruko mi o. Mo pe lati Olorun sogo lara le Ibadan.
0: A ngbo yin.
5: Mo like en to so Olorun le pala ka iwa brothers ni e.
0: A se.
5: Olorun go Olorun Olorun je gbole ayo. Ibi ti jale na lero e ti bele wa Olorun.
0: A se.
5: Se ri Nigeria, ki lo di be ke pe àwọn tí wọn ò sọ ọlọpàá èèṣẹ sọjà èèṣẹ àmọtẹkùn wọn sì máa gbé ba lọ láàrin ìlú tẹwọn ṣé ìbọn ti á di tọwọ fakalẹ ni tẹ ẹ kó rí bẹẹ ìbọn tó ti di fọkàn tọwọ fakalẹ láyé ẹjọ ń gbọdọ àwọn kéèké ẹ má jẹ ọlọpàá lábàbàlọ rẹ ẹ má jẹ sọjà lábàbàlọ ó bí á di pé ẹ bá lọ sọ fámìlì ṣe bá lọ àwọn gbogbo ọ̀nà àti ẹlẹ́wù ẹ rí àwọn wọ́n máa dùn àdà wọ́n gbẹ̀bà lọ wọ́n máa dà lọ àwọn ọlọ́pàá sọjà wò sí ní kẹ̀lẹ́dì wọn ẹjọ́ wọ́n bá bléèdì lọ́wọ́ yorùbá lásán bléèdì wọ́n bá lọ́wọ́ yorùbá wọ́n ní kéré fi bléèdì ṣe bóò ni ara ajá ṣe bóò ni ọ̀gbọ́n ṣe ṣe orí sílẹ̀ bóò ni ajá kéré kan ṣe orí sílẹ̀ tí ò ṣe àwọn ajá nàìjíríà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ìwà kí kàkà kọ́lọ́rọ̀ gbọ́dọ̀ tọ́lọ́
0: ṣe tẹ bá wa dá sí ọjọ́ wa ti lọ a ní lórí ọ̀fẹ́ láti gba ìpè kankan mọ́ láàárọ̀ nítorí pé àsìkò ti tó àwọn ètò míì ti wọnú ètò ọ̀nà ìrúfẹ́mi adébísí ẹ̀ ṣe gan ti a pe yin ti e je wa
1: a dupe dupe
0: fa ko yin ti e file
1: e seun
0: a tun mo kan si ngba
1: a da a ku se lu
0: o n bere pe a ye ka so lori ijoba abile sugbo ojo ti lo awon kan o ti wo lu eto e ba n dagbere fa awon yan ti won gbo wa nle
1: e se ri ta ba fe ko rile ide o da a jo se gbogbo wa ni en to ba ko to ni we dibo ti o dibo to si ni agbara ti alafia re to dibo to ti o ba dibo ta lu ni o e je ka jo e je ka pa kitimole ka soju se wa
0: temi ta yoye ladun aboro inu ko mi ojo mejo la pade lori akotun eto je ka jo sugbon to ba roju aba meta saturday e je pade lori eto yin eto wa bo se nlo aago mejo sa aago mewa geregen iri atayo on lafi pade sola areo lamuju ero to n gbe oke to n gbe le o dabo je pade lori eto yin eto wa
6: Ladilu FM 96.7

0: tani namba yi 080 lo bere re o pari pelu 76 52 lowo kan egbe ko o ha ko juma o ikani lage lule le oruko yin atadugo te wa isa
1: omo je lai jika oruko mi
0: adugo wo le wa isa
1: mo wa ni iwo road ninja anagbala
0: igba wo le tin play kase
1: baba o ti ka o kon striker
0: se ti jeri
1: kon striker mi jeri o
0: oda ja bi 50,000 naira wo kan laaro e congratulations
1: Oh,
0: sorry, God. Yeah, Baba, I'm back, but you like by yo, I'm better details. Both a journey here, congratulations, yes, sir. In Yati La Baye, another 50K. Another 50K. 080, Loberere. Oh, Barry Balu, 9416, 9416. Taloni. 50,000
2: Hello, Baba.
0: Hello, Baba Keji.
2: Ah,
0: hey, Dabu. Agbojumo, Eforo. Orugo yin adarugo de wa isa.
2: Awos mo ni ori pa challenge mo wa odo na.
0: Da wo la tin play cash.
2: Se
0: se ti jeri
2: ni mo je 25,000
0: every 50k wo kan la ro ye ja se baun
2: ami
0: o atayin na ami atayin na ami na ya ro bi ategbe won na ni beji ni gale mo ki le mo ki gbogbo yin e ki egbe beji e kedun waye ese ategbe won na e ma da egbe won na ah eh beji won si take over everything won dey take over everything bi ya won ba ti bi mo merin tele mo ba ipo ni abc karun gbogbo oko omo yoku won dey clear re won ba fe pe baba won baba beji mo ba fe pe ya won iya beji ah yoku ti en senior nkan se se lo ni ah best adura ah be jesus ah egbe won na o se dada ah kilo de ja lori 100,000 naira 070 lo bere 6370 lo pari e ta lo wa nbe
2: Hello.
0: Hello. Yes, ma. Oru ganya darugo jai wa ima.
2: Bora ni. Bora ni mawa.
0: Adugo woni bora.
2: Ni. Isale pengo.
0: Isale pengo. Igbo le tin play cash.
2: Lati osu to lo ri ani mo se play ba mi le se ki ma gbora gelu la ro la ro mo ya emi na like ki ma play ki mi bi mo se lo gba ki ni transfer ba ki mi
0: okay se ti wa jeri
2: ki jeri o
0: e ti a je la ro yi bayi o e ti 100,000 naira la ro yi oluwa se o jaye gboruko re lenu mi Oluwa oze o jayo gboruko re lenu mi Oluwa oze o jayo so mi si banuje Allah baga won pe yin laipe yi ami won ma pe yin laipe yi se gbo won bere candidate si bo se je niyan lapa be yen jazare lo sori 200,000 naira 080 lo bere 4914 lo pari e 4914 lo pari e 200k ta loni 200k ta loni mama drop ze number yen pe tun wo tun do tewo 080 lo bere re o tun number to tewo ko pe o

0: Baba n soro nipa orisirisi Yoruba. Awon Yoruba orisirisi ta ti nlo tele. Tawon eyan yi pada ti won so di ba mi. Iwe ni en ti mo so ni isin pe eke daye asa adapo mu. Niju alaye ti daye ngba ta wa nko eko alabidi. Eke daye asa adapo mu le mi gbo pe won ma wi ngba na. Sugbon ni isin won ti yi pada won ni eke daye asa adapo mu. Orisirisi awon Yoruba lenikan kan joko nko ro yara re ni o ro pe bo se ye ko ri ni awon baba nla wa ti wa so Yoruba ni egbegberun odun seyin se ori won o pe ni se la akaye won la akaye ti wa oju ta awon baba wa yen lo ni orisirisi awon kan ni ona ti awon Yoruba fi man yi pada nigba temi wa nkeke ti mo nkeko lowo nle iwe alakobere iyaganku ni iyaganku mo je sugbon gba ti mo de agba papa julo ninu koko nu iwe iroyin ti wo ba so wo pe ladugo iyaganku awon baba wa se won wa ti mislead wa niye
1: ini o fe ni foro bi o sori eni
0: be lo won pe adugbo kan ni Alausa Leko Alausa yi gbogbo eyan lo mo ibe ni secretariat ijoba ipinle Eko wa kọpẹ ko jina ni a yi a oruko adugbo yen pada lata Alausa won yi si Alausa
1: e ma ma se o ni ka osun
0: ta ba foju sunukun wo idi ti an fi yi pada ngba na laye igba to je wi pe ijoba Yoruba ini dari gbogbo ipinle Yoruba omo wa dojo waju kawon awusa yan mo wa mo claim pe kawon awusa mo claim pe awon la won ni adugbo Alausa mo ro pe tori e ni an fi joko ti an ronu pe Alausa la mo pe bi a ni pe la Alausa mo ta ba tun ni afoju sunukun wo awon kan tin sele ni duniya opo lara awon kan tin sele ni duniya yi opolopo Yoruba ni won ti doju e bole lenu jo meta yi mo tun wo kini ero ta mo gbe lowo phone mo tun gbo Yoruba eto won tun ni eto bi nodi mo ni awon oko baun nigba kekere won ni eja pari re fun won ni to bi nubi eto ta wa gbo ede ta gbo lati keke o ni eto bi nubi o tun ti yi pada o won so di to bi nodi be ba si bi won won ri bi kan wo si to ba je pe Yoruba ajumolu ti gbogbo kaluku ti won joko ti won so pe bi nkan yi se ri ni entani ko kan se mistake ninu oro ti nso to je pa si se wa nbe oto en to je wi pe bo se ye ko ri ganu oto fapere mo ni mo nse to njo kan ni baba supo ko se mo ni olohun forije won yan ni enu egbon gbogbon iwo mo pe o nso mi lowo atese baje se so le olodumare se wo dele olodumare ri a mo pe yen e se yoruba jinle ke de se yoruba tenu denu ta ba ni owo awon baba wa emi na joko mo wo pe ah oro ti baba yi so yoro mo ni bo lo se mo pa je ni so le olodumare o so nko awon angele nko amaleka nko opolopo asise ni mo wa ninu oro ti a nso ni yoruba sugbon ti eyan ba gbe kale to ba tun wo daada o wa yato fun ogbon atinu da ode oni o ti ran fin yi gbogbo nkan pada o eke daye asa da pomu eyin na egbo leti egbo bo se sand leti eke daye asa da pomu ati eke daye asa da pomu eto binu bi e wa gbo wu e wa gbe yewo si eto binu di ewo lo beti mu ninu mejeji an baba baba baba baba baba to bi baba wa bi ipele merin a je pe an ni asise un wa latodo won nu baba kini gbe mu baba keji baba keji gbe fun baba keta gbe fun baba kerin titi to fi dori ti wa nbo wa dori ti wa la wa gbe ori table pe a ko ye koro e ori bayi ti o ba ni ri bi awon baba wa se ko wa mo yo lojo kan te mo file lojo atunto yoruba te mo pe gbogbo eni to ni nkan se pelu yoruba si ero aye lujara ti wa te fi mo ro pe bi nkan yi bo se to ba je nti o ni ede yoruba to ba se pe nkan to je nkan ebo ta fe fun loko yoruba o yato nkan ebo ta fe fun loko yoruba o yato

0: Ọlọ́run dá ohun gbogbo fún ìlú àwa ìdá. Unique Fertility dé. Wọ́n ti kó wọnú látòkè òkun. Àwọn èròjà tó mú àlàáfíà bọ́ àgọ́ ara. Mára bọ̀ sípò mára jí gbégbé. Unique Fertility. Tọkùnrin wà tobìnrin wà. Lóníwòrò capsule àtolómi. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ òkè òkun ni wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Àjọ NAFDAC lù ú lọ́ǹtẹ̀. FDA lamẹ́ríkà fọwọ́ se. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti lo Unique Fertility lọ̀rọ̀ wọn ti já sọpẹ́ tí wọ́n ti kí wọn kú oríire. Website www.uniquefertility.org. Instagram Unique Fertility CEO. Facebook Unique Fertility F. TikTok Unique Fertility F. Olú iléeṣẹ́ Unique Fertility wà ní Jankata Junction after Kuola opposite Sofeco filling station Akara Express Oluyọle extension Ibadan 08067153744 09033556970 Unique Fertility lo wa si rẹrin ayọ ni gbẹyin
1: iya buru kuwe
2: kan se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akokan se lo so nile alabaun a je pe te dumare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko rin gidin ile ise latun general roofing company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to ko le pari ile ise latun general roofing company ni o pe fun general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won ata won ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gi sile ko su wahala ma bo ilese latun general roofing company amosa gbogbo eyan to ba ti se parvest o ma ti kagi sile o san ke kokoko kan sile ise latun general roofing company be jo soro jeradina aiba ma giga mo ba lo re gbe to to di kikan asani suit 18 and 19 pondex house behind glory tabernacle bodija oju orin badan telephone 00878793539 tabi 0816573442 bo se kan le ko le pelu orule general ni latun ara lele lo
3: Lagilu FM 96.7.

0: President gbogbo FIBA Nigeria ni ipinle Oyo Yemiso Ndese pe gala wale Kola Olotu se Kola Ode ilu Ibadan se Sangote Ikun se Koto wa dori Sakura Se won Awodele se Koto wa dori Sakura Sakura to wa nbe bayi Omo Ogbomoso ni Kini yen yi kaakiri ni Oyi wa bada Oyi lo egba Oyi lo iseyin Oyi lo Oyo Ogbomoso lo tun yi lo bayi
1: Kini yo fe ni foro bi osori eni
0: Awon anfani wo lawon eyan ti ri nu egbe soro soro. Nigba won ri pa akora wa jo afi egbe igbara wa le lowo awon radio.
2: Eda to ro fun ika omo la keji.
0: Awon eyan jo bi nda ti ma waye lori radio tele, Olorun ja gogo e ko. Lawon eyan je orisirisirisirisi ti ma waye. Melo la ka nu eyin adepele Ko ba so mo copper kan lo wa saf Ogbodo mo si yesa fun E wa ni bo tu le ki irun mu alagba ti ogun to ko gboro ogun to ten to gboko fun Se copper lo wa gboko fun Copper to wa saf tin lo Baba wa meeting ni egbe soro soro ngba mi. Baba wa meeting ni radio ti radio ba pe wa meeting ni papo. Pupupu la ye eyan mo so pe Olorun mo je won odoro mi le o. Bo ba fe contribute gan eru omo ba o lati nawo. Se laarin awon kini olola ju ti an wa ni. Kini mo kin la idea mi. Osaje ndo segbe jegede. Sugbon gba tegbe FIBA nde. Aduo asera wa losusu owo. Gbogbo e papo sona kan. Bene kan ba ti ni wahala kan. Benga Adeboye o pe ngbo kin lo sele Monati gba temi atawon le akede Enti mo so nje jo pe Ti a fi stop program mi Ke a Benga Adeboye ti pe mi emi ti lo ba leko ntemi Yo gbon bi awada yo wa 30 minutes fun wo na to mo fi pawo danu. Sugbon teyan ba mura daada. Gbogbo nkan ta npe ni ya ti radio nse fun wa ngba na. Emi pada joko mo ri wi pe ti tari ro la kola o. Bayi la wi, bayi la wi. Ai wi bayi, ai so bayi. Eko tawon ko pelu onimo ajele radio tawon ti lo ko boya lewe ti won ti ko won pe bo ba soro lori radio osun re re
1: Oluwa ni lo se eyin abani je
0: awa lagba se won ba le ko mo
1: eyin odale
0: ti a ba si nla aye elomi iyan ni ori nti o right na ni o duro le pe o right opolopo eyin ifun le mo ni gba na

nigba gbogbo awon eyan sare pe mo fe kole mo fe kole moto to ba wu ni mo gun ti o ra body o si wa le rent njo na o si lo moto bi merin ni le rent ta fi mo pe n to wu ni se boya ki ba ti kole laye awon manager re de aburo re na ni a je awon ni amun ti pati pati e ba ti gbowo kan e be nile a lo se bayi sori ile yin bi a se mu lori ati dinu sibe sibe nko ko sunrun ojo kan ninu ile ohun okole sugbon be won sin si won o sile loju aye igba oku tan ni a tun le yen se ni a lo sin sibe Gbenga Adeboye mu aye jambute o mu aye bi eni wipe a kan koja nu eni

be ba gbo eyin ore re kan to ko oleni ti o ti to 50 years laye o tu ku to nti lo Samson be oni ke la mu waye kin la mu lorun oro e bi owe ni ti gbenga debe ba wo yan sun to ba wo fisan fun yan on se kini kan lowo ma ti se nkan yen o tori ko so na nbe kini won wole si yan la so se ni

0: ya bi osu olodumare olorun to nile to lorun kolon ba wa tun nigeria to woyin saturday osu ti ma mi jigijigijigi Ibo to sun ote yi yo lagbara die o. Idi ti o si fi lagbara die re. Ko se ni kaka to sun ofun ninu awon meji ti ejo nfa mara won lowo. Ademola o le so po sun ofun. Ara lu ku Ademola je pupo. Sugbon ti do ni gbo me gbo pin si meji. A ko pe ibadan olohun oko ti wo mo awon ilu yi ti da si meji meji awon loselu awon alagbara ni won gbe anbo lowo awon loselulu nisi saba ma dari bibo se lo ala ara ilu ni anfani lati dibo won si bi o wu won Awon ara ilu won ni anfani lati dibo won si bi o wu won. Ti o se nikan to le mu won si. Sugbon to wa nbere o. Awon oloselu nla nla. Atawon agba adugbo. O bere latori awon loba loba. Won ma influence lori ibo. Ti a ba ni ma predict ni bi ti mo joko si. Nilu ede o. Nilu ede o.
1: Eyin abani je.
0: Eyin bo san ba pada to ba doru Ademola ni won o dibo fun. Tori o gbianjo se daada ilu re lede o se daada sibe ife ti damage bayi ise owo Ademola yo soro fun ife toro tun fe na se Ola awon titi kan ti awon ara afi ofokan si pe won le la. O se afara abeyefo. Awon lo se lu nla kan si tin la tan. Awon kan tin ko ninu egbe kan bo sinu egbe mi labele. Ibowo o daisi pupo. Ibowo fun Nurudin Jackson baba onijo Ibowo yen ma daisi fun die Mi an sa bebe oke le me wa ibi pelebe ni o fi lele ni kire Owe ni fi ma soro tori emi ki emi ko ni INEC ti o kede idibo. Ni an ba so abebe soke. Ni gbogbo re wole. Le mo e dogun ibi pelebe ni o fi lele. Ibo 2026 losun o ma lagbara die idi ti o fi lagbara laarin adeleke ati anbo ni wipe ibo to koja yen
1: imole je o okunkun pa
0: awon aregbe so la won sise abele fun adeleke won gatan labele won sise fun Sugbon lele won ti da egbe won ko won ti da egbe won won da koku o That is to say ki kaluku ko gbe ko gbo ma re dani
1: orun o orun le ja ti wa saye
0: to ba je pe won ye wo laarin awon egbe meteta o se se kegbe kan o mo wole nu an meteta yen ti o si guarantee pe o wole sugbon le babuje egbe ti o ni wole yen o le babuje
1: orun le ja ti wa saye
0: nto je ki ibo odun ni ko daisi niyan e ma wole onibara mi e ma wole mo ki pupo pupo
2: ah gbogbo e mo nigeria mo ki tolomo tolomo o e ti mo ko ta ba tin ki tolomo tolomo ba unique fertility na ni
0: e ku rin
2: baba mi ko lo lotu mo ki
0: e ku alobo
2: ah be ni
0: a mo lo re a mo bo re
2: ami olohun ami olohun ami olohun unique fertility a fe je ki oja wa ka lo ma gbe kawon eyan mo le ka ma lo silu ilu ilu itodi awon to fe raja wa epo elomi anewo ah o de wo bi ki raja yi o bo ati wa sodo yi na ni nkan bayi e de mo pe o le sayewo lori fonu o sayewo fun o lori fonu e itori e ni awon eyan se gbudo wa si odo wa itori e gbudo kan se test test te ba se la fi mo nkan to ba ye ki elu itori ogun eyibo ni unique fertility ko se bombe ko si pe ma si gbere nbe ko si pe mo fe wa wi odo nbe ko si ni unique fertility to ba de ba sayewo fun yan a fi ko ri eniyan to ni awon se ma gbudo wa si odo wa e wa gogo pipi pipi pipi ta lo si gbe ibo na a fe da unique fertility le si gbe ibo na ni a ti popo la tojo yi a de dupe lowo olohun pe o ti dohun bayi unique fertility ma live ni ibo a ma so gba ta si office wa ni gbogbo country ta ba ma wa gbogbo te ba wa nigeria te ba n gbo mi laaro yi to n gbo program laaro yi o te le je pe e woju olohun fo mo ni o de pe eleyan kan to n woju olohun fo mo aba omo yi wa diaspora to n woju olohun fo mo te ti wa wo pe ba olohun fe se ti wo ye mi ti sun yi te ti gbadura gbadura gbadura gbadura lo to lododo olohun lo so mo bo olohun ko le unique fertility lowo nkan to lo te olohun ba te ba mo pe olohun ba mo pe le se fura yi olohun ni se fe yan e gbudo gbegbese e fa omo yin number wa e je ko pe wa e wo odun kokon la wa re awon kan ni awon ti ra ro o to a na wojo olohun fomo ri a mo bo se ma ri ti eyan ba wojo olohun fomo eyan ti lo kakakiri kakakiri kakakiri kakakiri to di pe eyan pada ja sona elomi ani ewo se e de shock condition to shun bayi oyun ju ma ni so pension meta o ba wu pada se university gbo university gbo eni to ba ti loyun ju to so pension abi to deyin to je pe te tin gba to ti so pension ma lo waste owo e ma bo ni unique fertility tori alogun igbo ibo ni ti joku to pe ma gbeje lowo yi pe lo mi wurewa e lo ma gbo wa te ba ti lo lekan e need lati tu lo mo even a to wojo olohun fomo to ba ti de lo to ti bimo eko bayi ke fe bi won marun e ni lati wa si unique fertility mu ekan te yan ba ti lo na ni se ko ti mo so ye yi o de ti wa rorun bayi o ba jobirin ni o ba jokunrin ni e wa si unique fertility e jo wa itori pe eyan ko le da se o ni je pe iwo li gangan lo nda iyawo e duro iwo to jokunrin to ni ki iyawo e sa ma lo ki iyawo e lo wo wa ki iyawo e lo wo ni je pe iwo gangan lo nda iyawo e gangan duro obirin na de ni ma ni o ti try to wa so e ma gba ka mu orun ta ba gba ka mu orun ni a ni si lori radio le ni ko te ti kan to nje unique fertility e ma gba opo e fe gba ka mu igbese lo ma mu yan le ri aduru igbese to ba se le ri fi mo awon yan fe mo bo se le ri e ko si nkan to be ko bo se ni result ye bo ki wo sha ti ni result ni ko si ko to kan be iwo wa ni mo pe a ma je gba ka mu to ba ti gba ka mu o ti fo company obirin ko wa so office wa lo yoko o wojo olohun o wa ni last week na ni o wa lori kini o wojo olohun fo mo o wa lo ti show o lo lo bi kankan mo o lo lo se ni temo o wa tore wa jo o wa tore wa jo nsoro oro to wa tore jo nso wa ni ibi to so pe o fe lo to lo mo e unique fun mi number fun mi number won ore ba gba number ore ba wa si unique fertility o ba lo product wa ore yi de gba oko e ore bibeji fun oko
0: kabiyesi olohun
2: o le bibeji foko ohun to so pe ti so mo lo si mi kan mo e won lo fun won number unique fertility obirin de wa pe loko e o le bibeji obirin wa pada wa ni last week o wa ni ah unique unique pe to ba ye ko mo ni ko mo ko ti wa si unique tele pe oro ohun ni gbokun debi pa bibeji foko ohun oni kan to ma so niyan te ba lo ti sun yi to ni tegun ba debi ohun o fe yo niyan o o fe yo to ba lo ti sun yi boya igbese kan la so lo ni lati gbe toro ya fi dayo could they see unique show pogni university any lati kaka kiri mo lo ri pe yo ngo du olorun fo mo final bus stop ni university e ja gbagbe e odun kokan la wa re after that over 720,000 couples to dey ti leri ti o tun wa dupe lohun wa e me lo la fe so e assistant ni university to lo to bi mo e 65 nkan to gbe moto fun wa e 62 nkan amo e be elomi ani ah o ma so ko ni bi mama o ma so ko ni se mo bata wo jo olorun fo bo de ru egbe fun ya jisa
0: e so be
2: o we ri odo o mo mi ta windi amo e nkan ti o to se to le pe gbogbo e na pata pada bo sona abi mo fora wa
0: olorun pada se
2: olorun pada se e wa mo ya won to je pe o so pe o le bi mama to de be university to no de lo university to lo lo ni sababi lo to lo dodo awon ko la fun yi lomo bo e gburo gbegbe se won to ba ni blood fallopian pian to do e bi to e ka to gba ko ja to ti di ba wo lo ye fe loyun ko si bo ye fe loyun ko si ya dura te yan le gba abi ti miracle ko ba sele lati bi ko bo to ba logun ti gbogbo be ba si ato ari bi iraye koja oyun ade so e yo gburo ke so po ri phone se bayi ko wa joko sinu le ko ma lo nkankan ti o ba mu ti o ba sora ori fofo ile pada pa o e wa lo ngoju olofo mo olo ti kaka kiri o lo mi kankan mo o lo mi kankan mo ironu ye le pada pa yan
0: pastor kan se nkankan loju mi njo kan enikan jabo lori okada o wa sasiko ti mo wa lodo pastor yen ta nsoro woli ni won wa gbe eni e wa sori oke lodo re won wa gbe jala won ni ese re lokan kankan
2: ha
0: o ni ibi ko ni
2: urun kan bayi
0: oba ni mo nbo e je gbadura fun oba wole bo se wole lo wa jade lo ba gbo wole lori lo ba gbadura fun oba fe envelope le won lowo o ni e ma gbe lo bi tun wo ti tun egun fun
2: otito oyeto
0: nigba to wa mo ni a se e nigba gbo pe adura le to ni o la adura le to o ni sugbon bi gba te yan dan olohun wo ni oni ise ti oba ni n to le se oni ni sin fun en ti ba lalakala owo le so pe kan wo lo hospital lo gba bere re oni sugbon eleyi n to foju han ni
2: okada gba
0: be ni ese re kan e wa n gbe bo lori oke
2: iru nkan to lo le da si ni pe to pe se ti kan ti gbe lo kaka kiri to ti lo no to ri bi tumo iya gba olohun wa
0: ti won le sadura si
2: e wa sadura si pe nkan to ba n lo fun
0: olohun jo ba lara mu sibe sibe yo to lo
2: nkan aduro nkan na itori nkan to ba n lo fun tori pe te ba n bo ni university gbogbo ogun te ba ra lodo wa a ba yi lara mu ta ba gboja gan fun customer gan a sadura si o ti fe lo yi o ti ba ara wa ju lara mu o da do be yi na lara mu ke ba le fun wa le ri tori eyan kan pere a ko ma fun wa le yan mewa
0: be le
2: to ba ti testimony won ba de to ani ah unique mo lo eyin e ma lo be ipolowo ta so fun a so fun unique mo lo e ma lo be unique mo lo olohun de gbadura won iwo wa ma duro pe o fa fe duro pe kini iwo to wa pe ngo program yi bayi ba se soro yi bayi to wo jo olohun fo mo to leyan ele le yo legbe shop yi ele le yo church yi ele le yo mosalasi yi e so fun won e ma so pa bo ma bu yi e se en program yi e jo lologologo e jo lologbologbo e ma so pa ma bu yi eye koko se ti follow e se angeli te ba se angeli ton ta do ran ba gba university olodun to dam sayo ni gbagbe yi o ni gbagbe yi lai tori o ma wa pe e le se sabab before e le juwe ibi ti olodun ti gbadura fun won to de ti loyun to de ti bimo
0: kabiyesi ola
2: so ya wa nbe pe a wa record fun yi e de ma gbalade e lo ni itori pe en to ba wo jọlọ fọ mo tinu won ba dun laaro to ba dale ni won ba je o itori pe a ma ogo gbogbo nkan ni mo ni gbogbo nkan lo wa le boko somo en to ma wo bi tọlọ to ba se je ara to ba wo jọlọ fọ mo to ti pe yen ọlọ to ba n pese owo fun won buru ji ya de si won lowo awon ya ma pe gan won ni society pe boyo ti lomo e gbogbo omo to e ko bi lo fi lowo won to wa a ma dohun ti ju
0: obi ti oro mo bi ya ma ma tototo fun wa ba ra ma tototo fun
2: a ma dohun ti ju a ma dohun e gan e mo yan ko so ta so do wa ni e
0: mo a le re mo to ti pa ro mo to re
2: a ma ni e me la o ti ko kuro mi ta won wa ki lo le won ki lo mu won ko kuro bi itori e gan ni
0: itiju
2: ni pe e ma jo mo sori wan bibi e ma jo mo sori wan bibi iwo to ba n gbo ma sabo ni university bayi e ma bo orun bayi to gbo wo o wa ni koni o wa ni korodu ni e wa bada green ni e wa rodo guro ni e wa labijo ni e wa boda e wo moto ilu badan te ba ti wo badan e so kale ni toll gate toll gate ibadan e tese ba tin tele e so fun pe unique facility ibi to ri ni ti dirorun ibele nbo o ma gbe yi dodo wa gbo won lo mo be ori akala express lawa ni after kola jankata junction wo to ba nbo lati abuja ni to nbo lati kwara ni nbo lati motion nbo lati oyo ni nbo lati lorin ni nbo lati ile shadow nbo lati akure ni e so fun won pe iwo road let it so te ba so kale ni iwo road e wo moto new garage te se ba tin tele ni new garage e ba ni bi round about laye e so pe university e te di tri board wa e so pe university ibe ni nbo o ma gbe ide odo wa ni owo kan wo ka to ba fe ba soro pata o ye pe number yi e pe number yi e ma pe number ba gbogbo to ba fe ba university soro pata e pe sori 090 33 33 55 55 69 69 70 70 e bo le kan si 090 090 33 33 55 55 69 69 70 number ya je sha mo so sita yen wo to ba fe be mi soro pata ti wo ye mi e ti sun to fe do lomo laye te be je ko ma pe gan yi pe abe lomo fun wo ni abe se nkan kan ni ki lo re te ro to te fe sokonu itori te ba wo jo olodun fomo eyan ma sokonu o eyan ma soko te fe soko iru te be ki le idaru e ba bo ni university o ye ma ko number ile e pe sori 080 60 70 70 15 15 37 37 44 ya je sande 080 60 70 15 15 37 37 44 090 33 55 69 70 pẹ̀lú ìní facility oyún ní odi
3: rọrùn
4: ẹ̀tún nọ́mbà yín pé
3: 090 090 33 33 55 55 69 69 70
4: ẹ jẹ 150,000 owó business
2: adúrà wa gbà

0: kìí jóni lọ́wọ́ kìí jóni lẹ́nu òkèlè bí ìyán ò sí ẹyá amọ́fọkàwé yán o. Owú jíjẹ a máa pààyàn.
1: Ẹ̀jẹ̀ tí ẹ gbọ́, ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀, ó pẹ́ títí, a ṣe lọ́jọ́ alẹ́.
0: Ta lowú kọ́kọ́ máa hàn lé ìmọ̀jù nínú ọkùnrin àtobìnrin? Owú jíjẹ a máa han ọkùnrin léèmọ̀, a sì máa han obìnrin léèmọ̀. Sùtá tí máa dá sára ọkùnrin ni pé yóò fọkùnrin lẹ́jẹ̀ rúru. Ọ̀dẹ̀ lè fa kú òjijì. Silent killer ni wọn ò ní mọ̀ pé ronú ìyàwó ẹ̀ lọ́pa. Ṣùgbọ́n tóbìnrin owú wọn bá dìde bíi pé wọ́n lè gbé nǹkan jẹ. Owú a máa ya obìnrin ní wèrè tí wọ́n ń pè ní depression. Tí ó mọ̀ dá sọ̀. Tí ó mọ̀ ṣe jágajàga, tí ó mọ̀ wọṣọ tí ó yẹ kọ́ wọ̀. O lè jí láàárọ̀ kùtùkùtù Monday kó tó gbogbo góòlù mọ́ra. Láì lọ party weekend. Tẹ́ ẹ bá ti ń fura sóbìnrin tí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ títí ń gbọ́wọ́ yẹn. Owú wà lára ẹ̀. 75% ti wèrè ti ń bẹ ní Nàìjíríà. Wèrè aláṣọ ni ẹ lè mọ̀. Ẹbẹ̀ lòmíì sọ̀rọ̀ tí ò tọ́rọ̀. Yóò dá sí bínú. Àti ẹ̀ ti ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ká máa wo 2-fighting lórí títì ó ti ń dínkù báyìí. Níjọ́hun ẹ lè kọjá láàrin títì láàrin wákàtí méjì mẹ́ta. Ẹ ti ràn tí a ká sọ mọ́ra wọn lọ́rùn ọ́ tí a ń jọ yẹ̀ṣẹ́ síra wọn. Ọlọ́run ti ń dín gbogbo ẹ̀ kù báyìí. Nínú àdúrà téèyàn máa gbà láyé. Téèyàn bá wálé tó bá wáyé torí ilé ayé wá. Tó wáyé tó bí ọmọ. Tó bí ọmọ. Yọ kọ́ lé.
2: Ẹni ń ṣeré kó múra sílẹ̀.
0: Togun mọ́tò tó dá.
1: Ó múra síta, àtọ̀rẹ́ àti ìka ẹ̀kọ́ ò níbẹ̀.
0: Dó sì jẹ́ ní ọ yẹ. Bọ́bá bíbá ti wò rí. Téèyàn náà ó ti ẹ̀ tráfù. Lára àwọn ìrìn àjò hajj wà ń bẹ̀. Ó lè lọ ìlú òyìnbó. Béèyàn bá wá kọ́lé láyé. Kọ́mọ̀ kọ́ èyí tí àwọn ọmọ rẹ̀ jáde sùkúù tán tí wọ́n mọ̀ pé ọlọ́mọjà wọn ò gbérù léyìn. Iye ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa lénìí. Èèyàn mélòó ló lè gbàdúrà kọ́lọ́njó wọn padà fámílì àọ̀sì àwọn káwọn ọmọ gbé. Gbogbo létà ń kọ́ ní ìsìn náà bí ó ṣe di fámílì àọ̀sì ń gbọ̀ bá yánu. Níjọ́ tí wọ́n ń kọ́lé Adébísí ìdí ìkan. Wọ́n kọ́lé mi bí ilé Adébísí èso àìní kọ́ ni ọgbẹ̀yìn ń tọ̀hún. Inú ilé ti bí 50 àbí 60 rooms wà. Tí a sì kọ pẹ̀lú standard ayé ìgbà náà. Ilé Adébísí ìdí kan o. Tí a bá kọ tòlẹ́ẹ̀tì sí. Nínú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi láàárọ̀ ẹ̀. Mélòó ló lè lọbẹ̀ pé mo fẹ́ rẹ́ǹtì ilé síbẹ̀. Ìgbà ti yí lọ lórí ẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tẹ́ ẹ bá ṣe sínú ilé. Láàrin 20-30 ọdún yóò mọ̀ bá ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn mọ́tò kan wà tẹ́ ẹ bá ń gùn. Láàrin 20-25 ọdún kò tí ì ní kúrò lójú títì. Àwọn mọ́tò kan wà tọ́ bá ti pọ́dún 3-4.
2: Wọ́n wá wá wá wọ́n rí.
1: Wọ́n lé lé lé wọ́n bá.
0: Ó ti mọ̀ pé mọ́tò ìyá 2000 kìíní kan lélẹ̀. 2002 ni. Ṣé 2002 ni sá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò tí a ti lò nílùú òyìnbó fún bí ọdún 18. Wọ́n wá tún tà ni a wa ta si Nigeria ni tokun bo leyin wa ara le tun wa nwe e wo moto te ti lo fun bi odun 18 ogun odun keyin wa ta keyin ora o tun wa lo mo we eko eleko legba elegba onibara mi e mo wo le o
3: eku eto salaji
4: mo ki lokunrin mo ki lobirin mo ki gbogbo awon eyan eleyi ti won gbo wa atawon eyan ti won wo wa lori ikanni ayelujara e ri wipe gege bi mo gaje kola olotu o ma dabanija ba won gangan se so laipe yi won ni teyan ba waye tori aye wa tori igbalu toro ko dele aje to ye na debudo bi ti won tin pin ola ti won tin pin oro lara nto ye keyin oni ohun ni ile teyan o ba de wa ko ile eyan gbodo lo eruja to je wipe laarin ogun odun ogbon odun ogoji odun sisin ile yen o ma bagba mu koda ba won mo ba ti e gbebe won o gba awon eyan sibe ti ile yen o si tun ma ba asiko yen mu iyen gangan lolorun ba lawurabi lo se sagbekale ile ise Latons Gerard Roofing Company adi agbolufemi loko mi e ti ma wa mo se wa ni ile ise Latons wipe ohun ta gbe dani to je wa lowo to da wa loju ohun na ni kikan orule Gerard igba lo nigba nlo igba lo dere koko nlo nile lorin ohun ti won nlo lasiko ye to ba igba mu lori ile lasiko ye ohun na ni orule Gerard opo eyan ma nbere wipe kilo special lara orule Gerard yen gan alakoko ni pe ni won ba agba ti orule Gerard ba ti wa lori le yin o ma ha the value ma property yin fun bi apere ka so wipe ile yen worth boya bi 200 tabi bi 100 million naira tele ti orule Gerard ba fi le wa lori e kini yen ti gbera niyan iyen gan lawon oni total package ma wo tawon na se ma gbowo le ile koda teyin o ba tun ile beta value yen o ti wa nbe elekeji ohun ni wipe orule Gerard o ma mu adinku de ba ariwo eyin na mo wipe isemi ta nlo e eyin o le pada wa lekeji lara nto da ni wipe keyin o lo nkan to ba igba mu keyin o raye wa ko raye lo ko de ri gba yen se nigba to je pe yin o ni wa saye lekeji orule Gerard ma mu adinku de ba ariwo orule Gerard lo tun wa je pe warranty to wa lori e o po iyen lo se je wipe meji la wa damo ni le ise Latons meji yan la de n ba won eyan kan lati gba ta tin sise alakoko lele to je pe warranty 70 odun iyen 70 years lo wa lori e elekeji lele to je pe warranty 50 odun 50 years lo wa lori e awa ki lo si di eleketa idi ta de ki se lo si di e ni pe ko si beyan o se kan teyan o ni riwe lawyer ko si beyan o se kan ti won ni peyan ni yaganku ibi enu die se odebe ko ye ko ko baje idi niyan tawa ki se lo si die ati ra won eyan kan ti won gbe sun ma won eyan ni gboro wipe oni 70 years ti latun sin so e ohun la wa na ma ba yin kan e wa je ki n so fun yin idi to se je pa wa nikan la mo bi won ti se ti ki fi yiwo re o gege bi ile ise akose mo se ko si bi materials se le je ojuda ko je original to ba ti bo sowo awon lay people eyin awon eyan ti won ke se akose mo se oh my god why me na ni o pada ja si ko si bi materials se le quality to se to ba ti je wipe awon sare n baja lo to tori opolopo Gerard won ti ba awon eyan to to je pe ko losu mejo to fi ndo to ndo mi labe ni Gerard tuntun oni 70 years na ni won de pe fa awon eniyan o le jo ni 70 years n to to sugbon awon ti won to awon ti won install e bawo ni muse muse won se da muse muse to ije akose mo se ni won arabi to ye kemi ati yin ka jo wo ni e se wa ri ni ile se Latons ka to bere kikan le yin o kokko ni ye percentage owo ta ma gba lowo yin igba ta ba kan ton ta tun se n to loyinbo n pe ni professional inspection iyen sisi ayewo fun orule ta ti kan tan gege bi akose mo se ta ri pe kini ohun ti duro sirimu o ti duro sapa be igba yen la o to wa gba percentage eleyi to seku ko wopo ninu ile ise ti won le se be tabi ti won so ti won o de joko ti wipe aso be se to wa ri ni ile ise Latons oju dan ta ba so pa ma lo fun yin ohun la ma lo fun yin a o de ni wa court yin ni corner bi kan pe owo yen o a ro pe boyo ma ka ni o alaje e fi ye bayi ko alaje e fi ye bayi ko iye bayi ni ke mu wa lai fa abada eyin eyan wa te wa nile okiri e lo e wa ise aje lo sibe ni e ni toko roko doko roko to yala ile yin te nko ni Nigeria tabi li awon baba mama to je pe ruvin shit ori e o ti n doju ti yin e fe change e e je ka wa ti yin ojo soro ko si structure kankan labi orun mo ma nso mo de ntun so ko ki nse tenu tete bo le ko ko si structure kankan labe sanmo ti pa le ise latunzi oka bo se church bo se masalasi bo se warehouses bo se chopping mall any structure e pe ile ise latunzi e ma ti kan igi sile niwon ba agba ti e ba mo wi ki oru le gerard le fe kan sori ile yin e ma ti kan igi sile eyin yan to je pe ise ile kiko yin ti de level number ti ma fi sita lori eto yin ni ke pe number le ise latunzi ni e pe wa eyin yan to je pe e ti se prepet e pe ile ise latunzi gege bi mo se so lekan eyin to je pe brown roof to wa lori ile yin awon pa na to ma se parapapapa ti o je yan le loru ganjo to ojo ba de lo wa lori ile yin e wa fe change e si oru le gerard e pe ile ise latunzi ko si bi site yin se le jina to tabi ko si bi ile ti e n gbe yen se le jina to ko ti ni lo ke wa so office wa e ma wule ti wa awa ma lo sibe without taking cobo from you lai gba 1 naira lowo yin a o ni charge yin fun pe a fe lo sibe a ma lo take measurement yegi ti e ma lo a de ma take measurement ye gerard ti e ma lo lai gba 1 naira lowo yin lai gba sisi lowo yin la ma lo sibe ya le yin te won nigeria tabi eyin yen wa te wa nile okere yen te wa ni diaspora a ma lo si site yen e ma ti kan igi sile niwon ba agba te ba ti mo wi pe oru le gerard ohun ni e fe kan si ile yin yo ma tawo ta se lokan aye nikan yo ma wu yin bi ke bi mi lere wi pe adiago ile ise latunzi ki lo mu won dayato ninu gogo awon eyan to ku ti won so wi pe awon kan oru le gerard okay sheri gogo le ise to nkan gerard ni nigeria won oju meje lo alakoko to je number 1 ohun ni ile ise temi nse agbenuso fun ti se ile ise latunzi gerard roofing company alakoko niye sheri elekeji ohun ni gogo awon eleyi to seku atawon eleyi to je sare mbaja ti an ti pe ni police station atawon eleyi ti an ti kan todo won to ti yin lowo ti won pada to wa npe ti won wa nbe wa wi pe ka wa ba won tun se mo ko gogo won papo awon je yo kan awa ni number 1 ninu ile ise eleyi to nkan gerard ti joba le yi jan lonte tawon to npese kini ohun wa nile okere tawon na tun jan wa lonte wi pe awo wa kajulu ko le ya peregede bi owo aso olu ile ise latunzi kale si suite 18 and 19 iyen ni fundex house te ba ti doju rin yo da bi en pe en lo si yanashi e ni de yanashi e o ri fundex house oke tente tabili lawa ibe yen gangan la kale si te ba ti koja ile ijosin glory tabernacle ibe gangan le de yen ero baniso ti e ma pe to ja si odo wa tarata ki si ero baniso ro ejo mo mi o ti jeun atawa ati yin e bi oni pe ni kankan wa alakoko ni 08 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 3 5 3 9 3 9 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 6 5 7 3 4 0 4 2
0: akola wole olootu omo adabanija rojo muso lokun awon alala aji rorun ti won se to rin ajo haji todun yi
3: laiku etiri
0: ati umura tawon eyan lo lalobo ti won se ndupe lowo won taari enikan nijo ati ngbe won wa ko soro won laida ninu ise to ni elegeju ti awon eyan beruju laye oni se alalaji ise alalaji ni wipe to ba se lodun meta odun merin odun marun to ba iyan kan kan o le ba were gbele o emba si se alalaji fun odun marun to ba iyan kan kan o wa nko were loju titi yo toju won ti won o si gbadun number 1 awon oju mi da kan wa nu ati a ma lo mo ka to je pe ode mo ka ri o

0: mi o ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo e ti mo fill en gba yin nse ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe ti gbowo lori
1: ehe
0: ohun ti wa se mi kaye fi mi pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na mo pomo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se ne kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni ki ete ka si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse

0: toro aje dorikodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo losose lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori oya e tete te MPC oruko yin at address yin se won se si
1: 09063848209
0: nje yin wa je odo ti o mise lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wi pe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yin de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si wi pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise empower consult muwa e te atejise MPC oruko yin ati address yin se woranse si
1: 09063848209
0: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
1: 09063848209
2: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
0: ba teji se yin ba se nde le ise empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se ranse si
1: 09063848209
0: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo yin ru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

0: to ba wa mu oju ojo to ku mo bi dodo efan yo ba bo won ni gbigbo ntaja ki kan tagbo eh oro hun hun inu elede ni nbi awa ka alani alani laewa nilewa awa ka alani boje ni aleduro ni wa ti ma ko yomo yomo yomo yomo yomo boje ni aleduro ni wa ti japa boje ni aleduro ni wa ti ma sirigun oluaye oni duro wa ese o laila ilana mamad rasidila laila ilana mamad rasidila eni rere la nwa o eyan rere la npe eledumare ba wa se o eni rere la npe olava jagumale ose je ose osu mama je osu na o gbigbo ntaja ki kan tagbo oro run run inu elede lo nge kolobo tuntun isuse tuntun fila olokan tuntun awo tele omo tuntun owo tuntun nene dake dake agbeye meje hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hosanna hosanna hosanna hosanna hosanna iye iye iye iye iye iye iye iye komaru unisare
1: opalopo

le mo pe lagelu ikanni re to ga roro to si ma mo pe olofo to so di ologo ti nda soro ni igele sojegbe ni ti osokoro ti osoki kan to je pe didun didun ni sun o mo ni ibi ti olodun oba mi ba ti pe ni nle nla ki yi da woro ko seni to lori ofe nu gbogbo pede pede ngba to ba ti boju wo le boju otun to ba ri agba agba nu awon pede pede to je pe won ise sa won ise ku lona ka to koja won ise ku ni bi e wa ka to riran olodun ni olodun oba ti je wa nbe ma binu e mo gan o wa nbe ri o si nbe mo ma binu e mo gan toro olodun tun le da o pada tori pe lopo gba olodun ma fi ni pamo kogun ma ba bori ni olodun ma toju eyan ka yo ma ba mu ni iwon ba olodun ba ti se laye re ma dupe ikani ye lagelure 96.7 ti le tokotodo sizo baba agba oloye morio o wa nbe odori loruko tode omo lali omo lawo kebugi baba agba omo mi olorire ohun ma america so enu london so enu olodun lo pe be oju oni ti o lagbara olodun oba mi edumare ti o music studio anu ni tori pe olodun oba ba ti gbe kale o ti lo nse tan lati ko ebun sori eto re mi ati re mi olodun ni bi o ti se lo loni na tori ye opo gba lo mo ti duro de baba to ti mu le duro ti le oyinrin baba na sire emi e se sa e ki kodun ke AK-47 ni mi baba be ni mi worldwide international baba to je pe ko yinrin ko doro re mi omo baba jide nkan o ni si o ko ni se mi na ti le ti le tebi tebi tara tara a ni ri gbe sonu bi o se bi omo e ja ma baba agwa lori gbogbo tin je pepe lagelure lagelu ti o sinu ati sorogun ti soba kan awa ijowo enikeni awa o ni nkan ta fe gba lo won olodun ti da ile ni le rorun o se ni le olora olodun si je o pe wa atunra anu gba ko sodi yiyan nu gbogbo staff le se aibara wa ja aitaka siyan aileri siyan ko sin ta bi binu sire ni ju pe ka ma rire ni sola are o lalafia ati dono sebi nla fi nsin tin je oluwa bibeli ni ogo ni fun baba ti omo ti olorun emi mo ako emi o sanu fun atemi o sanu fun gbogbo ri to ba ro mo mi mo o ri anu gba ogota alukura oni la olawala ko ata ila bibila ile azi oni e mo mi emi o mo yin gbogbo ni o pe mi ni o ri ese adua ko sento kako laye to olorun si fun bere a o fi fun okan lekun yo si ile ti nbe nle poju le ti a ti ko ma ronu pe ikole ma ronu pe o ti ibimo ma ronu pe o ti loko ko mo fefe ku fe lolorun fi toju re ti o je oroko alayo ko mo bi sigidi ko mo bi ere lomo bibi re fi pe to ba yagan o bi mo ologo olodo ayo happy celebration gbogbo olojo bi iba mo da pada fun sola re o gbe soke

0: je ngbadun re londo mai e wo e wa nbe bi joyan dedu e ma joko e ma sekini e ma farati gana ipolowo ojalagun mu wu la eni wo na wa ma ko gbera ma kaseli se ma ma mi kan le ma fi suke sere han to moju ona ni ipolowo oja ma gore gori wo lagelu ki oja ti e na ko ba aware ipolowo ta ba detan ida oloju meji ni re mi baba jide e ma pe ki sire so
1: on Lagelu FM 96.7.
2: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

kamana ti olore ka farabalẹ se suru kamana ti alaanu eni olorun ba fi ti o bi olore alaanu makolu mamu binu masasejo kamana ti awon ti wa ni gbogbo nigeria lapapo ba mi jalaruru oju oni ti emi ogun e pe fun wa awon eyan ni e aban so nipa dance opakunle baba waris gbogbagi totun gbogbo tin je opakan soso tin ba won da gbogbo aso olorun lo pe be oke lawa oni jabo akim omo opa sola mori onbe oduore baba waris chinuke eni tolorun oba mi pe ni oloye odo ni tolorun mu ti awon agba ti en saanu ori ti en saanu okan ko si gba te ba na ti baba yi lara awon ti en se fun ni en pe wa ba wa o ti edo ti ri ta ti lanfani ati pe lodo e ise re nfon loju aye alaja mejeje nkan be ba mi baba waris chinuke ka ma ki oko fun mi noma oba ori ton gba o se noma o se dada o si to se to sun baba mi abiola abodunrin oju oni ti o ni gboku si o lagbara olohun oba abodunrin ti mi nikan aburu oni sele si o abiola yali yali okile ma lo ni sise it is swear gbogbo nto ke gbe wa ani it is swear antoni na ni it is swear baba wa na ekins odo tin se bi agba ani ti se it is swear ni owo e ni tori pe beda ba mu nkan mo won ko ni sare koja ori e ki la fe da si loni masure koja kadara omo mi ka lalubarika nbo lori eto yi to ba ti de ti ba ngbo mi e je ko ma mura sile o olanfani ati gbe nto ninu nto ma ati ntia ma ma gberan lati wa jabo onbo laipe yo ba mi lale jombi lagbara olorun yo de layo eh mo sari aye bile ti mo ti le nsu aye ore bi kankan eda ni ma ma ran re nse beda ba ti nsari aye yo mo wa nti osonu kiri opo ojo ori lokere sugbon ori ti se funfun ope o mama lo bi mo kan meji to dabi arugbo ntalomi ni laye sola re o oni sare owo telomi to ni o tun da mu e ati na sare to dise ati je n to da senu re o disoro banki ni yo ma ta owo nkoko yo ma kowo lo banki ani e ba mi toju eleyi okunrin to ba gbe oro ile aye saya a ma so po sai o se bi ibo n toju omo n toju aya are lo toju yi melo lojo ori e tatari se funfun bo fari loni bi en ba tun ma ri e lola ori o ti se funfun o wa ntelubo ni abo ngbe leri o nkiri e ni abo npolowo e o selu lo de yi won dibo nilu osun gbogbo e yori sirere ise ayo lagbo ntelomi sore eda ninu pe mo sa fe ki won ma mi mo fe won ori mi ninu wahala ejo eje dudu se ri bayi kilambaka kilambaki eni on korin te leti won ko gba kagban to nreru to sun to wo to ku lodo yawo to ku lodo oko to n se gbogbo kitakita yi bere lowo won pe ma mi nko si an wa lara wa omo yin na nko sa si an wa lara wa wale aye mo nwa eje wo le je dudu tiki fe ma ma seme kin to ni ko le lo ko gbadun are opo ni dawo bi ti o sere bo tin se ki na oba siru ojo ori re iwo na ti to fa omo kale fe ni on tele lati odun ti an ba ti eko ti won o se fun o ebo ni graduate meji meta to fa le lo bo tin sanani ton gba fila ton gba so ton korin ton da waka elomi ti sore nunu si ojo re ti fi nje nitori se kari mi fire lokan bale airaye leba enikan iropo na ri di mo enikan ibinu wonu transformer ko mo baja pade fokare bale waye mo nwa e ton ba kai mo le so mo le se mo le wole mo le jade pelu gomina mo le balaga bi le soro bo se mu se yen so fun o pe won ti fi o sokan se yen so pe nti won o sere yi sa won ton tele ton korin ton se gbogbo e ton do ta lu tori aye lasan se yen so pe le to pelu e e ja mi nbi obe yo ti o legusi ko ni fajo se suru waye mo nwa
sọlá rẹ o wa ye ma nwa iwakuwa ni mo ni gbọdọdọ ori ilekule ni geyan dalabo ara isokuso ni mo ni so ni dalail ni nkan kan laye ko ara eni janu ategose lu nfe yo lo yo to pada awon to se bi bo ti se ti se julo lo njo si ban bi an pe keni an mu bo tori nti otan hey se suru ko fun re ni chan pe ni simi odon lori ipo agba won na wa bo ba wa nu ti o ma pase o to be oju be lo mo nbo waye ma won

Quran la chara la ula wa la ku acha ila vibila ili ase yen tu mas wikpe ija o simbe awa o simbe loru kotu baba ti oman che mema bibeli wikpe kakpa o se wakrike riba la nu kotoko beri kade fifon ikane la gelure ye bo chi lo lo se lo yen boma meti soni ese te lipe lu gbogbo namba beba lepe beba le tateji se kon ka sori re ni turabade jala ruruba bagba owa ni lu nla ilu to feju ilu to ni chuma o si gbo wa ketekete baba e ni damu abijan baba mi wa ki se ni ekan ki se ni meji bo ti le kala abijan lo ni london lo ni america eko ni ti gba tegun bi oba wale ojo ni ti oba mi jala ruru eyan ti aguduba logun e ma fi inera banja inera oda an lo leni solare o oju oni ti oloruko ga ti wa tode omo lawo kebugi baba be o ri bayi ogbenu simike ni e omo alalubarika mukiokio remi ati remi lori eto te ma gba iyoku odi jima lagbara olohun oba omo to ririn ajo yo lo yo bo layo ko ni farapa ani gboku e ani ye ni orin tun gan ni oba wale loruko olohun oba number re mi baba jidere ye 081-0625-0814 to ba ni gba lokun ilobin ma fi loyan o lewu o da bo salare o ti we

kira wa ku de di akoko yi ni gbo mi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele fun bala felele ni le badan ati de losan eni ni gbo mi kibi ti atagun ikanni to lori ofe ati ma fe de gbogbo eyan lolufe ikanni e ti mo pe ba go merin ba ti koja seju medogun bayi ta lo takini yo gori agbagbe ibi tawon to taki tan tin fi ebun se faje yo ba ti takin iwo na pe wole ma dajo si eh ma dajo si mo kan mo fenu ja kon fu le ballu mo fenu ja kon fu o mo pe league tun ti fe bere bayi iwo na ri le ballu ele pa ko ta ti ma wo ballu o wa mo fenu ja kon fu o ba tu da ro ojo keji Bolari Abe Bridge o wa ma janu SC gini kan lodun 1967 iko Carlos Iro sori to ba sa gbogbo kini ijo to ba mo ko takin ibere na lo wa lowo wale agbara nbi ta nta ri seyo lolufe to ba ti pe wole gbogbo ballu to mo lasan mo fi gbebun mo fi gbowo mo fi gbebun o mo jemula eh Oka mo so lasan. O ma so lasan mo ni. O ba gbo po pe wole o si jebun. O ni o ni to ti fin gbowo to ti fin jebun. Imo to ni yen mo tebati. Je ko powo fun ebelebele. Bo se je ni yan lapa be yen. Losan teni. A la ni kikin pupo. Tori wi pe bere tun ti wa nle o. Te fi se faje. Ni gbogbo bi te ti wa n gbo mi lose ni. Ese ti mura le. Bo ba ti yegun o ti yore. O ye jo bere papapa. Loruko lotun eto yi. Oga wa Tunde Olawuwo. Alex Ferguson ni yen. Mega child of God. Mega child of God lo wa legbe mi nbi. Be ri be se nje mu la re nbe yen. Mega child of God lo wa nbi to n te kin do n pira pira. E fi lori ofe ati mo gbo mi jacket jadu agba nla aye. Eh? Abdul Qadri Aderogba loruko temi Alafida. Seyin tin lo be. Be ba ti lo be. E mo mo jan tutun so fun yin. Ori pe losan teni. Eh! Owo re tabua idegbe gbe owo o wa lori tight setting. Owo yen tight setting gan. Lori tight setting owo buku o gbori wole. O tan green. E mo kan mo so fun yin tin kan ba tan green o ti mu yes niyan. Ibo lo ti gbori wole latodo cash e ni. Se wa ri losan eni. Awon eyan o gba owo lori eto mi. E tete ma lo soju opo cash e. *347 *1004*2#. *347*1004*2#. E wa fi 500 naira gba owo. Owo nla nla kuku si le fi 500 naira gba. E je salaye fun yin. Se ri phone te nlo yen. E da code ti mo fe pe fun yin lori phone yen. E gbo mi daada. E n ba ti pe mu phone yin yen. E wa da code, e da code lori e. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Te ba ti da code yen, yo wa bere pe se fe ta cash e ni. Te ba ti ko yes, yo wa bere lowo yin pe melo le fe ta. Te ba je pe yen fe ta meji, meta, merin, marun, mefa, meje, mejo, mesan, mewa. E ba ti te emoye to mewa je. Be yen ba ta mewa. Ah! O fowo pe no owo ni. Eh? O fowo pe no owo. Le yo so ka bayi to ba ti fo lo bi eye bayi. O wa gba fun yin pe ti wa nu draw yen o. Yo gbe account number kan wa fun yin. To ba je pa yin ti talata aro account number toro wa gba fun yin. E ma panic. E ma jaya. Tori pe account number yen gangan na le sanwo si o. Be ba ti sanwo si lowo kan bayi, e ti darapo ma won ti o je cash losan tini ni. E ti ni pe kankan mo gbe do radio yin lo ba tan. Bo se je niyan eni code je pe abi oda *347*1004*2#.

e fe yawo ni ke fe ka si e yi e ma ta lo ka si e tawe eyan tin ka si owo eyin go gba owo loso eni hey owo lokan loro mi ro bi olohun owo lokan loro mi ro bi olohun mi o fe da mu mi o fe da mu oba ya robi mo ti se wahala to ni le dun niyan si ju anuwo mi to ri tanabi owo lokan loro mi ro bi olohun olowo laye mo

a tun tin tun won pe bayi o tan ba ti gbe bayi a melo mi ni bo se je niyan lapa be yen bo se je niyan.

sebi ari lo je ke jade ko lorilede Nigeria e keru pada wa sorile Nigeria gbaro lo la si so pe yen o se e se mu dupe te wa nbe pe bawo ni ka ti rin jejo legbo te nkan sara seledua opolopo gba ni mo ma so fun wa lori eto yi pe a fe ka fi awon isele alagbara yi ka fi sodi won aye ti wa na papa julo awa obi ka fi ki awon omo wa nilo tori mewa nbe nu aye sugbeni ti o ba doko baba enikan ri baba le ohun to ma so ni pe ko soko baba en to toko baba to mewa nbe duniya aja tara wa je o ah eni o ba kan lo mo aburo ni kan wa awon to kan lo mo wi pe oyinbo fi yo si ban ibon aye o ni ba wa awon to ti gba ara ota koja saju le orun ni won mo wi pe baba loke ma oyinbo o fi etu o fi yo setu ipo lagbara die iba oloye de awon ya oloye mo kiyan kabo awon laja to yan folawe anda de to len wa to jo meji ojo meta ndi aro ma je mo le lukun ti jana e o ara to ba ri be ngba na je ka gbe ara ka sida ka te si waju sugbon ko to di kan ma lo mo fe ka jo sagbeyewo leni re e je npe gbogbo eyin agbagba to je ba le ile iya le ile eyin abiamo to n ba loka je ni bi ti opolopo awon odo bini ajo won ti n pada aja si o ko ni lominu papa julo to ba debi kayan enikeji.

0: ni ija ode ba ni pera re lokunrin iri aye opolopo yen lo ti fi nagbanagba ni duniya kabiyesi re iledun ma won kan ji sofin aye mo la si gbo tomo elumi ko si ko ti ibo nbe da gbogbo ogbon ti won mo ni won ti da seju ibadun seju ma oro gbolun kan gba mi ajo ale ojo kan mojumo ojo keji ngba mi ti ku omo elomi sinu yonu aye raye leba mi ojugo nkan se mo le so laare wo ara won jira won princess ruth emas ni iya mi oko ye meka lopo gba tawon sele won ti a ba na safefe sa ki ogbe okan to lagbara fi mi ti kalara mi ko popolopo eyan o ti keko sugbon sibe sibe ya na lai na lo je ka won na tun ma bi sinu ofin aye ani ko sinu wahala tomotomo omo nigeria sele ti mo fe na safefe ye pada da si tara je je bo pe odomode birin kan ti won pe ni baba ti ya so ni temi tope tope tope lawon akegbe re le mo lara ko to gbajumo ti won ma npo ke lewo odomode birin to jinije aye re kada opolopo awon odomode birin wa to se wipe ona won baji eje won sumo to si won fi oro omode birin yi kogbon nu aye ise kan lo gbe to daye re ru patapata debi to de duro bo yo won abayo si nro le won be loju opo to ngbo mi bayi thank you so much sir ton ba dele fele sakin mi your inspirational move words of encouragement God bless you more sir se won ti mo so oye ati e se bayi o e je ka fa asiko e ja share program ko ti temi lorun to ja share si waju se je fun ani se ju bi meji ka fi share igbo ba won e ja pero wole oro alaye lagbara po e je yin fi yen wo e ka iboro oja ngba ran ki fi lo wo e polowo oja ngba ti n ba fi pada de e ti ba mi pe gbogbo ara ile atara oku ko ma bo loju e ku ikale
1: Gaga ga
2: Ganusi
1: gbogbo ya ni pere lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi aba mixo agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi baraba wo degbere to ngun fe ni tele tele Ganusi aba mixo ni ogbelura binu ku tinu ngun gbodogbodo ti san ara gbogbo fe sise pe tori keri kara nro ni lati joko dide fu ya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi Ganusi aba mixo o si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Ganusi aba mixo ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi aba mixo lagbade fun to bare ni 60 odun to tu gbo made ni yawo tara re tun takutukutu irufe Ganusi aba mixo lo gbelura Ganusi aba mixo o tu wa kaakire le taja ogun ati lagbe ni kari kari asun wa lagbata jake jalo le Nigeria Ganusi aba mixo fast kenny Nigeria enterprises lo se idojuko NNPC filling station legbe bridge olong kemi Lagos Ibadan expressway mbada lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe
2: gaga
1: ga

bo n tele bi ori pe sugar ja ma la gun jina isele yi o je karabirin yo tete notice n to n be lara oko e won bi mo elekeji tan awon mo wole iwe wa lati wa dewe ama de polo wo ole iwe ko san lo wa re na koko ilu wa ti o mo pe a koko un hawo ha wa la de wala gidi re ero wo ni piti e won ni ka san school fee ko ta won fe se exam e pa na nko wo ona nko ni ko won kawe o se lohun na ka pa se yin wa kawe to pa la won mo wa gboro kawe se be lo da wo to yo be je 30 ton na ah wo e bu mi si bote ke gbe kada o mi o be to ti tan ni ka to pe iya wa ni bi ti won tin je lo niranran iya orisi dimension lo ma mu wa o promise nbe lodo to mo elu bi o o ti mo so but won so re ni dem pa mi mo de wa pe tin ba won ni a wa lo isu gaga neba mi alaja serifata yu ba iya mi oloyo ajinde ara o ma je fun ni eni baje eni je baje lori o ki yen ku ati leyin gbogbo ba nigba mi ayodele e ri pele tun lagbara ko e da soro to nbe nle yi o e je ntete wa ko re gunle ke le ba mi dasi ha o ti ma nfa lojo to pe sadede soro tun se bi oro njo kan arakunrin ba so fun pe wi pe abirin sawo ile iwe awon mo efun re won eyan ko ni ki won o sori won ni kan ko lo mo awon mo ti eni o sori ni sawon ni kan labi ni eh come again ki lo so eh o tu won so ni pe awon ni kan lo mo so so mo mi nu aye enu e lohun tin gbo sin pe sawon ni kan labi ni eyin melo abi lo so mo lorun wo jo pare je oun lo mo to hun ta o eh le keji mo se ba unjo se imule so ni mule were woro ko ngo bi ti e a rojo keji lohun ti lo je mule were danu oun no eh to je ko mo pe obirin ni e dakun abi ru awon okunrin wolele o sokunrin le mi ne sa okunrin na pe ti ni awon ban layo je a rojo keji lohun ti lo je mule danu ntohun mo ko benin ni wo ah lo bo hun laye je awon wa joko ti wo nkan to le gbe wa buruku yin de ohun ti je mule danu olohun si mu awon ke baba ti ku awon jo lo bi adu awon jo lo bi adu ajo kejo baba ni ah eh aje kini arire si lagun bu sekun wo lule ayi kani e pa yen ni e won ti bi mo sita lo je mule won nikan ni mule wa kun lori to a o se eyan re se ri pete ti arakunrin yi be sita ra mi ra mi la ri ku o ko si run awon pe number re to nbe lati jo na ko fojo kan oko re mo won to wa bi mo fun yokun lo ti ko lodo wa la re fe po wo bi oro de duro laloye florence opo yemi taisa ide alaji on lo ba tan kama tin da won okunrin lare nbi eyan gidi la won okunrin

0: EO.1 registration ton ma mu dani ni 10,000.
1: 10,000
0: naira. O card ni at 5 ton ma se fun won.
1: Okay.
0: Test it won won ojogbon e ma se fun won is 15,000.
1: Okay.
0: Owo ton ma send sa account wa is 25,000.
1: Okay.
0: Mo nbo o mo fe wa sayewo yo boya mo ni boya mi o ni o ti ba ti wa ni kile ni kin se.
1: Okay.
0: Tori pe te ba wa sibe. Te ba le ni ayo te gbe dani yen afi te ba se se losu ni afi ma gba.
1: Oda akoko 10,000 naira.
0: Owo card at registration.
1: Then you will card in here.
0: I will put prostrate. We are to enlarge. We are to a cancerous. Kilo one be.
1: That is a test.
0: Benny, I want to know you. 15,000.
1: 15, oja 25.
0: Benny, sir.
1: Tell me, you ever was your test. You want to talk more pay. Oda, you don't call you little only low talk.
0: Benny,
1: Kini on a bio.
0: One wa Benny, seven hour better. Ba lo se nsin ori si si ana bo se nsin awon yin no mo mo be se la kale
1: okay bo se nsin lagbaja o yato si ti ta me
0: o yato emi wa sa ninu bladder e o le je stone wa be kuta to ma yi ti e bi ti itan gba jade won wa ki rubber si koni wole ko de arin ko denu won wa lu dodo eni yen ibe sale dodo lati mo be si se eyo ta ma gbe apo kakiri so ti an ba leyin igba ton ma gba ni mo ton won ba lagbara olorun a se awon awon nkan ton ni ko se ako loke apara soju ara leyin ako loja abe tin se ato fry
1: a ma to bo se ye ko mo to gaga ke se
0: pe yo mo ti wa fe nlo ni pe opolopo ate pe wo do so pe ko lo se operation e ma je ke ru operation ba yin te ba dodo a ma gba yin ni moran a gbe yin lo a tun se anu fun yin debe be ti mo se ti kan de ni sele e ma sa fun kan ton doctor ni ke se
1: okay
0: a ma mu won de ibi to bu lan ni ko ti le se operation che hospital joba ni ki no ni ke se o ile lan ke mu wa a tun gba won ni moran ele ta ba le se fun a se fun won be
1: oda oda oda be ba se ndara po mo wa akose eto re lati agbala iwoso ele itan mu wa fun gbogbo omo Nigeria pe orisirisi aisan ele to popolopo n ba fira to pe opolopo kan da sobo ni o na won yanana lati oro bawo eyan ba fe di agbala iwoso bo ni won o se debe
0: to ma nbo lati challenge toma lo si world toma di san yo won ti agbala iwosan won koja so de keji opsia two story building gugu belawa
1: okay
0: toma de bo lati world kon so ni san yo won ti agbala iwosan kon be ni oni injection nbe pe agbala won na wo si egbe titi lawa
1: egbe titi ni san yo
0: mo fe fi afikun si nkan ta nso yi
1: okay sir
0: gugu awon okunrin to ngbo mi to pe won ti fe yawo lati bi odun meta ti awon oloyun mo fe so fun yin lale pe I ri omo bi ni igbeyawo 75% ara kunrin lo wa
1: bibo
0: tori pe lati ijo 25 lokunrin tin wo andropos tani sex decline 1% per annum testosterone level a low awon obirin ma wo menopause ni ijo 45
1: okay
0: sugbon awon kunrin to ba tin ko lati tele iyawo won lo se test ni hospital e so fun pe ko jo ko je ka lo to wa ni low sperm tabi boya zero sperm do te ni ona bayo wa
1: ona bayo nbe
0: be ni ko ma bo asa gbala iwosan sisin ta wa yi a fun ni awon kan to ma se to pe ni next 3-4 weeks yawe adaraboyun ti o ba ti sin kan to se yawe ti o ba ni fibroid
1: lopolopo gba topolopo mo so pe iyawo ni o larun o lo ni so
0: alo fun ni kan lo yun alo fun ni kan lo yun ni ta e to wa lodo e to ba le fun lo yun 50-50 ni ti ra yen she dey get me so now bi tumo lo ni pe inu prostate glands ta n paru lataro yi omi lo wa nbe o to mi e ba tin gbe to ba tin reduce ati se daada lodo ayawa o ma difku iyan ni le se kan iyan le se meji mo to mi ba tin reduce bo se reduce ni strength e okun lo se nlo ni e ki je pe boya ko lo ma mu awon kan to lile lile lati pe o n fe meet up to ba lo awon kan lile lile to ba tin meet up e ri pe o le so la lati be won ni yawo e lo pa ko ni lati ma lo ogun loro tori pe awon nkan ti o so lagu ara ni ke wa emi a lost the testosterone level o le wa ni -0 ni kan to ko wa bi 40 progesterone lara obirin a drop ko si kan tele se si afi te ba lo se ayewo ke boost e itori la fin gbogbo awon yen wa ki lo fa prostate eni yen mo ri baba to pe ngba ton ti prostate test fun ko ni prostate enlargement igba ta ma wadi enu bladder e lo ti fe ni tumo o de lo ni prostate de paro awon awon kan ti a foju di lai se ayewo o ma nko bayan to ba ti wa di end stage e ma paro doctor e gba mi o ko si kan doctor le se fun yin e lo se ayewo ko mo kan to je e to je po ni stone nu blada e ti o ba lo yi to bo si bi ho to bi nto to ba wonu e se o ko e nkan mo kunu sa se la
1: e ma ba pe
0: ko nkan mo kunu ko se la secret mi to ba la won ni ka la ka wo nkan to anbe ko se la doctor ma gbianju tori pe okuta ti sibe
1: o
0: so awon nkan ti e ka se ni kelo sa e la sayewo igba tari pe awon kan wa nule ti won lo mu oso won ma je pe awon lo je ki nkan mo kunu osise e ma bo wa wo asiri nkan ti ko je keto asiri nkan to je ke si dada ni ojo sarode
1: pe ke ise pe boya pe lagbaja kan ni se mi tamedo kan ni se mi o da ko si wahala oju opo yen e ba n farabalẹ tun pe e ni suru e ba n farabalẹ tun pe e si ba n so n tawon eyan o mu dani lojohun e ti so le kan won kan se n darapo mu wa lasiko ni pe oke o e da ko 10,000 le kan e ba n tutun yen nana
0: gbogbo e da keda fe darapo mu wa ninu idanileko tun bo ni Saturday
1: yi
0: yo mu 25,000 dani tabi ko send e ko mu number tori awon eyan tin mo tin mu number mo n bo wa si seminar yi o bo ba de ti ri alati yen lati ma koruko sile lati wa se ayewo boya se mo ni iseto abi mi ni iseto a ma se ayewo diabetes fun orisi ayewo la ma se fun o fe la awon yen ninu card to sanwo 10,000 yen
1: okay
0: 10,000 lowo card at defy 15,000 la ma fun won to wa fe se ayewo fun awon to ni PSA
1: okay
0: PSA la n pe lati ayewo fun won a wa wo pe looto lo ni number ti e le sanwo si ni 70 070 456 456 93 93 771 771
1: lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ń tún pé
0: 070 070 456 456 93 93 771 771 o pay ni wọ́n máa rí Daniels Adedotun bẹ́ẹ̀
1: ok o túmọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń dìde kúrò lórí ètò yìí orí nọ́mbà yẹn gangan o ní káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pèsè
0: àti kí wọn ara bá mi yí
1: ó dá ọ̀rọ̀ náà lẹ ti ń gbọ́ látẹnu àlejò wa látòrọ́ ìyẹn gbọ́dọ̀ dákẹ́kù o èyí bá sọ ti ń ṣe bọ́ọ̀ta báyìí a máa dá púpọ̀ púpọ̀ jù kì í ṣe ẹ̀tún wá sọpẹ́ ẹ sọ nǹkan tó ń ṣe yín bọ́ọ̀ta wọ́n gbé ra wọn wá sórí rédíò láti sọ pé ókè tó bá ń kojú nǹkan báyìí o
2: ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n
1: ẹ kàn sí wa ẹ pọ́jọ́ wo ni ó wáyé lẹ́ẹ̀kan sí i
0: ọjọ́ Saturday
1: Saturday tó ń bọ̀ yìí
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: ẹ bá ń tún júwe
0: tẹ̀wá ti ń bọ̀ láti ìwó road ẹ sọ ní Sanyo tẹ̀wá dìde Sanyo ẹ bèrè lọ́wọ́ anybody ń bẹ̀ pé àgbàlá ìwòsàn lẹ́yìn lọ ẹ tiri bíbọ̀dù ńlá gan ní títì ń bẹ̀ tẹ̀wá sì ń bọ̀ láti new garage ni o akala road àbí challenge o tẹ́ ń lọ sí ìwó road ẹ sọ ní Sanyo kef sodo di kejì ẹ tiri àgbàlá ìwòsàn ń bẹ̀.
1: kódà torí àkókò wa ọjọ́ ti kó wa ń papá mọ́ra nọ́mbà yẹn bá ń tún pè lẹ́ẹ̀kan sí
0: 070 070 456 456 93 93 771 771
1: lẹ́ẹ̀kan sí
0: 070 070 456 456 93 93 771 771
1: ẹ ṣeun ẹ kú tẹ́tí sí wa kọ́láwọlé adẹniyí lórúkọ mi ní mẹ́ẹ̀kú kalẹ̀.

lati ma fi ope fun oluwa ati lati ma korin yin oruko re oga ogo lati ma fi iseun ife re han ni owuro ati otito re ni alale lara ohun elo orin olokun mewa ati lara ohun elo orin mimo lara duro pelu iro ti o ni ironu ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wala ti ko se o nbe nisisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami olorun to le olorun to lagbara ijile ife ati o farati bi oke ari iro ala mimo ninu ola iyin ninu iyin ogo ninu ogo agbara ninu agbara isegun ninu isegun gba ope wa lori gbogbo okan nibi kibi ti o ti le lori ofe lati ma darapo mo eto oju oluwa ni ikanni lagilu 96.7 fm ta wa yi oba awon ba oluwa awon oluwa ori facebook leyin tin lori ofe ati riwa ni Nigeria lewa ni tabi okere ibi kibi te lewa aro lewa osan lewa ale lewa ni tabi eyin ti e wa ni oru tabi idaji ohun ti mo so ni wipe olorun to po ni ipa ati agbara olorun to fi anu je kari saud Wednesday keji ninu osu kejo ona ni mo kepe wipe ki anu olorun ko wa ni kokan wa ri loruko abato mo ti emi mo ba tin pade yi loni a o tun ni ayo gbogbo okan to ma npe wa awon ti won itile pe ati awon okan to je pe awon kan duro won sa ngbo won de nba olorun rin ninu eto oju oluwa ni loni eni kokan wa to fi dori awa na a o jode ni ibukun gbogbo ogo yo de je ti kristi itiju ati egan yo je ti satani ogo ni folorun loke orun baba o me mimimo nje bi ati gori eto yi mo so onise ayo ko to di pe ile ola mo enikan gbo mi to je gbagbo ninu oro yi onise ayo loruko jesu kan je fun o ipe ayo to ma gba laarin isinsin yi si 24 hours yen ni pe ko to akoko yi ni ola to le fi pe pe olorun seun la fun mi tori be ni mi na se wa nyo loruko jesu christi ipe yen ko wa ori ni akoko ti olori o pe o battery phone e o ni ku akoko ti won wa o fun iyanu mo so loruko abatomo ti emi mo idiwo ati dena loju ona re kuku oni be ogo ni fun olorun loke orun baba o me mimimo latori baba wa oba adebayo akande ti a fi towo towo daruko won kerin ti olubadan ninu ibadan la ki gbogbo yin ade gbadura wi pe baba bi olorun ti nbe ti emi wa tori igbe kale yi ale yin yo tun bo ma dara mo so loriko jesu idile yin ati ohun to mi ati ti o mi ko ni baje be na ni tunde omo lawo to je oga agba ni kan ni mejeji yi kebugi alesu gbeje Benga Olaiwo Laoyato ati olotu eto yi ti se Folasade Ajala mo so pe buburu kan ko ni subu le ni kene nu yin olowo button ni wa Dixon Itunu oju Oluwa ko ni kaku lara eni kankan o lara gbogbo iko eto yi ati gbogbo eyin ti e mo ngbo wa te mo npe wa te yin ti e tile ki pe oju Oluwa ko ni kaku lara wa osu kejo yi a o ni orere mu jade ninu re oriko Jesu yo dede logo Jesu Oluwa wa amen.

ba ti gbe olorun ga lopolopo na ni mo wo pe awon iko eto yi na je la jesu mo ro pe iboya tukere gba kere lo mu mo le loju ona ti o je o ti de ṣugbọn samuel akintoye wa nbi ara iko eto yi ni benu ni ola oluwa ara iko eto yi na ni o moses olidare ara iko eto yi ni benu ni mama wa ara won to je pe baba awon olori iko eto gangan niyan ka to jade nle ka to wole pada awon na wa nbe lati pe bo ni lady evangelist doctor kinde oyebode god bless you mo ki ya fi debra medinat mo ki yin o oju oluwa ko ni kaku lara yin mo wo iya wa kan ogbontagi onkorin emi ni won lady evangelist bolaji adebayo orun o ni sofo nitori aye temi eyin na so be oda ko ni sofo nitori aye gbogbo wa yes lale yi tabi akoko to le bo si dodo yin ohun kan wa ti ma fe ka jo se agbeyewo re ṣugbọn ko to di pe a lo sibe e je n ki awon baba wa ti won le se kan ma gbadura fun eto yi awon to je pe gbogbo ona pata na sa fi n wa ki se oluwa ma tesi waju ninu eyi ti eyin te gbo wa nle te ma kan si wa gbogbo gba te eyin te kan si wa na wa mo ki apostle p alimi baba bi new in christ ati mama loruko baba tomo ti e ma jinde ara yo ma je yin ise ranse bi ni oku ni baje bena ni mo ki baba mi pataki pataki reverend israel olaseyin de baba ti people of faith ranse olorun reverend samson ajetomo bi ti won je alaga fun ti gbe oni rere ti pentecostal nilu ni ipinle oyo aki gbogbo yin papata bena ni mo ki prophet toluwa se adedeji prophet toluwa se adedeji awon eji o fountain of power rain prayer ministry fun ti annual convention ti won ma se lodo odun otuti ko lagbara lowo olorun olorun yo tun gba okoso ti oteyin o my light has come imale temi ti de emi ni mo so imale mi ti de bo de mo pe mo le gbogbo yin na ti de evangelist funso idowo johnson ati lady evangelist margaret johnson akeyin na o papa judo fun ti ipade ti odo spider on the move pade ti awo odo ti o ma nwa ye lodo odun todun ituti ko saturday ni lagbara lowo olorun ajo wa nbe ni olorun tin be temi e wa the cave of adulam o na ni o loruko baba tomo ti emi mimo ore ni david bajade nbe mi ati na o ba orere jade loruko jesu emi laanu kan na tun ti ko ojo keta ati ojo kerin ninu osu to nbo yi ni o ti de tan kini akori gbogbo wa ran si olorun bo ti e mo pa wa lo ye ka kun beju nigba ministers conference bo mo pe enikan kan na ka wa na akori ti emi ati ojo tajo ba olorun so ni lori ni pe dide omiran mi dide loju orun omiran mi dide loju orun arise my sleeping giant yo lagbara pupo gbogbo eyin eyan wa lotun lo se to ba doru ni won lori ofe lati pe ka lo sodo ka yanana ile pupo sugbon mo ki gbogbo awa omo olorun eyan akorin emi gbogbo iranse olorun gbogbo ni mo ki pe aku ara ferako ti evangelist aworinde loruko aba tomo ti emi mo odun yo jina sira won o ogun olorun yo de fara ninu ebi ninu ijo papata akiyin aki gbogbo omo olorun eni tanun je be mo ki obi mi to be mi saye eti ranti ogun ni folorun loke orun gbogbo n ta fi sile kankan o ni baje ijo olorun yo ma tesi waju ki la ma gbe yewo lale tabi ni akoko to le bo si lodo yin ẹ̀kọ́ ó dára kí ni mo pè ẹ̀kọ́ dára ẹ̀kọ́ dára àṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó ń ja ènìyàn tá à ń pè lógun àṣà ìlẹ́kọ̀ọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń dé bá àwọn èèyàn tá a máa rò pé ìyá ilé ọ̀kan ni bàbá ilé ọ̀kan ni àṣà ìlẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ wò ó nígbà tá a bá jọ dórí ètò a máa tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń kí bàbá wa apostle
Dr. Tunde Toluwa ni Paul Tunde Toluwa ni ati mama barista Akinyin o eche eku nawo si awon opo ti e nse losose ki se nkan to rorun emi a ma so wi pe okunrin to nsun ara fun okunrin egbe re akose lo nse egbo mi lakoko ikan le ma mu toro kobo jade lati ma fun awon eniyan ki se nkan to di be rorun tori ko se ni ti o ni to fe fowo se ṣugbọn gbogbo eyin te n gba na mo fe ni gbagbo pe n gbadura fun awon t'Olorun lo lati ma se keke oju Oluwa Faith Foundation na Akinyin loruko oba tomo ti emi mo ajo ma tesi waju ni dala Jesu laarin iseju meji ka to lo sodo Dixon ki lori wi ka yin Olorun logo ninu iyin lo

0: yin tin ta pa sori sa iwo la gbega iwo la fope fun o baba iwo la fi yin
1: iwo ni yin
0: e tori ko se ni to dabi re iwo la lagbara iwo lohun gba ni la iwo lohun wo ni san iwo lohun pa bida to si hun so bidi re agbara re o yi pada okan ni o lana okan ni o lo ni okan ni o titi aye raya yi ni pekun iwo la ile yi ko pada ti yo ngbogbo pada aditu ola onisi ola onise kayevi olorun ti nse bebe to si un so ngbogbo
1: ni
0: ngbogbo iwo la le wi le si a le se le iwo ni ko se ni to le bi o ko se ni to le ba o wi jo iwo lo n to ba si a se
1: gbe ko se ni
0: jo ye olorun ewu iwo la pa nla to sa ye ro iwo le ru jeje leti ogun o pa oba lori aye yi ni pekun iwo loba ye n wari fun iwo ni joye aye n wari fun iwo lolola n wari fun iwo lo lo si hun wari fun iwo leni ti o ni njuba nigba gbogbo eni to ni nkan sara si o iwo lo raye lo si rorun
1: le kan so iwo
0: loba lori igbogbo oba olorun iwo ni yin ogoye a o mo yin o a o si mo kan sara si o nitori wi pe afefe lele mewi oko lalo lalo iwo le fufu lele ti dari igi igbe die die ayin o a o mo yin o ni igba gbogbo ni loju oluwa a o mo yin o ni igba gbogbo ni nilagelu 96.7 fm a o mo gbe oga ni igba gbogbo a o mo kan sara si o emi ati baba kayo di oye ebode a o mo jupa a o mo ju sesi olojo
1: gbogbo
0: a o mo gbe o
1: a je pe iwo la fi fun
0: iwo la fi fun iwo la fi fun ope ati yin loka wa iwo la fi fun
1: adupe ta ba lo ta ba de won pada bo mo ni eko dara
2: mamene momina tu amala korire
3: Assalamu alaikum fún gbogbo mùsùlùmí òdodo tí ń jẹ̀ rán láti lọ sí ilé hajj 2027 ìtẹ̀lé àti ìlànà ìjọba Saudi Arabia àti àjọ National Hajj Commission ọjọ́ tí ìforúkọsílẹ̀ hajj 2027 tí ó wá sópin ní ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 pẹ̀lú mukadam baasuna hajj ahumra service wọ́n tún ti ń ṣe ètò umura olóṣooṣù umura disemba umura ramadan 2027 ní sàn díẹ̀ iléeṣẹ́ mukadam baasuna hajj ahumra service ti pé àwọn ibùgbé tó súnmọ́ masjid al-haram maka àti madina oúnjẹ ilé wa Yara ofe onigbadegba pe baba ile ise mukadam basuna haja umra service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yi eyara wa foruko sile si shop number 1 oloya shopping complex ojabode ni ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukadam basuna haja umra service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
4: o bale bage o wole pelu steez Gentleman on the body system o bon tariji akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu ago ara wo ya ya 50 bitters be ti gbogbo bere to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun ko ma fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun bebi etan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. SLR Kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basoro Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 bitters. Nadaki Tolu.

0: To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Itoju agbase koko se pataki. Bo se wa wu yin lokan lati se toju arugbo yin. Sugbon ta yo si be gele le se ma janfani e ni Emerald Comfort Home. Won mo tarugbo nfe, won mo nje to ye won, won masiko to ye ki won gba toju to fi mu ayewo nira lore kore. Won mo ru fe ire tarugbo se, won si masiko to ye ki won nora. Emerald Comfort Home. Opo eroja itoju arugbo lo wa nle. Gele bi won ti se loke okun. E kan si Emerald Comfort Home loni ni Ajinde 1, Road 2 Junction, beside Transformer off Liberty Academy Road, Akala Expressway, Ibadan. Please call 090-7895-7698. Email emeraldcomforthome@gmail.com. Emerald Comfort Home. Exceptional care in a place you can trust.
1: Ekaabo pada. Kini gbogbo asamo mi mo fe fi aworan kan wa lori social media. Calvin mo fe ki e ba mi gbe kini isi. E je ka awon eyan lori ofe lati wo wa nile kan lori ofe lati wo wa nile. Calvin e ba n gbe si, e ba n gbe si. Calvin ba n gbe si lohun. E ba n gbe si lohun yen. E je ka wo aworan yi, eyin te lori, eyin to ba pe lori ofe ati social media mo ma salaye n to sele nbe fun yin. Calvin Oluwa jo mi loju oyaya oyaya e ba nju aworan yen si, e ba nju si laarin iseju kan si meji na la fi wo kini n to sele nbe. Agboro yi yewo, agbeyewo ninu ijo, agbe oro yi yewo ninu ijo ayewo. Ngba ta agbeyewo ninu ijo lagbara pupo ju. Odidi wakati kan la fifi se ariyanjiyan ojo loje bi aina loje bi loni kaluku wa nse lori re. Kini n to sele ona ni wi pe laarin ona ni wi pe laarin igbeyawo kan lo nwaye lojo igbeyawo yi, lojo igbeyawo yi nigba ti won de gbagan ayeye oko iyawo feran iyawo re, oko iyawo feran iyawo e, oko iyawo feran iyawo e, won si jo seun gbogbo lasepo sugbon onje tan, onje tan nigbati lodo oh my god onje wa nigbati onje tan nibi ti won tin se igbeyawo onje tan be lodo iya oko. Iya oko ba lo ba iya iyawo wi pe dakun onje ti tan lodo mi e ba won onje awon alejo pataki kan ti won obodo ma fun lo onje lo de yi e ba won onje kin fun won nigbati iya oko dodo iya iyawo, iya iyawo bo onje fun iya oko ki iya oko ma yi pada o ni iya iyawo ki iya oko ma yi pada bayi o ni iya iyawo ba de ami ni iyawo ba ku o lo ba wa ba iya oko re ngba to wa ba iya oko re ki lo se ogbo onje lowo iya oko o do onje pada sinu onje lodo ti won ngba to do onje pada sinu onje lodo won iya iyawo wa wo iya oko wa wo pe iru arifi kilele yi ofo tari e lenu gba pe o leko iyawo na wa wo pe ki lo subu te hun yi a fi gbo sa leti iya oko ogba iya oko leti pada ohun leko o beyin beyin oba leko eyin le mo wahala to de ba yin ohun leko ogba iya oko leti pada awon eyan ba bere si sorisirisi oro igbe ibi ibi ariya fe daru sugbon oko iyawo farabalẹ o mu mara pe ojo eye ohun obodo baje o mu mara pe ojo eye ohun ko bodo baje awon eyan sorisirisi orisirisi la awon eyan so ayin te wa lori Facebook te wa lori social media e ma gbo orisirisi awon eyan so e ma e ti ma gbo gbogbo ti won wi pe ha eleyi bo ba se mi ni mi o le gba omo eleyi o leko le ni omo eleyi ah kini ba sele to be ti o agbaya oko re leti ki lojo eye re oko yawo sa mu mara ngba won pari ariya tan to dijo keji oko yawo gba court lo oba lo jawe pe to ohun o se ma o tori oju ti o baba ni kale ki ti owuro se pin egbo se iyawo ni oleko ni iya oko ni oleko ni abi kini nti e le ri so si en to sele yi e ja gbe ro tin na nle 09023 70 86 76 09023 70 86 26 hello ma
2: e kale
1: ma
2: e pete sa
1: oluwa lo nseto na
2: oni yi igbaru lagbaru le
1: ami ateyin na
2: ijobo orun e ti fire je
1: ami o jesu
2: alawo mo so ya ni latamuloko
1: iya ma suru latamuloko e se
2: mo so awon ori wo ni kini o tori phone kekere lawa
1: leyin nlo
2: mo be se so ka le yi eko ni o
1: eko ni
2: o nbe o fun omobirin ye o
1: eko o si nbe fun omobirin ye
2: be ni gbogbo nkan teyin o ba se laye eko lokoko siwaju ọkọlọkọ siwaju wa laye ọkọlọkọ siwaju
1: o je pe to ba ti gbe ko le tele tele ko si nti ya oko ese si ti o fe e ti eje ti
2: wa ni ọkọlọkọ yawo
1: eje ti gbo telu mi eje ti gbo telu eje gbo telu mi ese to ba ta koko ta ba ti dan oro itan e pada pe la koko ta won lopo ese hello plus 2348142491006 hello
3: Olaide Adebayo yala re do rin lase
1: mama le rodo God bless you ma egbo
3: oyo ko ri be ko se wu le ko ri o bere ko se ko fun
1: o ku o nbi ti legbe oko re
3: ko ti e si to jo ko se wu le ki aye o le to ko guru to ko gboro si wo ko si wo gba
1: Oya kori be ko ya ko leko ni
3: ya la re do
1: lati mama la re do o ti da fun yin okan yin o bale Femi Alase okan adi God bless you yesi gbogbo e te wa be ba nsile kun fa awon eyan yawo eyan bi melo kan si ka to lo si abala ti awon ni opode e ka le ma
4: e pe to
1: yes ma
4: olo ama ba yin se loruko Jesu
1: amen
4: mama ti lati wema bẹẹni àwọn bàbá wa máa ń sọ ọrọ kan àṣàyàn ọrọ ni wọn ní téèyàn ò ní lè fúnyàn
1: ìgbà
4: àyàwó yẹn ni gangan ni ò lẹkọọ ká ló kọmọ rẹ láti lé ni ilé ìwòjú ìyá ọkọ ẹ bó ti wù kó mọ ó ní pé òun ló ń jọba lé ìyá ẹ lórí nínú
1: ìyá àyàwó lẹyìn tún rí blé dálẹ bí pe ko kọmọ ẹ láti lé ni tó bá kọmọ ẹ kò sí tó lè ṣẹlẹ tó ọmọ gbọdọ react
4: ìyá ẹ ní òkọ ìyá rẹ ní òkọ
1: ẹ ṣe ma
4: ọtún lẹpọ lé
1: God bless you ma ẹ jẹ kí n tún wẹ lómìn ẹ ṣe ẹ máa bá wa bọ ẹ ṣeun lọjọ ọgbéyàwó àfikù sàlétì ìyá ọkọ ọfà
3: ìlú
1: ẹ kalẹ
3: ọpẹyẹmí alàbí ló ń sọrọ látòlú lọyọ
1: ọpẹyẹmí alàbí látòlú lọyọ ó ti dára fún yín o
3: ẹ fẹ́ ní àwọn abiyamọ ní ìsinmi aṣọ kó yẹ ká mọ ọkọ ọmọ wa lẹkọọ lé
1: ó yẹ ká kọ ọmọ lẹkọọ lé
3: bẹ́ẹ̀ ni bí ìyá rẹ̀ bá kọ lẹ́kọ̀ọ́ ni kò ní ṣe tó yẹ kó ṣe fún ìyàpọ̀
1: ní ṣe tó ṣe yẹn
3: dájúdájú bóyá tí ìyá rẹ̀ náà ṣe fún ìyàpọ̀
1: ṣe tó bóyá màmá rẹ̀ náà ṣe fún ọkọ rẹ̀ wẹ́ ìyẹn tún lágbára o
3: bẹ́ẹ̀ ni ẹ wọ́n dákọ̀ ẹ̀fà ní oko ni o
1: ẹjẹ lẹyìn ta bá ti kó tẹnìkan bá ti pè wọlé tán lẹyìn á wà fẹyìn òpó láàyè tẹnìrì ọfẹ àti
3: kí lórúkọ yín ọpẹ yẹn ní alàbí látòlú lọyọ
1: ẹdẹ rúpẹ ẹ tí ìgbowó rí
3: bẹẹni sà
1: ọdà kí ni nọmbà mẹrin tó gbẹyìn
3: 39 44
1: ẹ ṣe ẹjẹ ń wẹ lómi lójú òpó ẹ ṣe wọn ní yà hello ẹ kú ò níbi tẹ fi ń gbọ́ wa tàbí kẹ yí sílẹ̀ hello ma
5: yẹ sà ẹ wò ó ṣe ẹ rí tẹ bá obìnrin yẹn èjì fún kì í ṣe tó bọ́ yẹ ẹ
1: edi
5: ko ma leko to
1: edi lo mu omobirin yen
5: edi lo mu omobirin yen
1: lojo igbeyawo re
5: won ti duro dojo won ti duro dojo
1: won duro de dojo eye re loruko oba tomo ti e mo edi oni ma won mo wa o ami o loruko yin mama loruko yin
5: respect
1: aina se ti igba nkan ri nbi
5: lara o
1: eh number merin to gbeyin
5: 1316
1: ni 1316
5: 0202
1: ese to toro lopo ti to ba won o oro lopo ti to e ti e ba fe da se to loku ayo oluseyi god bless you se won ni omo birin yen ni o leko le awon kan ti e ni ya re ni oko awon kan ti e ni pe nti ya re nse fun baba re na niyan bo ti wu ko ri eyan omo wa njeje mo wi pe lotito le mo so pe lala e ri ton ba yin fa mi o nse nkan igbe yawo koja ojo ayeye o oju ti oba ni kale ni gbe yawo ko bodo to ro se pe o gbadura ko mo ba gbadura edi aye oni mu asale idaji kan pelu oluwa loni lago kan ni beyan oba gbo bi igba ti en fi gbo so giri tori pe olodun tun fe ran se ayo si enikan mo de mo pe mi le nikan na oda e je ka ma fe yi se lo oju opo ti eyin te pe wole ni e ta ko number yin sile te ma si text message yin si ona ni 08057929941 latodo baba lese kese apostle paul today to luwa ni baba lese kese o enikan pe wa lose to koja ko send account number olaide olawuye 7168 ni number re to ba lori ofe ati gbo wa ko tun account re send awa nlo loni loruko baba tomo ti e ma awon mo wa oni yaya kuya awa na baba ti nko won leko olorun yo ma fi die ko olorun yo ma fi mule nu aye won titi ojo mejo ta tun lori ofe lati pade lori eto yi ati asale idaji kan ta tun pade looro ola eja ran ti o ohun gbogbo ta ba nse oju oluwa nwo mi o si nwo yin god bless you
6: amen Ladilu FM 96.7 to care for those who once cared for us as one

0: omolegun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ori wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu wu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko mo wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko mo wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo nu ewe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le so jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko People's Girls Grammar School la wa 080-33-88-10-08-080-33-88-1008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 aisan oni ka in woroko bi awo gangan o aisan oni te in woroko bi opa alu e ni burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko laku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sani o 080-33-88-10-08-080-33-88-1008 tabi 070-18-21-11-11-070-18-21-11-11 alaafia ara wa oni gbadanu bu bi elubo a mo reti yin pelu ogo olorun oba ese pupo
2: la la la la gelu efe jagaba gogo retio.

0: Nancy. I hope say una dey there, una welcome. Iya to go wa bi pelu mi lale, iya to go susi egbe ebi to ma easy fun wa. So that tori gbogbo bi kini e se n lo ko ti e fe ma yeyan mo ni ale. Da won daddy UK se shop ma ba se to lale tori kini e o ti e da rara ni. E ba ki awon eyan, e ba ki awon ara ni.
1: E kale o. A ku eto sala fe an gbogbo lewa o adupe pa la fe alaba yin o iti te fi nbo wa ko ni di o iti te fi wa ko ni fo e se e ku fe wa ni gbogbo every Wednesday fun bedroom secret e se adupe o ayi la ma ba o la ma wa
0: olu ashe ola e je ka wo boya awon daddy UK ti wa nbe e ko lohun je ku won ri o le le ni daddy UK se wa nbe hello.

0: All right, kaabo pada. Una welcome back. Eh awon eyan ti fe pe pa lori phone je ka gbe pe yen ni. Hello. Ah, oti cut 0912370867 eje ka ko gbe ipe eyan melo kan ka wa lo ba awon baba wa ati ya to go pe kini nkan to nfa kini ina toko ati yawo ba ti bere ijaba tele mo mo pe oko le woso ko jade nle fun yawo bo nisin oko aduro ti yawo afi gun pa walai. Hello.
1: Chiki
0: Makinsley, good evening ma. Eku jo yes ma. Yes ma.
1: Se ri oro oko ati yawo.
0: Mm.
1: Suru lo gba. Tori pe ti o ba ti si ife laarin oko ati yawo. Wahala ni.
0: Eh bo se ko si ife ni won jo fe ra won ni.
1: Ah. Ni se ma ri ntele le yen. O ti ife o ti tomo. Ko lo nsa na ni. Tori e ri ti so ba si ife o ba si mo. Eni esu mama lo won.
0: Hmm.
1: Ti to ba ni se ba wa me ti ni yawo ma ro lati mebe ogun oko oko to fe na ah awon mo si ko lo nsanu oko ati yawo ise adura lo gba adura ni o
0: so ni si ke lukalu kukuku ma duro ko lohun ma yan fun won ni abibo so lohun ti eraye nkan to lohun se lowo po ju ke lohun wa ma ni o ya lagbaja okay lo ba tamedo yi ohun loko e tesilika lo ba basilika yi ohun loko I don't understand so lohun raye gbogbo yen ni
1: ise isuna gbogbo ti ife ba ti ya ise ti o ba ti ife ni suma wole amo ti ife ba wa isuru wonu ile won won ma fi se bala won
0: ni e bo se ko si pe se bi won ni ife ara won ni won se fe ra won abi se eyan meji ti o ni ife ara won ni won ma fe ra won ni
1: ti ro ko ati yawo to je pe won ba jo bi mo ni gbọ mi se ni so won ma se ti ra mi ile won ma jo se gbọ so la ta si ko to ma leyin won a leyin won de tun ni jere na
0: so wa ma se gbongbongbon wa ma se gbongbongbon na ni won wa tu wa do ra won loyin
1: won ma ma ja ni ba ko ba ma do to ra go go ti wo mo ara wa o ma gba leyin na won tu bere wahala won ma se gbongbongbon ti ra won ani ko kuju ka bi mo fun ara
0: wa won ni ko kuju ka bi mo fun ara wa lo wa ma bi mo fun okunrin ti e jo nse gbongbongbon
1: orisirisi yo oko ati yawo lo wa ibi atoko e bayi oko e ba wowo joko duwo le joko po won le joko po won de jo bi mo orisirisi
0: ala je ki bi mo fani ti
1: o da ami o abi e wa bere pe se won fe ran ara won ko to se ra won
0: fe mo ti mo so na ni ko ta so ti ife o ba si ni mo se ni se ife o si ni won fe ra won ko ra won lo le
1: efi ni wa efi ni wa iwa kikali kutu ka pabọ to ba ya ni o ma yo jade nko ko oko ma so pa se be se ni re iyawo na lo ko se be se ni re o se ri ni yen o se ri ni yen
0: e se bo
1: apa ti iyawo to ba fe ra won le ife daada ko ni siru wahala yen o le ma lo yo be soko Olorun ma je
0: debi pe ogun oko
1: oko je ba ku go iwo ma so
0: pe e mari e mari Sarah the funniest igba to ma tun ko ruko won tun ko innocent Sarah because innocent loruko ma yen ni east innocent lo brino awon eyan wa nke and 3 months ago le yan ko lohun attend the marriage wedding ni won 3 months ago iya o de ti gun oko pa
1: o ti gun oko se wa ni yen owu wa dada na ni esimo
0: wa ma ye se feel pe awon okunrin wa nisin awon na tin di obirin tori tele mo pe awon okunrin to gbon ti yawo ba ti ko wahala werede bayi a ko silekun a mu singlet ya wo a silekun a lo si sale street a lo duro pelu awon boys won ma sere igba to ma fi wole iyawo le ti sun all everything ti calm down bo awon okunrin nisin to ba to bi ba gbe chi ani be to ba joko to ba nso ta ta ta ta ta ta oko ya gbe chi a joko be a ma fun ni pa pa pa pa pa pa a ma fun
1: pa ni awon okunrin nisin wahala fe joko ni o saye bo se gogo mo re yo joko si ya awon okunrin se ni nisin won ko re si mo nto sele ni je adura mi ko lohun ko ti won nu
0: oda
1: awon mo wa ti ko lohun ko ti gbe yawo won nu
0: e se goma
1: omo ajari laburu
0: ami e se goma
1: o ma beto go
0: yes ma e se goma eh
2: e kale o
0: e kale sir
2: e ko agaro
0: yes sir
2: ẹ
0: kú ẹlẹgbẹ ojú yín yẹ sà.
2: Olúwa kọ́ ń tẹ́ ẹ̀ a ní ṣe àpáṣá ìbàdàn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tó ń ṣe máréjì wọn ò dó gbẹ̀kọ́. So ẹni tó bá dẹ̀ bí ìgbéyàwó tí ò bá ti gbẹ̀kọ́ ẹni small thing báyìí kò ní ronú méjì pé gbogbo

0: Ewa wo ma yen wo bi ma yen se gagele tegele mo ma yen se ga be ni ma yen se wo lule pelu bo se gun ni kini yen ni aya ile nbe se ri je mari e mari tori e mi ohun gan to je yawo wa subu lule o di oko e mu o wa nke ko ba hun gbe ko ba hun gbe se esu la ma pe leyi ni self contained ni pe esu o se nkan kan kan ma so pe esu esu so so fun kan lo ko so ni inu iru inu wo lo ma bi obinrin ya togo iru inu wo lo ma bi obinrin ti wa toko e ma ma so pe ni gbolohun aso ti wa de lo mu abe ninu kitchen to ma wa gun oko e wo wa je aya lo ti gun. Jesus Christ is Lord. Father, have mercy. Hello, sorry, Facebook. Hello, wo. Emma, bugwa intend wo lori Facebook. Sherry, okwe okwe lo du bulen ye. Tan wakuni meji mu okwe dani lawa. Bok ewo owa mu okwe dani lori. Owa okwe konfi fakla faka faka faka because of kini okwe tiku. Oshu meta kpere ni wati fera. Oshu meta kpere tebade di wedding ye. Wedding gown lady ye gon. Oh, bad. Oh, bad. Kilo nshele. Video meji teri ikan ni o social media ba mi gbe da first one to sele ni Ibadan imi tu wa to sele ni Ekiti imi I don't know kini ba sele yin obirin eyin okunrin gan eyin gan fun ra yin kini ba sele to won popolopo okunrin wa to ye pe nkan kekere ba o ti gbayawo lenu gbos ohun re e wo bi bobo e se fine e wo bi yawo na se fine aso wedding ni won wa fi gbe won lo wa fi gbe won pe o ti pa o o ti pa o o ti pa eni to npo wa late koje ka weni ina ka de lo soda won daddy uk hello
1: ah anti shiki so ka kale
0: e wo e kale sir
1: yes no e wo o ti ma so ni pe a ma ri ti aye abi ni ko station station wa ko kan ni pa la ni Sherman, you will be in a black or toshia room, but you have to re-arm our contract to lay. They are all left from the way we have to go out to go to the world over in the country. You are the father, she are with her. You have continued with me. So the man who goes to Shaker, go to a tool like they are. The man who goes to Shila, your kind reaction, I react.
2: Bo se wa yen o tun ki pariwo pe ka help kan help o se ma o ro bo se n kwa do ko help o ko no ma je ka ri je aye ni be hmm o da o da ta ma ma gba ni ami iya to go kill every source kini to wa le iro to wa le yi o ti e je nkan to je nkan to je ka mi laya kini reason ni pe ife ta jori ra wa wi pe a fe fe ra wa mo lo fe o lo fun mi o de approach obi ni o de gba fun e kilo wa ri te wa delete ife wa di nkan mi to wa je pe esu lo wa ngbe nu okan obirin lati le lo mu obe lati fi gun oko e pa oko to pe oni fe ko oro mi loju e lasan
0: de
2: pe wa ri eje lara e niyan ife e to lo ni ife e lo wa wo pe ki wo gan kun kun wa gun pa esu lo njoko si won lokan
0: esu lo njoko si won lokan esu
2: se ri nkan temi kan ri be ni pe e je ka ma fi oro olorun bo awon mo wa lati le o e je ka ma to awon mo wa si on si ona olorun o ati kristeni ati muslimi e ja fi bible ka fi ka fi soro olorun fun ka fi quran ka ma fi soro olorun to bi ka awon to wa ta san sise isin awon kekeke ni ki sagbalagba
0: o awon kekeke awon o
2: ko wa 35 awon ni won se leyi o nitori pe won ni olorun ninu aye won ni o to ba ni olorun ninu aye won ni won ni sero leyi o because won ti ma se wa wa si fun won lati le ni pe iwo obirin ba nkan ba kan le bayi le yan se le oko lo ma fi ngbele oko pe o
0: baba ko ti so
2: bayi lo si ma se si yawo e ni marriage yin o ni tuka o but won ni ko si oro olorun ninu aye won esu lo joko sinu okan won lo joko sinu aye won se ni to ba pa yan sin so na le lo free
0: eh
2: o pa tan sin oni kan ma ba ngbe kan help kan help se pe esun yen ti joko soko o ti se to ma se esun yen ti
0: jade se ko ko epon ko epon yen to mo pe to ba po lopon to lopon ba de won ko an ko for
2: me ah ko pe o no le lo o ti pa yan sin
0: eh
2: modra case ni
0: eh
2: o ti pa yan o do na ba e ko le free mo ba yen
0: kai
2: either live ji abi kan lo pa won na e jo ki won ni gain to wa nbe fun won iwo to pa yan ma pa eni e to ba pa yan ma pa ni iru esu wo lo le jo ko si e lokan to le lo mu obe lati fi gun
0: oko
2: mo ni kiji e la ya ko de gun pa
0: eh
2: ah olodun ba to ba bi su yo
0: emi ti won wo nisin pe o tabe ni pa awon obirin lo ngun go nisin awon obirin lo ngun obe nisin awon
2: obirin ti won leko lati le ni ko si eko won de fi olorun won towo si ojo ona olorun ti omo ba ni iberu olorun ati antisikito ko te le sise bi ape
0: ape
2: omo te ba fi esin to yala christian abi muslim a beru lati sise bi e le ba de se bi bayi
0: ele
2: sugbon mo ti o leko lati le omo to je pe on gan ye o le soro ko o ma ni ki ye gbenu son ti baba n gbenu son won train e loju ona to olorun ki le fe ko se
0: ah
2: ko ni beru olorun na pe kan to n fe se ko ye ko ri be esu ti wa lokan o ti joko sinu okan won
0: kai
2: ah olorun ko sanu fun wa
0: ami o oda e je kan lo so da won daddy uk uncle bj ati daddy uk e dakun kila kili kile ro po nfa kini then se o sele lohun yen na ibi te wa se lohun yen na se oko le gbe ada se iyawo le gbe ada bi ko mo pe laye laye ko le sele lohun se iyawo le gbe obe ko gun oko lohun yen mo ro po emi mo pe awon okunrin shutu iyawo obirin nibe but obirin o le share any of such things uncle bj se wa nbe sa
3: ah e se atoku number 1 ti kokoma ri nbe pe mo wa na ko si ko si nkan ti o sele ta wa ni kokan mo gbo leri won fi deru bo lowo ni ko si gbo o ti sele laye ta ti wa awon iwa agun awon pa ati rawun igbo na ton se bi ese awon ton se igbo kokan be je pe a ma ro pe ya o igbo saint no no won se saint awon go majority nkan ta ti se go awon na ko wa won we the other anyway so say number 1 no ki oko ati na wi se so yin se ni osu meta bi ko be na si fera won
0: osu meta ni won se wedding
3: se ni ko ki won yen eh eh se ni ko ki won yen o ma tin wa ati ma show die die nigba ton court ni mo yi ba ton fi court to to ri to te kan te pe ta si won la wa ngba la ko mo la wa tan te la wa so ni mo a se ni ko si gokan o ni ko si there is no fire without smoke you understand awon gokan ati ma sele o ti ma se but o ye ki a ma ni o ka ma ni akisi ko to wa n sele pe e ta ba ti lokun ni o lobe ni o because ko se bi kan pa oko oko nun pa iyawo je ka ma so gbo awon ko ti to bi ba n se abi to ko na ba n se si iyawo pe le ma wo pe se eleyi se ona re ni abi ibe e je ka check ara wa dada because gbo awon kini e ti ma wa obi oko yo ko le ma be si ba iyawo si ati ma se fini fini yo ti ma je pe igbasi wa le bo agba di lo so fi bere fun ba to ba wo lo so pe yes mo ti mu eton sin a do ni gba ti ni gba ji bo be gbo kini ati ma die die die die ko to pe won won se ra won a n se di secondly awon wo ti mo tun ma ri won na ni pe me se la ya won baba wa ma se nkan bayi wa of course to ba wa very very minimal pe o fi be ku opo ti la ko wa o fi be ku opo o te da wu mo to an be ni o le se a binye le se a meta bi ko ta wa wu mo to di pe an gun ara pa ya an gun ara pa ya an gun ara pa o ro pe bi o lo dogo nta yi na bi in most cases pelu bi en ko ma gun opo e pa te da wu lo wa ta ma gbo case yin sin wa ni o ti o o lo tele nikan o cheat o se kini kan do kan be en ko to wa saba of course o gbo ala yi na bi pe ati pe aparawa sinu ile so yari igbeyawo to ba ti de pe o so na nbe e ma ye ta ile a nife of course e ma nife bo la ile gan ni ti o ba ni seyan to ba se kini eyo kini ran gba isu eyo kini ran bo so nkan so je ka la oju wa sile e je ka ma wo bo to ba nlo to ba ti pe o ti to ko si eyan le ti je ni o ko se bo to le ti je ni body won so ran pa kan se ibe ile ko bo to le ti awon iwa kan wa lara yin awon eyan pe o ti je okunrin o le ti je obirin obirin le ti je okunrin ati to ba wu eni individual that is change fun life e je ka mo yin daju a le change ara wa eh kini kan ko eh gbogbo a ko si e to pe emi gan ti mo ba yin so bi o pe se mi lo baje si gbogbo wa la pe but iba bi la ri pe a pe si yen to be ko go to wa manage but ma je ko to wa manage bu okunrin to fi so wole nsin to ti gbe si ku gbagbe pe ohun pe lati pe o ba gbo nkan kan so pa ni yen my check are checkmate are the same thing for me obirin to e to won tin so pe my checkmate are e mu mabe ti on understand ni ta ma je ta ma wo right ki so ye ko gbogbo juwa ka wa le mo nko ti e le ta ta se at a particular time so awon kan ni on lo se on church ma ti je won eh ti olorun le yin won fun olorun olorun yin won fun nikan e ma wo ngba mi se pe awon obirin ti o da ma ri awo awon obirin ti o da na oko to da fe awon kini ti o da awon ri awo to da fe so gbogbo nkan ta ba nse ti a deep of clock yen lati wa nbe ma wo ko ya to wo oko ti e o se kini abi awo ti e o se kini o mo se no e ma di ko awon to da ju laye awon na ti ni ri oko lede waya wa ni won fi won sun la na bi ko be emi o ni o ko so gbo but in most cases it's not like that to ba se je pe a le jo ma gbe po mo e je pe ni ka lu kun da re ko baba ko mo ba si je do to ba je pe o le eh awo pe o n te lo gbo bi kan soro o n do because in most cases not man fa ni awon ko je ma pa ya won in most cases eh mo be so o gbo eh mo ni kini kan o se kini kan ko ni ba be si ni gbo bi ni yen ejo anti mi ki o gbe lokun lati le si ilu e yas ya ho o ke mi o ku lo wa ri e ni ko anje ko bi to ti duo ti e keke to ja o ti ku aso mi olorun o ni jade a ti ma fa ya ti ma bi mi pa kini kan ko me ejo nitori olo o le se ju bi ni ki fi ara sile o lo wa elomi o ma fe so gbogbo nkan ta nse ni ile aye ta wa yi so e ti so kan mi elekan fun mi gbo won ni awon okunrin se se yawo mo o to ni it is true and it's all over the place when she there say it was you be ti awa wa yi o wo si gbo la won yi bi o se so se to se yawo o si e ri by the body e ri by the body ti understand me so wo bi aye ti ya o si ti ya ti ya to si bi o se wa nigba ti awon baba wa gbo be things are very very different so but listen and lati ma bara wa ka ma wo bi nkan se nlo pelu ara wa ka ba se se ara wa ka wo to wa ti ju pe ah egba egba gbo si era ku nbe e ma ju ku si be and se ya mo fun ma wa awon obirin te ba le ma se ya wo e ni nkan te nse lowo e ni se lowo o je pe ilu lo nta ni ewo ma madam titito e se ma wa nkan kun se because I have one see to put that way, you will be for joke. Oh, we come out of the school of the book machine. No, you can see your fancy. You said to say, she said, she said, and then you bring out my jewel. I walk on your jewel. We saw it, and you bring out my jewel. As you saw, bring up for that, me and me will be a program that is here. So, go go, I'm not one way. You know anything or okay. Ekarayin ke ma tun awo se se le yin onibaju ni onibaju ni ko ti ati aho ko ti jina sibe ko ma di oju e ori ife foju o se odo ise lagbara looto but e je ka ma wo ta ko soro pe won bi lo si church kan church won ti fera won church won ti fera won it doesn't matter ko soro pe kini koko mo fun eni alatunse ara e so ẹyin ló fẹ́ràn fún wọn àlá ẹkọ ara yín wọn máa ní ọgbọdọ divorce wọn gbọdọ ṣe kíní kan ta ló sọ bẹẹ ti o diba to mo ko ma pa omo to nle mo pa sun mi to buwale fun mi ma so pe ko sun mo to nle divorce e lohun se divorce olohun se kini ko mo ade wa ku mo mi lowo ni to ko lohun se divorce emi o mi o be o olohun o bayi o be bayi mai sna ko awa yan lan se fun fura wa ti ile gbeyawo lock ni o lo ti wa ni lock o ni niyan iwo to ba ni o ni niyan so ba si se so e je ki fun that you can only one thing or you can be you can create a new show no matter first to do any. I just can't be so good.
0: Oh God, we can't go go. You only cause you a she Uncle BJ. Oh God, daddy, you can't kill me. Cut first to lower your ring. Cause we go and like a book, and you like a book. Can't saw Okuno. Can't to boss in the seminar.
4: Lati gbeje lara eni to pelu lenu fe mama mama ti o wa bi mo se won dira omu tele nigba kori se won ki se won nigba kori se won so love fun won nigba kori to ba je be ki lo le wa fa to je pe eni to din so I love you tori toro ko je lo wa ma iflesi ikoko lara mo ba ko si ta ki le because abc mo le lagede mi ti e le ri eje mo ba ko ba be ye bi le ju sibe ka ma ki wa so pe ki wa mo be ki wa gunu ki lo le fa ko mo obirin ka ti e so pe mo obirin to ba ku ni na ni lo ha to ki ko mo ri ti de ko mo obe ra ti ni kankan ti o ba se pe o ni e ha ton to the influence of drug tabi alcohol gokan lati push obo obirin yen tabi mo kuri yen go papa to fi le so pe no okunrin obirin mo ma se jamba fun kai ga ki je pe eli ko je pe ba lo awon obi ko je pe baba bi ya to bi bawon se se niyan so ko ni je loju toro ti riru nkan bi yen o de ti experience so many times boye ni e wa je eni to wa to ma wa je lo so fun ko everything tabi boya e to ma ni pe to ma titi wa frustrated pelu nkan ati se ki to to e pe yen ni e ti mo lati bere awon ko je pe ba se ma so bi pe ati communicate ko pelu olodi iyo pelu olulufe iyo o ma difficult fun won yẹni pé ó máa bú ọkọ wà aggressive tó bá ti gbé fẹlá jíjọ tó bá ti gbé pé ó ti di gbàás ó ti di ìlú kó tó di gbàá ìlú akọ bẹrẹ láti máa kọkọ pariwo léra wọn ọrọ ariwo tó bá ti ń pa tó ti lọ sókè lọnà kìíní lọnà kejì àjẹlẹ líle nǹkan tó máa resultis náà ni pé físíkù tó bá dẹ ti ń di gbàás ìlú wàhálà ti dé ẹni tó kú yọ náà bí a ti sì tó ẹni tí ó dáhùn ẹni yẹn ṣe jẹ tí ó bá sí pé ẹni yẹn pé ó ní ó wà mẹtàdínlè ó ní mẹtàdínsọdà ó wà tọ́jà certain influence kò ní lè mú ọ̀bẹ ìbọn kó ṣèyàn léṣe at the same time ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló tún wá wà lọ́wọ́ àwọn òbí àtúnṣèjìtò torí marriage tẹ̀dáwò báwọn yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kẹ compare nígbà tí yẹ kẹ compare sígbà tí sí èyí sì ń sọ kiní yẹn o ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n máa ń ní èyí pín marriage sí àwọn kọ́ máa sọ pé òkè kọ́tùmọ̀lì traditional ceremony gangan o le mi pe ni mo mo to je igbeyawo daada igbeyawo gidi se ni ni awon ko wa ti je pe àwọn obìnrin kọ́ jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ wọ that wedding gown báwọn náà ya fótó nǹkan sọ pé yes bó ṣe rí gbogbo yẹn cosmetics approach ni lójú tèmi ṣe rí traditional ceremony yẹn gọgọgọgọ tí a mú lọkùnkúndùn ní ìsìn ìyẹn gọgọ nìgbéyàwó ìyẹn gọgọ wà mọ mínísì a dẹ̀ ti parẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó ń ṣègbéyàwó ní ìsìn tẹ bá wò lọ tẹ bá wò bọ̀ wọ́n máa kọ́ tuntun traditional ẹ̀ kúrò àwọn ọmọ tá tiẹ̀ bí ní ìsìn ọ̀pọ̀ náà máa ṣe yẹn wọ́n sọ pé ìyá ẹ̀yin òbí mi ẹ̀yin ẹlẹ́ ṣe yẹn èmi àtìyàwó mi la máa àrèǹgì wẹ́dìn wa tẹ bá dẹ̀ wá wò wá wọ́n ṣe destination wedding ni wọ́n ṣe nílùú tẹ wà wá ní àwọn ọlọ́ṣẹ́ wedding ní dubai ọlọ́ṣẹ́ wedding ní amẹ́ríkà mọ̀ jókòó wá sí sílẹ̀ ìwọ tó bá wù ní kẹ́ ṣe bọ̀ tó bá wà wù láyé ìgbà yẹn ṣẹ́rí pẹ́rẹ́sì ìwọ nínú ìgbéyàwó kí ọkọ àtìyàwó wọ́n tún sọ pé àwọn fẹ́ra wọn tó bá ń pè nígbà rẹ torí èmi gẹ́gẹ́ bíi

Fields oju oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si meta idaji bere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gbogbo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati bebe loko ni gbeyin evangelist kayode oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le ma bagbade lori eto pataki yi asale daji kan pelu oluwa lagelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si meta idaji bere araro thursday ni o ayewo fun ni gbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji kan pelu oluwa wa rire gba